0: Ang school lang yun, ang isa ka ang school may ara siya ng CCTV, pero so far yun ang building niya siya specific mag-una siya be kag may mga linya pa lang siyang mga CCTV pero wala pa natapos.
1: Ah, okay. Pero Sir Bali, ang amuto nga mga bagay posibleng dilin within that day man, no, sa mo man ang adlaw, no.
0: Ah, ginatanaw man naton possible.
1: Ay, okay, sige sir. Pero ano ni sir ang sa bahay sa school, if in case kung may maano ni sir, kung may matukiba ni sir, may makilalaan, ano, ma-file kaso gini.
0: Isa pa na sa ginatanaw naton yung leader naton tugan na pagin mga akban, mga aton yung mga steps upod sa management ng school.
1: Okay. But the ano na ni sa Kron sir, do may initiative ang school especially sa security na nag-top man sila sa inyo?
0: Yes, may mga initiative ang school kag may mga recommendation kita sa inyo.
1: Okay.
2: Katropa rin, no? So party, amo pa lang yung pagtingwa man sa kapulisan.
3: Oo.
2: Sa nagkapatay ng investigation sa sininga mga bulutuhan angot sa mga pinahugay.
3: Oo.
2: No? Sa Lord Katropa rin.
4: Katropa fans, sakit ni Bulo sa ulo nga muni. Ngastay.
2: Oo.
3: Oh.
4: Inablang ma-investigar ka sa sulod sa eskulahan. Kahit limitado man lang ang pwede kantuan sa itong mga kapulisan mo, no? Para hindi ba disrupt ang operations sa eskulahan. So, ang aton kay mga polis, ma-rely sa possible nga investigation man sang eskwelahan kung sino o kung paano na tabo ini kag kung sino ni sila. Ang akon din kung kisa daw labugay naman bla. Pagsugod to dito sa Tacloban to, amo na ni. Tanan nga mga karabanan sa mga universidad nato, sa eskwelahan nato di. Amo na nga ga katabo?
2: Para katapawin, doon nga naton naton dala pero kinanglan ni siya patnaon eh.
3: Oo. No? Dapat.
2: Kahit kung may mga responsibility sa likod siya, dapat malaman hindi sila. Kahit isa ni Dancer Parwin sa mga bagay na makatuga naman niya sa pagkangawa sa publiko. Intervisyo niya sa mga nagatuon. Kasi sa pag-isila sa mga kabataan, makapos inisang way takabalo sa impact ng iba, no? Impact pala sa ilang psychological, ilan man ibig itinig sa physical man na binila ka sa Farwin. Ang iba, di, may impact ni sa timayo sa ilang mo, no? Basi ba lang siyente, eh, oh, bakot sa amuning mga bagay, hindi na ako mag-isila na, doon ko kay, kasi kung amuning matabo sa amun at sa solution school. So, kaya na ni ka sa Farwin mo, ay ako isang epekto sa mga sa pintang sa kabataan.
3: Oo.
2: Na iti hindi nga bagay ito wala nila tapos ito aksyon. Pero ato Parvin may takot niya siyang ito sa mga kabataan na nakakos ang trauma or fear tapos kila mismo sa sulod sang tulutuan tingnan mo niya ang punto dire iti ginatingguhan sang geteta niya ato Parvin na mapabili ng child friendly school mo ang safety sang tanan. Pero galing si Kata Farwin, ang security subong nabutang na sarang alam. Bakit sa sininga mga bagay na ginahibo sa iba na mga individual sa Farwin.
4: Grabe to. Pero mas namay kid padakpan ni Katropang France para alam mo ang ining mga nag-obras ni gahambal sa India. Hindi man mag investigar pulis ta kay eskulahan man, estudyante man. Okay man na ti himuol lang ni himuol ya permi.
2: Sakta na.
4: Oh.
2: Kaya mo na ako, Farwin. Kay Budlay na, kay Basi, wala ko dahil matapon. Tapos ay na naging pangunahan. Ang hininga kasi kung matapo wala, kaya kalayo lang.
3: At
2: hindi niya mapangin kason ng mga insidente kahit na natapo dito sa ibang lugar sa Uso, Pilipinas.
4: Pero iba to, katropang France, why pa to sa mga development, no? Si isa kabulutuan,
2: di... Why
4: pa?
2: After to sa suspension, wala kang isang university, kaya na Parvin.
3: Oo.
2: Ang una nga nag-suspend date ang university, ang sunod nang to suspension,
4: Mm-hmm.
2: Sa color green, kung lang ngayon university.
4: Oo.
2: Sige, tagasta ako ni siya. Sa color blue nito eh.
4: Mm-hmm.
2: Oo, color blue ng university.
4: Oo.
2: Pag-suspend to, ang color green ng university, ang nag-suspend ban.
4: Uy.
2: After ito sa preto. So, gin, ano man nilang, ang sa akin nila kasi. Na, ano na mo, natabo na mo.
4: Oo. Pero so, mati-bati ko to, unto katropang friends.
2: Mati ito to, dito.
4: Mm-hmm.
2: So, kaya ang school kaya kapag when I investigate, kasi ang kapulisan, luwa ay naman dito sinanagano kay
4: kaya
2: mas nakatag sa detalye kay ang school nag-initiate nga magpatigayan sa nila niya nga ito motokopyo nila yan.
4: Ang sitwasyon katropang France, duha ka bagay. Sa eskulahan, paano i-deal sa ato mga universidad, sa ato mga eskulahan, ang bullying direct sa sulod? Halin sa pamilya. Ano ka-intak ang pamilya? Kaya muna yung foundation, mong ginabalta muna yung foundation ng aton pamilya para sa mga kabataan naton, para sa ila kamuklatan sa ilang environment man be. So, from home, kung ano klase nga pagkabuhi ila, relasyon sa ginikanan, ma-reflect mo na ito sa giho sa bata sa eskulahan mo?
2: Amogin ka tropa, Erwin, kaya mo na pala sa sulod sa malay, kina nag-aumpisang kanan. Kay, magini ka na, kina nag-aumpisang kanan, ang mag-aliyang sa kabataan mo, no?
4: Mm-hmm.
2: Ito ang gusto ko na nag-adapat.
4: Mm-hmm.
2: Ano ang salakad ko na ang hindi, katropang Erwin, no? So,
4: kami
2: sa mga pinaka-importante nga, no? Bagay nga dapat tutupanggit sa sulod sa malay.
4: Makato
2: sa bulutuan
4: kita tayo. Oh, may ako kinikilala katropang France, ang bata iya, this size pa lang. Oh, this size pa lang, kin pamotor niya na. Ato kay naaksidente, nakabong nabungguan, nangakigsa. Nga na no man ka lisi-lisi si mo. Pero ang bata iya, wala lisensya, wala restrong motor.
2: Yeah.
4: Oh, kag minor de edad.
2: Mm-hmm.
4: Kung kisa mga mangakig pa.
2: Oo.
4: Tising ko
2: na.
4: Ano klase man?
2: Mm-hmm.
4: So, kita mong bata.
2: Saan mga kabataan nga nag-motor-motor man?
4: Oo.
2: Mga minor de edad?
4: Oo. Ga-motor. Hindi, kung kisa motor, hindi po na basta motor. Bla. Inang gagag yung motor, ang ginasakyan nila. Ano klase nga pagtudlo? Nga dapat halinis ginakanan ta nga to, hindi ka rin mag-motor, tungod hindi pa pwede. Mag-disotso ka, pwede na. Pero student permit ka lang, anay mo na kag hindi ka gid magkanto dito sa downtown, kaya basang dakpan ka to. Tapos hindi ka magdala sa wala restrong motor, dapat registrado ang motor. Ay na, naman mo, ginikanan ka, nagbakal ka sa motor, nga wala siyang restrong para sa bata mo. It comes from paano ang aton nga mga ginikanan magtudlo sang insakto sa mga bata ta pagkanto sa eskulahan.
2: Mm-hmm. Correct na. So, kaya minisubo ka trokar, yun ang pinaka-importante nga alagid bala pangot sa mga gigisang mga estudyante or sa mga kabataan sa mga ginikanan. Muning dapat imuol din sa mga kabataan bala, no? Ito siyempre. So, hindi ka parang, kung hindi ko rin matap na, mangin cancer ang susyaban.
4: Yan eh. Oo.
2: Operation eh.
4: Yan lang kung kisa pag ang lotion man niya, bahay na da. Hindi mo na madakop kay bata mo na.
2: Oo.
4: Ah. Hindi.
2: So, ganit yung uli na madala na nila. Pag-awi ka na yan.
4: Correct. Oo. Tood na. Ano klase sila na?
2: Why not adlock mo, no?
4: Oo. Ano klase sila individual pagdako nila? Muna pinakapamangkot na.
2: Oo. Correct na.
4: May ganito ito pa pagkaliyo kay padako sa insakto, kita mo, busog-lusog niya, kompleto bakuna.
2: So, ito pante na yan sa bastante sa pagigugma na.
4: Oh, gapaluya sa bungo?
2: Gapaluya? Lunes, no?
4: No, luya. Luya.
2: May ginapaabot na.
4: Ha?
2: May ginapaabot.
4: Wow.
2: Nagidugay, pagsik naman kung nasa makakita mo, pagsik. Nag-abot na na, ginapaabot.
4: Sumong ta?
2: Ano, sinigunong man, ha?
4: Ay, abaw, ah.
2: Ano na, ano to mo, no? Pagsik, ano balik ba yung box na kung naman po siya?
4: Oh. Abot lang, hindi ka magbalik-balik lang.
2: Sili ka ganun, ate. Ruling na lang, eh.
4: Ay,
2: Rolling, mo na lang mo, no?
4: Oo. Gayun yung home diso. Namo na ang balkon, siko, kator pang kresin ko, mayo, kayong padako, kasi insakto, ya. Kompleto bakuna, injection, kagpagkaon.
2: Do mga kabig, mga sa inspirasyon,
4: ah. Oo.
2: Wala kabig inspirasyon, hindi sa tinun po, ha? Sa pagkabutan na yung mga kabataan eh.
4: Oo. Oh,
2: paano maging butanan?
4: Sadya lang ba? Pero amo niya, no, kabay pa ka mayara sa madakpan pulista, kag may madisiplina kita para matapos na ni Katropang Franz.
2: Correct na. E di, damo naging na permission, no? Damo naging napiktuan. Si Katropang na naman selos pa na namin yung biktima na sa sining mga bagay. Sining mga pagsamahong. Kaya na pang Arwin naman yung ating update rin sa patrol inis na kapang Franz Contra Burgos dalang mga bukol-bukol sa lawas pag tumas sa Santo Pastol para sa inyo yung Pilipinas Pilipina XFM Live
4: Reports. Salamat kay Katropang Franz ang pagtudlo sa mga bata at mahalin as pamilya ta halin sa ginikanan. Kung anong ginatudlo ta sa mga kabataan ta, maging mahilalungon sa, mabuot sa, galing pagka mabuot, ano siya mo, subjective na sa mo, no? Anong klase buot? Depende man sa definition sa pamilya kung ano sa ka, buot sa kung hindi, no? Sa konteksto sang ila orientasyon, kultura, kag ila practices. Pero mga katropa sa eskulahan, ang importante lang gid may hadlok sa Diyos, may hadlok sa mga pulisa, kag sensitive sa mga balatsagon sa iyang mga upod sa eskulahan, no? Dira ta ma tansya, barometer mga katropa kung ano siya mag-deal man sa mga upod niya mga katropa. Pero na nakita na tunto kalabanan bullying, no? So sa eskulahan ni sa, but ang bullying mga katropa hindi lang ni sa eskulahan, naghalin man ni sa aton panimalay, base mismo membros pamilya, ginabuli ni siya. So una ko na got ka, ayawan ka dukol kun sa una mo, no? So kun ayaw ka dukol sa mga magulang mo, pag abot mo sa eskulahan, di ka na gusto nga mo na ikaw naman to manukol dayon, di ba? Balas-balos lang. Sa inyo balay, ikaw ang ginabuli sa mga magulang mo. So una, manghumanghod ka, yawang ka bakal pakatupak ka rin sa mga sugo daw. Tapos, lugay-lugay, sala-sala mo, bakulon ka. No? pagka-eskurahan mo, hindi ka na gusto nga matabo ni mo. So ang defense mechanism sa mga katropa is ang ginahimo sa mga magulang mo. Imuon mo man sa mga classmates mo, ilang kaya mo bla, no? So you become now a bully sa sunod sa eskulahan, no? So there's always factor mga katropa. Ang ato naman lang sa ginikanan, sa sining panahon nga grabe ang teknolohiya, ang impormasyon nga dapat naghalin sa pamilya, halin sa ginikanan, nga subong ang ginahimo sa mga kabataan ta, naghalin na iya sa mga source, sa mga website, social media, ang mga impormasyon ngini instead nga ginahatag sang ginikanan para sa bata. Pero mas mayos mong nga mas naintindihan ta ang attitude sa mga bata ta kung ano nga mga sources ang ginakwaan nila sa mga impormasyon, no? Ang Facebook hindi ta makarelay. All this visual nga ginamakita sa Facebook mga katropa, may ara sang kaugalingon nga interpretasyon mga bata ta. It could be the other way around. It could be good for her or him, but somehow kinahanglan ta i-guide ang mga bata ta. That's why bla sa aton nga sa mga TV na sa mga movie may ara sang rated da, or rating ang mga movies mga katropa, if it's parental guidance, if it's for adults kagunano pa. May ara sa mga ano, but ang ini mga panagwaon mga katropa, may access na bata ta, so, through social media. That's why importante gidkin kita mga byan sa pag-check sang attitude, anong ginakantuan sa mga bata at mga social sites, no? Ano kami formasyon nga mas na-absorb sa bata naton, kag ano ang mga response sa mga bata ta sa aton komunikasyon. Like for example, nagsaway ka sa bata, no? So una, kigan ka tundo ni Luloy, ah. Uy, hindi ka agay sabat sa bata, ha? Ah, hindi ka mag, amo niya? Hindi ka mag, taas tingog mo? Subong lain, ha? Ang bata, yeah. Taas pa tingog sa bata mo, sa ginikanan mo. And somehow, kita nga mag-ginikanan, nag-adjust kita mga katropa sa mga sitwasyon. But don't you worry, because maabot ang punto kagbagay nga maintindihan sa bata ang ginihimo niya mga katropa. Kung ara na sa insakto ng panimuot ng bata, no? Pero pinaka foundation ng gid ara sa pamilya ta, no? We just investigated, we have information of this nagkakaratabo sa mga eskulahan, no? One from which is ang ginikanan, no? Pero may gaway ginikanan, pero may hindi maintindihan, eh. Hindi magkilat anayos balay, ha? Ang bana, nakita sa bata, yeah. May upod nga ibang babae, no? So, ang paminsaran sa bata ko, rest back, eh, no? So, yung nga ba, sobra na istat tayo. Ginasakitan niya, ginasakit, yun, pero may balatsyagos akon nga mama. So, ang hate ba na, nga ginatago na itong sige pusuon pa, no? Ga-develop na sa mga katropa. And if it nag-lupok na sa sigurado ta, problema na. No? So, mga katropa, ang bali Ma'am Leah Robrado, sinya, education begins at home. So, depende sa home. Depende sa paribaray. Relasyon, mga katropa. It pays if all together, members of our family, nag-maintain ba na? Sang mga short policies lang, no? Like, for example, ikaw sudyante, 7 o'clock, dapat aras balay. Di naman, why na sang late? Pagka 7 o'clock, dapat ulup danay sa pag-kaon, no? Panyapon. You know, budlay na sa imit ng mga bagay, mga katropa, but we just have to work it out, no? Na amat-amat na sa kalimtan. Na amat-amat na sa mga nadula, no? Ang courtesy sa mga bata na magamit sang palihog, please, or ano, mga katropa, eventually, gakadula naman. No? So, may ara kita trabaho. Ha? I know it's very challenging, hard a bit for us to fulfill, pero why choice eh? Kung ikaw ginikanan mga katropa, sige mo Japon, pabayan bata mo, gamit sa cellphone, no? Kaya sako ka, may ubra ka, no? Para lang hindi ka madisturbo mga katropa, then think better, no? Basi magka-problema ka, no? Kung ikaw ginikanan nga at the early age mga katropa, ginatuduan mong bata mo sa paggamit sa social media, ginahimuan mo sa account, no? Then gin-condone mo ang isa ka sala nga practices, no? Ang aton nga mga kabataan, mga katropa, deserve something something else from us, no? And that's care and love halin sa aton nga girikan sa aton tanan, no? And kinanglan siguro mga batyagan lang na nila. And sa mga activities, mga katropa, ang impluwensya sa social media wala. Eventually, ang kulba, wala, no? Sa spiritual nga bahin, mga katropa, hindi mo ang tao mapahog sa mapriso ka, maano ka, no? Pero kung aware siya sa paribot niya, may ara sa spiritual guidance, may ara sa pag exposure sa simbahan, mga katropa, may discernment ng bata nga hindi magkilig sa mga malain, mga katropa, no? So, well, dako factors, mga katropa. Ambal natin gani, dako ang gap subong sa atong mga ginikanan, kagsang aton nga mga kabataan. But, well, let's hope for the best, mga katropa, that we can catch up para maatupagan ta, no, ang pagkinahanglan sa mga bata. Kung ikaw ginikanan, nga permi ka mugaway sa bana mo, ha? Sa mga gagmay nga bata, nga bagay, then, I'll try to change it, no? Ibaguhon ta na, no? Kung ikaw naman sa, ikaw naman asawa, nga pagkadula, planggan is bana mo, ginapangita mo na landong ya, diba si, may problema ka? Sometimes mga katropa sa pagigugmaanay, sundon tabla si katropang Chris. Lang yas pagigugmaanay, kinanglan salig mo, di ba? May pagsalig mo. Mm. Okay mo na yung imon kung isa, huwag mo na problema ya. Pero kung perbe na ka ng pangimon nyo, kundi laina na, laina na yung istorya. Ha? Okay mo na nga, kung isa, away-away. Pero, gabawi man blaw. Hmm. Oh. Away, turbo-turbo, desun. Oh, bawi-bawi lang. Oh. Pero, ang ini mga inaway, mga katropa, as much as possible, let's try to do it moderately. Nga, hindi expose ang bata sa gamong environment, mga katropa. Because, mag-abot sa punto kang sabagay sa eskulahan, kung paano siya mag-deal sa ibang mga tao, mag-gamuman. No? So, kabay pa, no? Tanan kita, mga ginikanan, magmadmad kita, magtuon kita sa mga katropa so that we can save our kids sa posibleng kalalakasan. So, oras naton 8:24 na sa pagpangalakit nato diri sa aton paratong tulad sa bulos ay mga katropa. Katuan tao pinakaman ng test development karon dito naman sa kabankaran, no? May atutos ang ginutang, ginpatay naman toho, bawa. Sa konti na karon mga katropa, makomersyal ako, haboy ko mga obligasyon ko pagkatapos yun yung mga katropa. Standby.
5: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
6: The Secrets of Health
7: Sample Plus Gold.
8: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C.
6: The Secrets of Health.
8: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
9: Yes, to help.
8: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gi kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo ay labi na gid sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kun pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton pero pwede gid himuon kun aton siya nga hungdon kag mag-invest beste kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Sunthon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
6: Sunthon Plus Gold.
8: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi supplementation.
10: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: And then premium D3, especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw, kag ang iban ganis sini nagatinaas, so kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sini kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom makita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gitsa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar.
6: The Secrets of Health.
8: Pwede ka ba maka-shopping online na, no? Dira sa ila sininga TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ila sininga official store, yes, to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sininga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
6: The Secrets of Health.
9: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox sang aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina, hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha, may vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kiti kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
8: Yes.
9: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, galik kay nagapalawog tawag nila.
8: Mm-hmm.
9: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So arada Santhon Plus Coffee Mix and then Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
6: The Secrets of Health.
7: Santhon Plus Gold.
11: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
17: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
16: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
18: Introducing the Turbo.
19: Turbo.
18: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
18: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
18: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Sister Payne.
22: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Panggalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Nga XFM kid how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
3: Nga XFM kid?
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So, amin pagkita mga DJs nila kag.
6: Wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
7: Timo
2: XFM 103.9 balancing ang mga komentaryo
8: for them yung nag-atras ang public opinion
2: objective prangka kag diretso sa mga punto
9: nga medyo isog pasalayan
2: ini ang bullseye.

0: Oras mga katropa, paras 8:38 na sa pagpakaragad natin. Isa naman ka, isa ka persona na sa Puan Patay dito sa Kabadkaran mga katropa. Check on tabla ang atong koreksyon mga katropa with katropang Winston Villanueva. May patay naman to, no, na sa Puan. Ambot ko na no motibos pagpatay. Kagsugong sinong patay mga katropa. Huwag pa natin, gina-check pa natin mga detalye. Pero ang sitwasyon, may napatay naman, no? Check your own time, pinakmaligtis development sa lima abyan, no? With katropang Winston Villanueva dito sa Kabankalan. Ambot kun sa mga among nagkalatabo, anong epekto bla sa atong kauturan, sa atong panimalay mga katropa? Ang ining kaso sa pagpamatay, no? Ari karon sa linya nato mga katropa, katropang Winston Villanueva. XFM Live Reports. Katropang Winston, may ngaga.
1: May aga katropang Win, kasi ato mga testag sa katag palamatay katropang Win, aga pakita no, nakasang isa ka information.
0: Oo.
1: Na mayara isa ka person ang nasapuan, mga alas tres ang kagahon, malapit sa isa kamanukan. Actually, diri lang ni, no? Diri lang ni sa isa ka barangay sa sudad sa Kabankalan. Apang ginati ginungod daton nga yan ay pingadlan ang ining barangay kag ining pamilya. Isang ining isa ka persona. Actually, ang ining manukan sa tropang Win, may aras ang kable o alambre bala. Kag posible ang ining alambre sa tropang Win, ginaangot ini sa may supply isang kuryente. May supply isang kuryente. That is why nga maulan. Man pangadaan nga gabi, medyo basa-basa pang tuta. Posible nga ining nasapuan nga persona na kuryente sa sininga live wire katropang Win. Wala pa maibaluan kung may aras ang live wire diri sa palibot ang sining manukan. Taga pala yun pa, no, gina-investigaran karon sa aton mga kapulisan kung inibla tinuyo o ngod bla ini na kung ano ang tuyo sang sininga persona taga nga kagahon, no, kagahon ara siya, no, makita mo dahil sa picture ni Sen Naton nga nag-aubay ni isang bayo kaga ka-short lamang, no, kaga wala man sang ang ano ni Blanga, wala sang indikasyon ini nga daw gin butang bra kundi ang iyang kamot daw nagakuom bra nagakuom iyang kamot nga si posible nga nakakapyot sa sinang table o sa sinang wire katropang Win, no, kaga ano gini, no, wala gini, no, sa puan ini nga wala na sa kabuhi sinilang kagaon na katropang Win.
0: Oho, grabe ba nag pag-itindi ko katropang Witch to na ang pagbutang sa mga kable kuryente nga live wire sa bilang fence katropang Winston, illegal din mo? Hindi di pwede? Hindi di pwede? Ang paggamit sa live wire bla? Sa mga fences bla? Hindi di pwede?
1: Oh, actually, diri, damo, di bisamon palibot katropang Win sa mga manukan. Actually, hindi ni bago. Hindi bago. Actually, sa barangay Urong, mga 3 years ago, 4 years ago, amumaling natabo. Wala uso abi kinawatay. Taga masabi ang mga kawatan, taga operate ini kung mga maulan-ulanon, paborito gini nila katropang Win. So ang mga tagiya sa sining mga manukan, yung may mga farm, isa ginapungod nila butangan para man nga papaanda man abi, rujo daw sama pamahog sa mga pumuloy. Wala pa rin mabalaan kung ini siya hubog o nakainom ini na pag katabo, pero muna nakibot na lamang ang mga ano din rin nakita sa iya na daya ano ni ka, kaya o na ni taga daw may indikasyon nga nakakapyot sa sining kable na may kuryente nito pang wind.
0: Oo, pero ti, di ba, I think ang aton nga electric company da, mas may-ari ni sa say katropang Winston mo. Basta, pag-i-chindig yun po ito ni, delikado ni sabi.
1: Yes, sir.
0: Makapatay tao, abi ni. No, wait na ka ba lo? Basi yes, nagkanto man lang ito. Hindi ba na magkanto na kung duwa man na kabagay, mga watch ha? Or basi nagtalang, sir? Or basi naglabay man lang da? Nakauyat sa ining live wire, ho?
1: Yes, sir. No, ang recent ata natabo ini da sa may Pontevedra eh.
0: Oo.
1: Ato ba lang naga tapos sa Panyaga, nagsulod sa may isa ka lugar na may ara man sa kable o may wire na may ara galing sa nagadagan nga power o kamo na nga electric power. So, katulad yung ginaibisigaran pa karon.
0: Oo.
1: Pag initially, may ara na sa nga settlement no ang pag-iya sa nga sining ano ni isang sining manukan kag ang pamilya sa nga biktima no katropangwin no kag muna no ang ginaulat na lang karon ang investigasyon sa aton mga kapulisan kung ano gid ang motibo anong tuyo sa sining persona nga nakalambot dire actually lapit lang na hindi maginayo sa ila balay hindi maginayo sa gid dira man sa sining sitio sa sining barangay ini nga persona kag posible si kabalugi siya nga ina manukan na posible man nga kabalo ini siya na may ara da ka kable hindi pwede nga kabalo galing kumpiyansa siguro kay do kun lang tawon ato may distansya man ano may distansya man ang duha ka kable kun masuot ka makasuot ka man gani kung makalakad ka kung galing gibangod nga gayulan ulan kag madulong posible ba si aksidente sini nga natandog ang ining kable kay Tropangwin.
0: Oh, Tropangwin, so, ano ka barangay ni gini?
1: Barangay Lamunan.
0: Ha?
1: Barangay Lamunan.
0: Lamunan, dira sa barangay Lamunan sa Kabankalan. Ang inig residente, yes, inig biktima, taga Diraman.
1: Yes, sir, taga Diraman. No, taga Diraman ina, malapit lang gid. Malapit lang gid, halos kilala. Kilala na yung sinasang tagiya, taga Diraman siya. Kumpiyan, saan lang yung guro katubang may kagaposible nga aksidente na ginakapay kung malakad, dumalakad naman ni gani. Kaya nga, alin sa ground, alin sa duta, daw may distansya siya nga 6 inches, tapos isa naman 1 foot naman ang distansya, isa naman kakable, kaga kung kabalo ka magkamang, muli ka gumalakad, dumalakad lang man. Dahil kaya aksidente, duro nga natandog, that is why nga na kuryente, nga nagresulta sa iyang kamatayon.
0: O ay pwede identity ang biktima katropang Winston?
1: Kilala na. Ginanamari na may-ari na kita pangalan.
0: Oo.
1: Kaga, ari naman din sa aton. Dahil ginanamari na ito sa pagkakaroon ko pang ginaulat na ito ng ano sa ato kapulisan.
0: Oo. Official official pronouncement sa aton police. Pero anong iya background siya rin, no? Iya sang biktima? Residente man lang? Base may mga kaso man blao?
1: So now, wala pa kita ka anong ikatropang win kung ano gin ang iya sininga ubra. Pero taga dire lang gin ni siya. Kaga daw masami ah. Galagaw man kung gabi.
0: Okay. Ahay. Tiyan mo nang isinite nga nagluntad. Pero ako pag natawa ko lang medyo kung gamiton tang ano ang kuryente para sa pagpensa natun sa aton nga propiedad. Daw hindi guro nakakaigo ni.
1: Oh, wala to na, wala to nang naton kung ano ang isang kapulisan ka kung makapamangkot kita. Kung nag-check bala or may nagalibot bala sa sining mga kangay, sining nga may mga negosyo or may mga ay ba sila kalingawan na malay na yung manok-manok ni. Pero kung may ara ba na sa barangay o kung syudad, na nagalibot ba, nag-check sa mga fence or ining mga kudal nila kung may ara sang amuna nga mga ginatakod no kay ang iban sina posible wala ginaya ka pabalo no kay bawal kay delikado sa pumuluyo daga kabalo kita may mga kabataan kung kaisa no damo na biktima gabangwa damang pangwa sa mga kuno kung gabi kay nagkakuryente o nagkakalamatay Katropang Winson, Munino, ang pagpo insidente naman diretso sa Isaka Bangkalan sa pagkakuryente, malapit mismo dyan sa Isaka Manukan.
0: Oho. What if may bata to binaka-kuryente, kundi dugang to Bukulta? Ahay. Pero anyway, let's wait sa atong mga pulisan kung ano pronouncement nila. Pero ginapangabay tatani sa mga Manukan bla or sa mga private properties nga mangyalan nga no trespassing dito pagamitong kuryente para depensa para sa mga posible magsulod dira sa mga lugar ninyo. Pinsahan tayong sakto eh.
1: May iba na gani ka ito pang win. Paano gindang ginabutang din nila? No? Toro pa mahog lang guro nga hindi magagi, may kuryente, hindi daw mo na wala. Daw ako pumahog na kayo, daw ay matamay makita nga kable.
0: Oo.
1: Pero ginabutang-butangan na nila kung kaisa. Tay, siyempre, para pumahog man, pero tingin may aragali, gabutang gida sa nga, ano gida, no? Nga kuryente ay katropang win.
0: Oo. Ahay. Sige lang, anong tani. Pero settlement, may ara na katropang Winston?
1: Yes, sir. Initially, ang tag-iya, sang ilang farm or sang silang Manukan kaya ang pamilya o ang tatay isang biktima may ara na sang settlement.
0: Aha. Sige.
1: So, muna ka sa pangwil, matag na ito, sa Gyapon, maulanon, ang amon din nga, medyo mag-umgoom Gyapon ang amon din nga palibot, kaya gulpiada, nag-ulan-ulan, mag-alogin na ito mga tag-isa ng mga katropa. Ay, belated, gali ka ka tropang winog, belated, happy birthday sa bata ni nang Rihanna, na si Rhea, Gillian, dito kami kahapon sa Sito Kunalom, kaga, daw, din bati-bati, hindi kami ito sang, ay ongoing to, abi ka tropang win, subong ang project sa Imamaylan, na bilang makahalinda si Imamaylan, makalapo sa Tayasa, Negros Oriental.
0: Oo, lapo sa Oriental.
1: So, daw na timingan, ginam, timingan ginamon ang pertikal luta kahapon, suway kami lakat lang namon, pero nagkakalipay gito, no, ang ato mga katropa sa Kunalom, kaga ang premyo gali, nga din sa imo, premyo gali nga radyo.
0: Nagdaog to, sir?
1: May premyo gali si, yes, so, nadulong na nato to. Nadulong na nato to yung premyo, kaya isang radyo katropa nga wina, dito sa barangay Kunalom. Kaya hindi namin pwede sa bata ni nang, Arena, no? Dira sa may Kunalom chapter or, yes, Kunalom chapter sang class naton kaga salamat, Mangli, no? May ilaga pa balo sa atong katrobang win ang barangay Agboy, maayo ato signal.
0: Uy!
1: Ang radyo nila dito, maayo signal ta sa Agboy, kagri sakop sa barangay Kanlamay, din na tune in na sila sa 106.1 maayo ang reception o ang ang pagbayo ang lugli, no, ang signal naton. Kasi din nga mga area of this time, no, sa aton nga paglibot-libot, sa pagmonitor sa aton nga signal. Pag nanambot pagid, no, ang baluwas ang kanduni, no, dako pagid aton nga pwersa, no, dako pagid pa salamat nila sa makalambot ng signal sa radyo sa ilang lugar. So, nung natag aton nga update sa aton paglibot-libot, din sa aton nga area of assignment. Para sa Gugyon nga Pilipino sa Pilipinas,
0: thank you so much, Katropang Winston, sa mga balita kag mga dugang mga impormasyon dira sa Southern Negros, no? XFM Kabankala, mga katropa, mabatian magta sa XFM Kabankala, mga katropa, ang atong broadcast. Kaya pasalamat kita, may ara kita pila ka mga kuturan nga nagtutok man sa aton nga programa. Kung hindi ka mo kabalo kung anong pagpasalamat namon kaga ano ka dako sa ngamon tigipusuon sa pag hibalo nga ara kamo sa tupad naton mga katropa, no? Dira sa merkado, thank you, salamat gid sa pag pamati man sa XFM. I hope makapatigayon kita sa pila ka mga kalipayan, no? Of course,

si Ma'am Lia Lobrado o si Ma'am Shirley Arevalo, kag iban pa mga kuturantaryo, si Ma'am Chris Dioso. Sa di inigani si Ma'am Chris Dioso man sa Felisa. O members ng class, si Bon Buracostao dira sa Bago Dulao, no? Nami man Japon na lagyan sa Dulao, Sir Bonbon, no? Mga kahoy tubla nga ara pa. Oh. Morning. Salamat gid sa pag tuto kag pagpamaray sa pamati as always sa aton nga para tuntunan, no? Kay Sir Vincent Hilborario. Matagan ko guro ari naman isa sa ano mo sa eskulahan mo. Ga pamati ho. Oh. Naka daog ni sa radyo di. So mga nakabaton sa radyo, comment mga kamubi, pabalo-balo mga kamu. Nga ra, sa Sampaguita to, si Ma'am Dalipat, kung sana niya. Pero sige lang, no? Iba nung onta na, makomment mo na sa Japan, dugay-dugay. Daman mo. Anyway, thank you. Salamat, Gid, sa pag-upon sa ito. Well, katuwan sa pinakapunto, karo mga katropa, ang presyo sa mga baraklon. Posible naman mataas mga katropa. Posible naman matimbuok ang presyo sa petrolyo kag presyo sa mga baraklon. Kung nataon ta ang pagpangamuhi natin sa Pilipinas di, well, piot, mabudlay, pero very challenging, no? It takes one to strategize, no? In handling his or her finances, no? Para makopapan ang pagpangabuhi sa sining panahon. Well, di nato mabasol because nga ti ipit kayo, may pekto ni sa mga negosyo sa aton nga mga even sari-sari store, ha? And that's why, mga katropa, we would really appreciate ang tindog sa aton nga gobyerno to look after sang mga posible, no? Nga mga pamaagi for us to manage and recover sa adlaw-adlaw naton nga pagpakabuhi. Ang budlay lang sa aton mga katropa, kung kisa makita naton nga bisanano ka pakabudlay ta, bisanano ka singgitan ta, bisanano ka dubli-dubli na trabaho ta, ginakulang man Japon. No? That's because nga nag-constrict na bala ang aton nga finances because nga ti ang mga baraklon nagtinaas naman. Ang mga baraklon padayon nga nagataas mga katropa. It's because nga ti nagataas man ang fuel. Two factors mga katropa, ang inflation subong nakita ta. One is ang dollar exchange nga dako man ang iya contribution sa pag-drop sa aton nga domestic product mga bin. Next is ang aton nga presyo sang fuel nga ang crisis ngini mga katropa naghatag sa aton sang pinaka mga kondisyon ta sa aton pagpakabuhi nga indi nami nga indi sa amuna ka promising no para sa mga kauturan natin nga nagapangabuhi under minimal nga earnings no kag para sa mga kauturan ta nga naghandom pagid nga mapaisko na bata niya makabakal sa propiedad makabakal sa mga sulakyan tani no makihimo sa negosyo mga these are small aspirations sa pumuring Pilipinhon, the responsible Pilipinas. Me and you has that aspiration, mga katropa, for us to just reach no these goals, mga katropa, in the right time. But sa sining panahon, medyo taklaron, no? Magkita ta, kadto ka sa mall, ang pagkaon to, hindi basta-basta. Before looking at the price ng isa ka baraklon, mga katropa, you better check your pocket if kay go undi no kung may kwarta ka pa nga igasto
sa Baraklon mo, sa mga malls gini.

0: before checking the price tag sa isa ka sapatos or De Largo or Bayo, mga katropa, you have to check out first, no, whether your finances can cope up for the next 15 days, mga byan. No? Makalabot pa yan. Makabakal ka yan. That's why, mga katropa sa mga malls, de, nagabatsyag na nisla. Ang ato ng mga sari-sari store, gabatsyag naman eh. Ang ato ng mga negosyante, small, medium scale enterprises, nagabatsyag naman sila ni. No? Nagabatsyag na tanan. And before we know it, mga byan, we will be facing another worse scenario under Marcos administration, no? Gaexpektar ko that ang ining declaration of national state of energy emergency, mga katropa, can do something to mitigate the impact of the oil crisis dito sa Middle East, mga byan, nga apektado ang Asia kag Pilipinas, mga katropa. We expect nga may ara sang mihura kunta nito, no? Because nga bangko ta permisa ayuda system, nagabangko ta permisa mga assistance, no? Kag kunano pa dira ya nakaangkla ang atong gobyerno para maghatag sang ilabulig, no, automatic para sa mga vulnerable sectors, which I believe this assistance was a big help, no, para sa aton pinakamang sektor nga apektado, mga katropa. But it doesn't solve the problem, no, kun long term pagistoryahan ta, no, ang Middle East, mga katropa, amo tubla may pila ka mga grupo ta sa marketing. They discussed about the finances of the country, and they saw na ang problema will not just last for a couple of months, but it will last for the next 2 years, mga katropa, until we recover. But more so, pag-abot sang duha ka tuig na, tanan taas na. So there's still a problem, mga katropa, between the purchasing power sang tao kag ang ilang mga necessities nga kinahanglan adlaw-adlaw. So they have to cope up with that. Ang problema lang, kundi pamilya, resuryanta to, nga hindi pwede sa pamilya si Mr. Langobra, because 14,000, 15,000 ginabato niya kada adlaw, mga katropa hindi nakigo. No. So kinahanglan magwa sa asawa, kinahanglan magwa sa kamagulangan para magtrabaho, mga katropa, to sustain, no, sa pagkinahanglan sa pamilya. Ang kamagulangan gani kinapunggan pa eh. Hindi magpangasawa, hindi mag hindi magpamilya na ikabulitan, ha? So muna ang atong sitwasyon dire, mga katropa. Now, here's another challenge, mga katropa, sa atong mga kauturan, para sa aton ang next big time nga saka sang petrolyo would be tomorrow. No? Buwas na naman. Kaya mag-expectal kita, mga katropa, sa taas ng presyo sa aton nga presyo sa petrolyo nga maghahatag, mag-ara sa epekto naman sa mga basic commodities kailangan sa tao. No? Damo sa mga gusto na ito'y balaan mo. What happened to the declaration sa national state of emergency, mga katropa, to the rising cost of fuel diri sa pungsod Pilipinas? Did it work? Ang ini nga mga pamaagi sa aton nga national government, no? How effective, how efficient ang implementation sa ayuda system para sa mga vulnerable sectors, no? Because there were those nga baton aton nga mga impormasyon nga sila nakabaton tuod, pero check ito dito pa sa Quezon City ang bangko. Alam naman to nila luparon, no? There were those, mga katropa, nga na naguot dito sa mga papeles requirements sa itong LTFRB, KGSWD, DSWD. At the end of the day, mga katropa, we just know na wala sila kabaton, no? Ang pinaka-epekto, mga katropa, amuni. Ang iba ng operators, mga katropa, they opted to stop their operation sa biyahe sa mga salakyan. there were those mga katropa drivers, no, shifted i-work, no, hindi na mga driver kundi mangita na to sang iban nga pwede kitaan because ninit ka yung kita nga mag-driver. Magrenta ka, no? Renta ka 1,000 o 800 butang tabi for example, no? Ang kita mo 300 kito mo mga katropa. Babad ka sa merong kadlaw. Amo na mo na yung sitwasyon. Istorya ang tara mga katropa sa atong pagparaga this morning sa atong tlatuntunan sa Bullseye. Pagkatapos kailangan sa mga panundo mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodilyn Tacuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na.

0: food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong ngaliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod

0: Sulfur Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sulfur Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Sulfur Gold, live testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Sulfur Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Sulfur Plus Gold, Sulfur Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sulfur Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Sulfur Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sulfur kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang Vitamin D3 na pampapaskog sa atong natulan, pampagkanas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May Sulfur nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, manamit na super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sulfur Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sulfur Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sulfur Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Sun.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Ang karang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon gapa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
8: Centro comes Bullseye.
9: Department of Agriculture.
7: 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
10: President, yung nag-atras ang public opinion.
7: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isong pasalayan.
7: Ini ang Bullseye.
12: Okay na lang. Okay na lang, Gili. May meeting pa. Pero may mga katura pa. Balik na sa pagpakaragin na ito. Dari sa Bullseye. Sa atin natin sila. Amo ito gina-mention at ginabalta mga katura pa nga ang problema. Pero may paano gina-handle abis atong gobyerno? Aning problema sa pagsaka sa presyo sa makabalaklon. Kag presyo sa mga mga kinahanglan ta sa aton pagpangatuloy mga katropa. Tibuaso ang pinakalitest development mga katropa, ang presyo sa petrolyo magsaka. Kundi last time to gipabugal to sa DOE nga masaka kuno, naglubo sa big time rollback. Grabe to nga hype eh. No? Nga good news, may ara sang big time rollback ang aton presyo sang petrolyo. Taga pulo piso, no? After sang week to ka mga katropa, nagsaka tag 2 ka piso, no? Tag 2 ka piso, tag 3 pesos mga katropa. Ang 10 pesos to, no? Daw halos katunga na ang na-consume sa pagsaka niya until buwas naman kadlaw. Masaka naman siya. Ang saka niya mga katropa sa presyo sa diesel, malabot siya sa ano? Ang presyo sa diesel mga katropa, pulo tubtob 11 piso. No? Pulo tubtob 11 piso ang presyo sang petrolyo. Okay, sang diesel. Sa gasolina naman para sa mga sasakyan, gamit sang gasolina, ang presyo mga katropa naglabot naman siya 3 pesos tubtob 4 pesos ang isaka na naman. No? Sang gasolina. Dire kita ta atong big time rollback to nila daw wala gid eh, no? Daw hindi sa ma ano ta? Hindi ta na ma-appreciate, no? Nga kun magsaka sa gani, grabbing hype. Pero magnubo gani ang presyo sa petrolyo, magtaas gani ang presyo sa petrolyo, hipos ang tanan. No? So dire kita makit anta katropa, ang problema per me nga ara sa ato nga gobyerno paano ta ginhandle ang ilang problema. Balik-balik lang eh, no? So we will expect after some pagsaka sini, masaka man ang presyo sa mga balaklon, no? Presyo sang utan, no? Presyo sang ginabakal mo sa merkado, bugas kag grano pa. May cost na bi, no? Na on top sa presyo nga ginaangkat dito sa ilang mga supplier. May ara pa gina presyo abi nga butang, no, sa transportation niya. So eventually gataas na sa. And all we know it mga katropa, pinsan naton nga ti maagi lang ni. This is just temporary. Amo ra gid ang balman sa ating national government, no. Temporary lang ni. Maagi lang ni. Ha? Matapos manitanan. Ma-solve manitanan problema. Kaya ito, matapos na ang problema dito sa Middle East, no? Ang pinaka-recent mga katropa, ging close to abi, sang Iran, ang Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz, naragagi ang 20% mga katropa sang oil nga ginakonsume sa Pilipinas. So kung i-chook muna sa ang epektos na da ang mga nagkukonsume, ang Pilipinas, isa sa mga igos na di. And that's why, paglupok to, that's February 2026, mga katropa, nag-declare ang aton nga presidente sa national state of national emergency para ma-responde sa problema nga ginadala sa pagtaas ng diesel, mga katropa. No? Na-roll out to ang ayuda system, na-roll out to para sa mga transport sectors ang discount, no, para sa mga presyo sang ano, presyo sang sa ila pag-consume sang oil, absorb to grabe sa atong gobyerno. Well, nakita taman. May record to sila. Amo ni na release ka kwarta sa atong national government para sa mga drivers operators kag sa mga vulnerable sectors, mga katropa, sa pagtaas ang presyo sa petrolyo. Later ang na botang to sa ang igo sa mga katropa, gradual pero grabe. Why naga atras? Like for example sa isa ka sa presyo sa petrolyo, nagsaka sa gulpi, nagsaka man to mga produkto. There's no way nga magsaka liwat, magnubo ang presyo ni. May presyo sa mga braklunta, no? Sa mall, sa mga presyo sang ginabakalta ng mga utan, kag iban pa, dako ang epekto sa mga katropa. Kag wala na nagnubo. And that's why nagataas ang inflation, mga katropa. No? Ang distansya bla sang purchasing power sa tao kag cost ng product sa responsibility. Gasaka sa. I think that's April, no? Naglabot kita 7 point something. Tigayon nga apektuhan ang tagsa ka mga kapungsuran, mga katropa, no? Eventually, may ara kita sa pila ka mga pamaagi man ato gobyerno to check mga katropa sang ining mga ginatubang naton nga problema sa petrolyo. So subong ang inflation ara Japan, mga katropa, that's 7 point something ang ginsaka sang inflation, mga abyan. And later nakita to nga ang isa ka mga contributor, mga katropa, sang ining inflation, more one is ang dollar exchange, no? Ikaduwa naman, mga katropa, cost of fuel. Amuni ang nakita ta. Amuni ang nag-epekto sa ating mga katropa. Until now, balik-balik ng Japan problema ta. Ang panawagan sa mga grupo is pag-control sini sa pagsaka sa presyo, pinagi sa pagkaka sa mga taxes on top sa mga presyo sa petrolyo. Tani, no? Pero ang atong gobyerno, mga katropa, nagkabals lang at hindi napagot doon na. Bayan lang na kay ama beneficios na da. Hindi man mga pigado, ha? Hindi man mga drivers ta, no? Ama beneficio da. Ang mga upper class man lang, no? Ang may kaya, no? Sila na Japan, ma-enjoys na sa mga pribilyong, amo na? So mga katropa, ang ginimo to, nagbalik sa ayuda system. Ha? May ara sang social AX ng mga pundo para sa mga tricycle drivers naman aton. Itagaan to sa mga ayuda. We thought a while, mga katropa, ini problema sa petrolyo, sa fuel. Nga dalas ang tensyon, kinagual dito sa Middle East, mga yan. Maagi lang, matapos na by at the end of probably July, August, kag mabalik na sa normal. But here we are again. Nagproblema naman ta. Kaya dito, nagtaas naman tension. Why ma-push through to? Ang peace talk. Ang peace negotiation, mga katropa. Sa ito nga, sang Iran, kag US, why to na-push through? So, ang tabo, nati, amo to kinagua naman to sa Middle East, na ang epekto sa aton. So, ang parawagan naman ko raon, liwat naton to, kumusta na ang aton nga declaration sa National State of National Energy Emergency nga tani mabulig sa aton. Ang tinutuyo sa mga katropa is to control sa presyo kapag taas mo. Una, i-freeze ang mga presyo sa mga basic commodities na. Next naman, i-freeze ang presyo sa petrolyo. No? Kag mag-roll out sa mga subsidies sa mga sa mga fuel companies. We understand ang pinaka mga opisyal na itong gobyerno, gambal. Sige, hapos na embal. Pero kung implement mo na sa budlay, pero to what have you? At least we explore the possibilities of easing the burden to those affected sectors. Dari sa pungsod, Pilipinas. Dari sa itong mga... dari sa pungsod ka. No? Because this is too much. No? Bugat na ni para sa kay Juan de la Cruz. Ngaliwat niya naman, at ubangon ang problema nga ginadala sang ining pagsaka sa presyo ng dito, no? Balik naman tas problema, balik naman tas sa pamaagi na ito, mga katropa. Now after sa ning sa pagsaka, mga katropa, ano matabo, no? Well, saka naman liwat ang presyo, mga balaklon ta, saka naman. So ambal naton gani din naman ta makadto, ang mga kapungsuran mabaligya sa sang ang sistemos ni, ang may PNOC kita, mga katropa, at ang Department of Energy, nagpangita sila sang pungsod nga makadikusyar sila sang barato nga presyo, sang gatong para i-consume na ito sa pungsod Pilipinas, mga katropa. And only to know nga ang ining ang mga negotiated cost of oil sa ibang mga pungsod, mga katropa, ibaligya sa mga private companies. Ang private ang mga oil companies like Chevron, Petron, Caltex, Shell, kaya mga ibang pang mga players, sila ni makonsume sang negotiated cost price ng oil, mga katropa, nga ginabaligya sa atundi. No? Pero what have you? No? Hambal sang DOE, sinya, we have enough supply, pero hindi nato makontrol ang price. Why? Because ang atong gobyerno gani, wala sang gahom para mag-control sang presyo sa petrolyo sa Pilipinas. No? Wala sang gahom para magmando sang presyo kung pila ang kada litro sang diesel kag gasolina. Why man sang gahom? No? Di ginabasal ta ang oil deregulation law naton na ginkakas naton ang aton nga gahom sa control naton sa petrolyo. Kag here comes, aray mga oil, nagko ka mga oil company, so? Nag-ambal mo ito sila? Hmm? Nga kung maalakadang sila iya, mauntat mo sa operation nila. Tingin na kulbaan ng gobyerno, sige mauntat operation, problema ta. No? Inablang ginapahog ka pa. Oh. Well, isa sa mga pamagi ito is ang i-cut down ng mga taxes na gina-impose na ton sa presyo ng langis na responsod Pilipinas. Pero why na matapos? Why na mapatuman mga katropa? Ang excise tax na ito, nag-alabot na sa nahalin sa 9, tub-tub 11 pesos kada litro. So imagine that. Kung ining mga sitwasyon, mga katropa, kung ining mga taxes natin, gin-cut natin for the purpose, nga at least makabulig sa atong pumuluyo, hindi na ito magpagwa pagin sa kwarta, dugang para sa mga subsidies natin, o galing namian ng atong gobyerno yan sa subsidy, nga di pwede eh, may ara sang utang na loob ang tao rin sa mga politiko, ta? Nga naghahatag sa mga ayuda para sa pumuluyo, ta? O kantuan pa to sa mga politiko to, ang mga distribution, guli daw nagsikat pagin sa iya. No? So, amon isi-state mga katorpa. Again, we're back sa problema nga tumangon natin sa Pugso, Pilipinas, mga katorpa. Natabunan lang ni sa impeachment. Na problema, natabunan lang ni sa mga isyo, politika. Pero look at our government officials, no? Are they bothered? Nga nagkasaka, mga katorpa. They don't care. Ha? Why gabatsyag eh? Maybe, sustainable man ang presyo sa petrolyo sila. Dako man ginakita nila because ti kada bulan ginabato na nila. Halin sa 300 mil pataas. So cost of living nila wala na nakaangkla sa sitwasyon sa mga pigado, sa mga pumuluyo ta. There is Pilipinas nga gabatsyag sang kulang nga kita. Bugat sa presyo sa balaklon, bugas kagurado pa. Why? Which suppose amo ni gitrabaho ni Lasbong, no? Himo sang laye, dugangan ang laye nga naga-empower sa ato national government over his control sa presyo sa petrolyo, especially subong naka-declare kita sa national state of emergency mga katropa, the response. Now, daw hindi ta mabatsa ganto. Ang aton nga mga transport sectors panawagan Japan, so marali kami Japan kay taas, no? Balik naman ta. We thought mabalik pa ang handom to, oh. Mas 55 mo. No? Pero to, sa mula yung sitwasyon, daw lutaw sa baos gabang to. Why git? Hindi mo nabot mga katropang yung sitwasyon ta. Ang parawagan natin nga, uy, kinanglan ta nga maghimo sa pamagi para at least may pirama kita ng mga opisyal nga instead of, creating a bill or resolution proposal to mitigate the impact, mga katropa, sa oil price, diri sa aton nga mga kauturan. Aton slow, naghatag pa to sa bi-diesel, ginambal nila o bi-diesel, pero kabalo ka mo kung epekto sa makinas na. No? Temporary nga mga solusyon, bila mga katropa, hindi man makabulig, hindi sa aton. Amo rin ila, yeah? No? Balikan ta itong layit, ha? Balikan ta itong aton nga proposal, ha? Sa pag- review ang all the regulation law natin so that we can put up authorities and powers sa ato national government para magmando sa presyo sa petrolyo mga katropa, even sa punto nga ginapahog sa isang mga oil companies responsible Pilipinas nga base kung mag-pull out base hindi mag-operation, hindi na mag-operate mga katropa, may mga gagmay ng mga players, no? Nga hagay man tabang ko abid lagko sa dagko ang mga players ng oil man nga ang ila objective i-monopolize man nila presyo na. Pasalamat agad sa mga gagmay ng mga players kung kisa agali i-gugit sila eh. No? Sa pagsaka sa presyo sa petrolyo, i-gugit sila eh. Tidin na itong subsidiya sa ato national government. Nag-ginatag. So far, ang istorya sa mga oil companies, mga katropa, solely ang ginahimo sa national government, mga katropa, is to negotiate sa mga kapungsuran. At least may ara kita sang supply, no, sang oil, mga katropa. But apart from it, ang gina-prontly sa akin, nga basi mawad-an kita sang oil diri sa Pungsod, Pilipinas, kag basi mag-create pag-init sa dako ka problema. No? Mag-create pag-init sa dako ka problema. So, pero sige lang, hulat lang ta Japon sa mangin pabagi sang aton nga national government sa pag talakay o kung paghimo sa pabagi mga katropa, no? Sa pag-control sa presyo sa petrolyo. Pero sa dyan, mga katropa, in the next five days, mga katropa, may mabatsag naman mo. Ang sitwasyon de responsor Pilipinas, ang middle classes, kita, nga may mga obrable, pinakonsider ni Kulong Ara, kata sa middle class mo, kita ang spender, kita ang nagagasto, kita ang may extra, no? Nga magbakal sa mga balaklon sa aton nga mga negosyante, mga katropa. But subong, medyo higpit anay paha. Imbes magkaon ka to ice cream mo, kadto ka to sa mga malls, kadto ka to sa mga ano, hindi lang anay, nga unahon tanay nga itong pagkaon, antis na. No? Imbes mabakal to sa mga sapatos, hindi anay, mauna tanay sa mga balaklon ta. No? Unahon tanay ang pagkaon, estudyante, aton blayran sa kuryente. Because amo niya, no? Without a while, mga katropa, ang mga electric companies, gambal man sila sa una, sa niya, ti kalabanan man sa aton, hindi man apektado. Ang mga supply natin sa oil, mga katropa, hindi man ginapadlagan sa energy kidya, no? Somewhat hydro, coal, kagkuna ano pa ka masupply sa kuryente, but eventually, long behold, ang aton nga per kilowatt, mga katropa, grab out na 15 pesos. Para sa mga consumer naton nga nag-consume for 200 kilowatt monthly, mga katropa, that's around lapit na 2,000 ang bayaran mo na. Oh, tingin na kita mo, oh, 14,000. Oh, inamay ko kung 14,000, no? Kung remedyo yung general mo, ay makabayad ka pa yan. Muna ang dilema sa buong subungsod Pilipinas, mga katropa. Ang middle class diri apektado na. Ang middle class, mga katropa, amuna ni siyang bag-o nga pigado sa sining konteksto, sining sitwasyon nga naga saka ang tanan nga mga presyo sa balaklon mo. Pamagkoton mo sa way, pigado na, no? Hindi na mag-ako mo nga may kita, nga may extra, mga katropa. Subong niya pigado na gidyan. Sorry, pektos ni. Para sa mga negosyante naton, tingala ka, why na sa may mababakal na sinyo? Sa mga kalanan, why na may gakadto? Ninit na. Because nga ti, ang purchasing power sa tao, ego kang ni ego, naging hindi na magpagustos ang gasto. Ti until when, tas ni mga katropa, maghulat sa ining mga sitwasyon, ining mga bagay, nga ang gobyerno taman, ara control sila, no? Ara control sila. Anong pulos to ginahatag nga gahom sang Senado kag Kongreso man, presidente ta? Para maghimo sa pamagi para i-control ang ining presyo sa mga balaklon ta, no? Amo man Japon, daw wala lang. Tutupasan o kita promisahan para sa mga ayuda nga ini mga katropa sa ato mga kuturan nga nagabatsag. Kay subong nga, ang mga middle classes, mga katropa, hindi na madala sa mga ayuda. Nga amo na yung nagasakripisyo, subong amo na yung nagabit-bit sang huol karon, no, tungod sa taas ng presyo sa mga balaklon. Ang mga middle classes na to, may mga negosyonis la. Nga mat-amat na mag-gisirado, nga mat-amat na naman gakapiktuhan. No? Ang mga middle classes, nga ang nag-absorb sang problema sang atong pungsod tungod sang hindi epektibo nga pag-uyat, no, sa problema ka sa krisis natin dari sa Pilipinas, mga abyan. Damo sa aton nga mabasol, but we can only tell it to our public officials, especially to our president, nga grabe ng igos sa aton nga ano, sa ekonomiya ta, sa aton nga mga kulturan nga nagpangabuhi, oh. Hindi na basta-basta, mga Europa. Oras na ito, 9:34, sa pagpangalagad na ito, makomersyal tanay, balikan ito mga balita ta, pagkatapos sa mga panumdum. Standby.
4: XFM 90.3, XFM 103.9, Santon Gold, live testimony.
13: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo, masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
14: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Santon Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas.

0: pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may

0: Maganda ka pa, ha?
1: Mabibili sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanig sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
4: XFM 103.9.
5: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Centro. Come sa Bullseye.
2: Department of Agriculture. Kamusta ka? Hi,
3: I'm happy. 103.9 XFM.
0: Balansing ang mga komentaryo.
4: Kasi nga, hindi naman bla namon makaya ang ina.
5: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
0: Objective.
4: Pangayon ko naman kagirasan sa atang mga kapitulisan.
0: Franka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
6: Morning sa kay paring Vincent Hilbulario. Malias niya, good morning. Sa niya, dito ganing text message ito ha. Morning, Katropan. Dance, like and share naman. Subong nami na bagong public market sa Talisay. Morning. Nakakamatic ba ko, no? Labot ito ko, no? Ang signal nami. Ito, no? Oh. Thank you, ah. Sir Vincent, thank you. Get Jansky Gaspar, abunin kilala. Tiyas sa Kamangkalan, no? Damo ni Kwarta, lapat ni kabitaans ni. Oh, Jansky Hilbulario. Jansky the Great. O, oh, sang Sityo Bunga, Barangay, nalipat ko. Urong. Oh. Nami ko mangkat to sa urong mo. Damo kapihan to. Aranda ang La Familia. Oh. Te. Mahal to bang Rose? Number one. Hambal ni Jansky. Morning. Salamat gin. Ma'am Maricel Largo. Good morning. Ay, ma'am. Yes, ma'am. Expected ko na na iya. Ngarak na iya sa program niya. Oh, abots ko naman na. Ngarak ka. ma'am Maricel, good morning. Salamat gida. Naka-two-talk sila. Monitor kami sa mga class members, mga katropa. Thank you sa Himamaylan sa Barangay Dos. Dan, like and share. Thank you. Ma'am Maricel, good morning. Si Johnny Bird Jr. Pajardo. Tsaktuguro nga tawag sa kay Johnny Bird. Johnny Bird Pajardo Jr. Morning. Sa diin ka mo, sir? Oo, oh, pabatsyag din. So, din ka mga lugar para mas shararout naman na. Thank you, Ged. Salamat, Ged, sa pag-upod sa program. Okay. Oh. Oras na mga katropa. It's, ano na, it's 9:46 na sa aton nga orasan, mga katropa. Balikan ko rin eh. Ang issue na sa Barangay Luna, kagkanuhaan dito sa Cavite City. May 28 to ka mga ano, may 28 to ka mga farmers, mga katropa, sugarcane workers, no? Ngagobra sa kay Mr. Aurelio Gerardo Valderrama. He is the former SRA administrator and dag-iya mismo sang duta, mga katropa, no? Ang hindi mga trabahante, nagtrabaho for the longest time, mga katropa, 30 to 40 years mo, no? Ang pinakalubo to, 20 anyos, no? Nga, nag-ayo sang bayad, no? Sa kay Mr. Valderrama, nga, sa mga benepisyo. Ang ginmention to, ang nubo nga salaries and wages, no? Underpayment. Second is payment of 13th month pay, ang retirement pay, and social amelioration, sugar amelioration bonus nga dapat ginatag sa mga obreros na ito. Sa kampo, katropa. But nonetheless, ini nga mga nagkakalatabo, mga katropa, amo na ni siyang set up diri sa Negros Occidental, 80s. 20 years ago, there is pungsod, there is atong lugar, Negros Occidental. It's nice to hear nga ang Negros Occidental is the sugar bowl of Philippines, mga katropan. We are producing 60% of sugar nga ginakonsume sa bilog na Pilipinas, mga katropa. And we stood by it, no? Nagpasalamat kita nga ti there is Negros Occidental, magkanto ka, puro kampuhan, no? Pero sa likod sa mga katropa, ang sakripisyo sa mga trabahante natin sa mga landowners, no? Sa mga don, asenderos, no? Dari sa atong Negros Occidental, nga nag-uuyat sa timon sa politika, nag-uuyat sa timon sa gahom sa tagsa kamarong mga katropa. Kakag ang tao ang nagtrabaho para sila. Ang sakit din mga katropa eh. Sa mga sitwasyon ka mo na eh. Because sa mga issues ang kalamay, naga-intra kita, naga-putoy-putoy ta, nga nagasinggitan kita, sabi Milgate Price po na ito, nagasinggitan at paano naman? No? Buligan ta o RSSI, nagasinggitan naman ta mga katropa nga. Ang aton nga SRA, ang aton national provincial government should do something about it para rin nga mga pagtuon, pamaagi, para makombat naton ang infestation. And here comes ang 28 ka mga trabahante dito sa lugar. Kaduhaan kag sa Barangay Luna, dati si mga katropa, nga manawagan sa justisya, sa bayad, nga ginasukot nila sila ako. No? Wala sang 13th month pay. No? Wala sa mga insakto nga sweldo. Ang isa to kin-mention ko, kabo ha, mga katropa, nagabaton siya sa sweldo nga 70,000 kada bulan. Imagine that. If you have the family of 5, no, ang 70,000 mo way na. Isa na nakapanihol, dula na na. Ang problema mga katropa, despite sa mga problema nga ni sitwasyon, hard labor nga ginatubang sa aton nga mga karga tapas, sa aton nga manugtanom, mga sugarcane workers na itong mga abyan, nga dapat partners sa aton nga mga land owners, sa mga senderos nga ni, nga kinahanglan dapat tani, nga tagaan nila sa nagkakaigong atensyon, ang bayan. No? This is not just Mr. Valderrama. Hindi lang ni isa kayo, Mr. Valderrama. Sa ibang mga senderos, Negros Occidental ka kalatabo ni. No? So, Aria, waking point na lang ni, wake up call sa mga senderos, hindi nyo man pagpatam-i ang inyong mga trabahante, kita nyo, subongo, init, ulan, kinanglan nyo tapuson. At the end of the day, mga katropa, they will just earn 200, 300 pesos for the day. No? Halin sa mga senderos, kini. And what have you? Siyempre, kinanglan man nila mo. Ha? Batunon man nila. Pero kamo kama senderos na, ha? Kamo tani ang naga kainchin Disney, kamo tani ang nagapatuman sini. And especially, si Mr. Valderrama, araman na sa siya, SRA sa muna, and much so, ang iya pag-inchin sa sitwasyon sa mga farm workers na ton, sa tubo, mas marapad. Oh, igo mo raon sila pa igli na gabiyula. No? Di naghinyo ni isang bulig mga katropa sa Department of Labor and Employment for the payment of mga benefits mga byan. SSSY. Ang mga mandatory benefits mga katropa para sa aton nga mga trabahantes kampo, no? Way mahatag. And hindi lang ni sa, no? Hindi lang ni damo sa mga senderos nga ang pagtratar nila sa mga trabahante nila daw ido. Ang pagtratar nila sa ilang mga obreros daw kun ara na nga. No? Bato ka sa amo ni? Kung hindi, kita kami ban eh. No? Gina-take advantage mga katropa ang sektor na no, sang aton nga mga nagpa-pangamudlay sa aton nga ano, sa aton nga mga lugar mga katropa. Gina-take advantage ang ining mga kabudlayan no sang aton pila ka mga trabahante there is Negros Occidental no nga makabaton kun tani sa mga benepisyo nga dapat para sa ila no kung kita mga sendero kung kita nga mga negosyante di ba kung nakatag ka kung kisa gakadto ka pa to sa mga ano home for the aged gahatag ka to sa mga bulig arang bululigan no mga obreros mo, no? Pag tuba mo na ka San Pedro, sorry eh, mambal ka sa nabuligan mo. Ato ah, nagato ko to sa home farm, naghatag ko to bugas. Ay, tinapuyong kaguro ng San Pedro, ay.

0: Negros Occidental, mga katropa. And I hope ang tala mga senderos natin, makita nila nga ang pagyambo sa ilang patubas, mga katropa, not because para lang sa ila, no? Not because sa mga panikasog nila, gasto, kundi mga obreros mismo. Dala ni sa atong labor standard, mga katropa, nga may ara bayad ang aton nga mga obreros. Insakto. Taxi driver, nagambal ka nga. Why man ah? Kaya why man kami employer-employer relationship? No? So okay na lang. Hindi kami pagbayaran sang amon nga mga benepisyo. Oh, pero at the end of the day, mga katropa, no? Ginahambal na sang labor. Dapat may ara ka mo sang benepisyo halin sa inyo nga mga employer. Di ko nawa ay, pwede ka kareklamo eh. Pero, amo niya, wake up call ah, mga katropa, sa mga opisyal nato sa gobyerno, para mauligan nato ng ato yung mga farmers, dali sa Negros Occidental, subo mga katropa, no, sa sitwasyon nila. Ginabayaran sila kung pila lang ang kaya. Ginabayaran sila sang pilang nahot lang, no? Pero question of survival, mga katropa, paigu-iguon lang, at least may ara. Kung kaysa ginamaltrato pa, kung kaysa ginambalan pa sa mga masakit, yung mga tinaga, mga katropa, gawa ita kamano, nga muning nagabulig man sa pagpayambo sang ano, sang ato nga mapatubas tubo, no? Kung kaysa kasakit mga katropa, pamatian, lantawon, paminsaron, nga mo rin kakatabo sa ato nga mga kaumhan, ang ato nga mga trabahante, no? Gasakripisyo sang gagmay nga mga sweldo, wala sang benepisyo, ang ihatag, amo lang na sa, ang ihatag, at pagkatapos, makaagi pa sa mga masakit-sakit kama tinaga to. Oras na mga katropa, 9:56 mo ito oras. Buwas naman na. Sa aton para tuntunan, there is a bullseye, mga katropa. Naghabol git si Ma'am Len Talde. Good morning, Ma'am Len. Aria, Ario, leaving this morning. Ni Ma'am, ano, sinya, good morning. Salamat sa radyo nga ginhatag sa akon ni Pastor Winston Villanueva pagi sa XFM kag Big Boss sa kay Boss Rems. Morning. Thank you, Ma'am Len, ha. Oo. Mayong aga. Sa kay depende sa amo sa tag-iya sa tubo chakto na, Ma'am. Oo, pero kalabanan git. May mara kita na experience. So una gani nakadokumentaryo ta Batang Negros, no? Ang pinakabug-at to kay ti 13 anyos pa lang kakarga tops na, no? Nagabit-bit na sang ispading para magkarga tapas, mga katropa. Imagine that. Dapat nila sa eskwela para magbayo man pangabuhin nila sa ulihi, no? May oportunidad para sa ila. Pero ti sa siring panahon, mga katropa, isang bata sa mga ara ng kampo, no? Amo niya, tao namon, sugod na sila bisan barato, sugot na sila bisan barato ang kalamay. Importante yan, mayong pagtrato, Ma'am Len. Dibla? O, ginpalangga sila? No? Kaga, gintagaan sang kung anong due para sila, bla? O, 9:57 mga katropa. Wait a oras, pagpangaragad ta. Buwas naman, no? Sa ngalan ni katropang Chris Librando, sa technical side, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, and sa aton CEO President Dr. Raymond Tuoy. Ako naman katropang Win Salinas, nagkapaalam. Buwas naman mga katropa. God bless. Have a nice day.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Vision

0: ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
5: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
6: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.
4: Wednesday.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKID.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFMKID.
1: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFMKID how?
5: Timo!
4: FM 103.9.
6: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
7: Edukasyon.
6: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
7: Edukasyon,
6: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
7: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
6: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
7: Edukasyon,
6: edukasyon
7: para sa igayong lawas.
6: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
7: Edukasyon,
5: edukasyon
7: para sa igayong lawas.
6: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo nga makabulig dumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
7: Edukasyon,
5: edukasyon
7: para sa igayong lawas.
6: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
7: Edukasyon,
5: edukasyon
7: para sa igayong lawas.
8: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver, umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: XFM kid how?
1: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
0: No, XFM kid.
3: Inami ang music ah.
0: Nga XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay ara kay mga balita. Blabson, amin bigit mga DJs nila kanjo.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
2: Timo.
4: XFM 103.9.
5: Sakit sa nawong kong gintampa mo.
9: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Putigan ka. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Apang sa biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
10: Endless Love.
11: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
10: Endless Love.
11: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: inaambal ko na sa imo. Hindi bala?
1: Do wala man.
0: Ay, wala pa? Abi ko hanay kun naambal ko na sa imo. Ilabi na kagabi.
1: Wala bala?
0: Pues, buhaton ko inasbong. I love you, Dunita.
1: Oh my... Brian...
0: Promise. Abi mo, wala sang direksyon ang kabuhi ko sa to. Apang nagbago ang tanan sa nag-abot ka sa kabuhi ko. Ikaw ang nagpabago sang tanan sa akon. Kagusto ko pa matudan sa tanan nga ang kasubong ko. Mapabago sa isa ka babae nga kasubong mo.
1: Hindi ka man malain nga tao, Brian. Mabuot kang anak. Kag-utod. Kag-mabuot ka sa akon. Hindi ako magpati. Nga hindi matuod ang kaayo ginapakita mo sa akon. Bisan pa sa itong mga panahon nga ginainto mo lang ako.
0: O Tiano, napatawad mo na bala ako?
1: Hindi pa bala obvious kang kabiyaw.
0: I really don't deserve you.
1: Wala man ako nagtanom sang kalain sang buot. Isa pa, nahangpan ko man ang kaakig mo eh. Pero, hindi mo na ito pagsuliton ha. Itapos ka din sa akon.
0: Agay, agay. Pasagkit sa kiling kong ikusima. Karika. Hindi na. Promise. Good boy na ako, subong.
1: Siguraduhan mo lang, ha?
0: Ginasiguro ko na sa imo. Bantayan mo man ako o kung hindi sa adlaw-adlaw. Mangin good boy ako. Tub-tub sang-o. Para sa imo, Dunita.

0: Oo, Mami. Nagaplano na kami na magpakasal ni Donita.
1: Apang sunok man kay Francis. Mapakasal man ang magulang niya nga si Frankie, kayang nobya niya.
0: Ha? Saan ulan siya nagambal si na, Mami?
1: Sa tong antes nagwa si Nadia sa ospital.
0: Amo bala? Wala gin na kahinambit si Donita sinasako na.
1: Ay, basi ko nalipat lang siya eh.
0: Pabay lang. Kay pamangkuton ko siya, Mami.

0: kong Fanny, ambos yun na ang plano. Mapakasal sila si Ninga Tuig. Apang nagbagong pensal ni Manong Frankie.
1: Ha? Nga man.
0: Kaya wala pagani sila kung nung makasalindan niya. Gina-under niya sa sini. Gani, mapaiway lang siya kuno anay ah.
1: Kuna mo, mauna kita sa ila. Hambalon ko si Mami nga mamalaye sa inyo para makasal kita sa labing madali nga panahon.

0: Salamat. Madamuginya salamat.
1: Madamuginya salamat.

0: para sa imo mahal.
1: Brown envelope? Anong unod sini?
0: Buksi. Amoy nang wedding gift ko sa imo.
1: Ah?
0: Sige na.
1: Okay. Ba? Papeles? Plano sa... My God! Brian?
0: Yes, mahal. Wala akong malipad sa ginambal mo sa to. Nga plano mo nga mag-angkon sang negosyo. Ang catering service. Kani sabay lo nga ma-rent kita sang lugar. Mapa-extend na lang kita diri sa balay.
1: Brian!
0: May savings ako sa bangko. Mahimo nato na to nga buhinan para panugod mo nga kapital. Gani hindi mo na kinanglan na magpang-empleyo. Ikaw na ang mapalakat sa imong negosyo.

0: Ay, girl! Undo sang sag no ulang no? Wala lang may bali, apang lima katuig na kamu ngagin kasal ni Brian? Kag may mga anak na kamu? Kag nangin successful ang inyong negosyo, dahin?
1: Ginswerte lang, ah. Tag-utang ko man sa inyo, tanan. Tungod kamu nangin katuwang ko. Wala ninyo ako ginpabayan. Nagsalig kamu sa ikasarang ko. Oo, tama na na, ha? Kay karon ma-emote naman kita.
0: Ay, mabakod lang ang friendship natin, dahin. Gani, nagmadinalagon kita. Opang pure digi kuya sa inyo, ah. Aban, sige kami niya sa ako niya, bay.
1: Nga naman.
0: Ay, kamo yung may mga forever na. Ako yan, ah. Dose of drink nga, sir.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay,
6: wala ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so, amin, kayo mga DJs, nalang, kandiyo, blam,
7: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
3: may how, kita,
7: pa? Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Tingin mo!
2: XFM 103.9.

0: ni malas gyud ko sa pagigugma ah.
1: Ano kay katadlong isang pag-ubras ang Ginoo sa imo? Ginliwat-liwat mo pa? Ang magbaskom, ginpalunay mo pa?
0: Ay, bro ah! Anon ko abi kay malumeng gyud kuya since birth? Nakabati naman ko mo siguro sang istorya ni Mother Earth ko. Nga kung mag-ibi ko no ako sang matawa ko, daw nagakanta. Buot silingon mga girl. Girl, gid kuya, nga natrap sa lawas ang isa ka lalaki.
1: Tinonto, tadlungan na ba lang kabuhi mo? Hindi ka na magpaluming-luming pa? Magpakabaskog ka na? Pareho kabaskog sinang nagabukol sa magtimbang mga paa.
0: Bro, ha?

0: Pasok ka?
1: Oo, doon eh, taday. Nakadesisyon na ako. Mapakasal na kami ni Tanya. Ginambalan ko na si nanay kag tatay na mamalayi sa ila ni Tanya.
0: San o? Kimadala ako sa pagkaon, ha?
1: Sa Sabado. Dito lang kita manyapon sa ila.

0: Ote, Francis, kung makasal na sinong Frankie kagdanya, ikaw na lang ang wala. Ano pang ginahulat ninyo, ha? Nag-eskwila ng anak ninyo? Apang wala pa ka mo makasal sang manghod ko?
1: Tapos ni nung Frankie kag ni nang Danya, kami naman ni Nadya eh. Ang matuod, sadto pa kami gusto nga magpakasal eh. Apang kalaway man nga, mauna pa kami kay nung Frankie. Nalapawa na gani ninyo siya eh. Ako pagidya, sadasong tuwig nga. Kami naman mapakasal ni Nadya. Ikaw ang makiter ha?
0: Ara da yun ha. Basta, hindi nilibre ha.
1: Wala sang problema. Basta may discount ha.

0: Pre, kamusta ng kalaslon? Ano ang feeling?
1: Medyo tensyonado eh. Nakakulbahan siya tayo.
0: Relax. Madali lang. Mapaluto ako sa sumsuman kay Donita. Mainom ta. Sa ulogo na to, ng katapusan ng adlaw sa pagkasultero mo noong...

0: On, okay ka na, Nong? Doon umayo ng yumta? Eh, anda ka na sa kasal mo, boss?
1: Eh, siyempre, eh. Boy Scout, eh. Laging anda.
0: Wala. Nong? Wala. Nagsob-sob na lang ang ulo niya sa lamisa, oh. Ate, wala na. Natulugan na siya, oh. Anay kabla. Mapabuli, gubla kayo ng Brian. Akwato namon si nung Frankie, ah. I-plaster namon siya sa kwarto niya.

0: Hi. Dumasa ko gyapon diri sa kusina.
1: Ay, oo. May service kami buwas eh. Last 10 ang kasal, bali lunch.
0: Amo bala? Abidali dianay. Kamot sang mahal ko ah. Nagasakot ang chocolate kag strawberry.
1: Buang. Ay, kamusta gali ang bachelor's party?
0: Okay lang. Natulugan sa kahulugbon si nung Frankie.
1: Ano? Oh, hala. Basi ko hindi siya makaabot sa kasal nila buwas ha? Lagson gigamos ang wasay nang danya.
0: Pangbabae niya ilim noon ang gininom niya. Kag kunbir, nagasuka siya kuno. Dara siguro sa kakulba niya. Pero hindi ka magkabalaka. Kung hindi siya kuno makabugtaw buwas, akwaton siya ni nung Felipe. Kagdalon sa simbahan.
1: Ate, maayo?
0: O ano? Hindi ka bala mag-break? Though, kapoy ka nakatama, ha?
1: Nagpulog pang ngilay pa, ho? Nakahangop na ako, no? Kung nagusto mo ako nga mag-break. Sige na lang gani, ah. Madali lang. Matag lang ako sa instructions sa mga tao ko.

0: Sobra ka naman. Tatlo ka oras pa lang kita ganyan, wala nang kakita, ay.
1: Gano'n kaya balas ng tatlo ka oras. Ano ka gali? Sa din ng mga bata.
0: Ato sa ilan ni nanay kang tatay, ah. Mas sleep over sila nga magpalakaisa dito. Do nalingaw sila kuno sang lagaw ka ina eh. Gani, do hindi sila magbulagay. Amo to eh. Nagdesisyon ang mga olds nga dito na lang matulog ang ila mga apo.
1: Amo pala. Buot silingon.
0: Buot silingon. May tion pa ako nga mag-bake sang cake antes mag-abot ang mga bata. Kaya hindi sila makatulog sang maayo kung malayo sila sa aton.
1: Masarangan man sa mga tao mo nga i-bake ang mga cakes, hindi bala? Hindi mo na ito wedding cake, ha? Kaya ginuuna mo na tapos ato kaina.
0: Groom's cake na ang buluhaton ko. Kag hindi sila makaibalo sina. Kag akong ma-design. Gani...
1: Masarangan na nila, ina. Nakaibalo na sila sang timpla, sina. Isa pa. Pilaman ka oras, ina, sa oven. Dason, babugnawon pa man, ina. So, may oras ka pa. Kag sugiran ko ikaw, hindi na matulupang danbuas din nung Frankie kung may cake siya o kung wala.
0: Ang buot mo sa lingon. Wala mo na-appreciate ang cake mo nga gin-bake ko sang kasal naton?
1: Siyempre, na-appreciate ko. Ilabi na, kaya ginhimo sang babae nga ginapakamahal ko.
0: Into!
1: Into, gali ha?
0: Ay, uy, mati lang, madali lang. Uy, manawag po ani sa staff ko na mapahuway ako sa makadali.
1: Nakangup na yun sila. Basta hindi ka gani makabalik dayon. Butslingon, nagpahuway ka na.

0: 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Sample Plus Gold.
3: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sa ni ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa ngilawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: The Secrets of Health.
3: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
4: Yes!
3: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton, kinanglan gi kita sini ang may a suplemento. Kay nga man indi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan, ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan, masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sang rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utan noon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
2: Santhon Plus Gold.
3: Ang vitamin C especially kinahanglan noon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din pinagi sa supplementation.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa, so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung nagainom man kita sang premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sininga mga lugar.
1: The Secrets of Health.
3: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ilastring TikTok and Shopee. Pakitaon nyo lang ilastring official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ilastring mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: The Secrets of Health.
5: Sa mga kauturanta naman nga mahilig magkape, dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na to mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sang inihimo yung gina-detox yung aton lawas sa nakulayon na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina hindi tayo na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa, mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kiti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
7: Yes.
5: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
7: Mm-hmm.
5: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So arada Santhon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secrets of Health.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus? Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ginadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Samthon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samthon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samthon Gold Coffee Mix na.
3: Samthon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo ka sa balatian, kag nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Mga katropa, exile!

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari.

0: XFM tayo malas, Jess 48 na mga katropa, may nga kasyutan sa Bacolod Provincia, sang Negros Occidental, Pilipinas, kagun sinika man sa buong bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong aparatuntunan, ang Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Lunes, Hulyo 20, tuwig 2026. Kagsubong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Sentro. Kita diri maginup na humalin na last Jess immediate to balas 12 isang udto. Agot sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga atong tutukan. Talakayon kag diskusyonan siningadla. Sa mga naga-monitor na dira sa aton, humalin ka ina sang aga pa. Di subong nga mga inora. So damo na ni slamay natapos. Mga ginalaot nila nga mga talapuson mga trabaho sininga Lunes. Back to basic naman kita sining ismana. Pero te para duma mabuhi an man islablas ang dugo mga tropa tamyawon tas labalan ay isang maing aga. Good morning sa inyo da.
1: Eh di na kamo?
0: Sentro. Eh, maing aga sa inyo dara tanan na. Sa mga naga-monitor na dara sa aton mga katropa sa radyo, sa social media, sa streaming app kagun sa ring kaman nga bahin. Top-top sa malabutan sang sininga waragwagan. Mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa radyo, sa FM band kita. Ang XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami sa radio frequency ng 96.7 kag 103.9. Ang XFM Sagay City naman, sa radio frequency ng 87.5. Kag sa sur nga bahay naman sa probinsya XFM Caban Calan City, sa radio frequency ng 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7. Kag mga katropa, sa social media, sa Facebook, may hara kita. Amo na yung XFM Bacolod News and Public Service Authority, mga katropa. Kag sa YouTube, XFM 90.3 Bacolod. Amo na ito nga mga social media platforms nga makita nyo kami kag maupod mo nyo manda. Kag may streaming app kita, mga katropa. Mobile streaming apps ang XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre address inyo nga mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa ang XFM Radio Network. Please install. Ma-download din ang mga katropa nga libre. Kag-access dira ninyong kapin sa isenta ka mga on-air stations ang XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, mayara kita sa text line. Pwede nyo madi mapadalangin yung mga mensahe, comments, or greetings. Sa sininga number, ang 0915-628-7926, mga katropa. Sa liwat, 0915-628-7926. Una ito ang hotline number sa XFM Bacolod. Kag mga katropa, ano bilang mga kaundan sa ato ng mga talakayan, siningadlaw? Lunes, Hulyo 28, 2026, trila sa tako para tuntunan ng Sentro.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, dugay-dugay, pakigangutan natin si Attorney Joe Max Ortiz. Sa nagapatayo ni bilang mga katropa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit buwas ko nung adlaw, Martes, Hulyo 21, mag-aatubang si NBI Director Melvin Matibag. May pila ka mga prosecutor, mga katropang nagsiling, nga balantayan ang pasigabong kuno ni Melvin Matibag, ni NBI Chief, mga katropa, or NBI Director, angot ni sa mga dividensya, batok sa kay Vice President Sara Duterte. So ito yung mga katropa, ano ni Blay, ang mga gina-expect na to, no? Si NBI Director Melvin Matibag, ano ni Blang liabis, nga mangin liabig, gitman ni siya Blayan sa piladra ka mga palamangkutanon, mga katropa, mga kahon nga way pa din nabuksan, or kung mga partahan para mabuksan man. E dito, kagrabe ni ang ilang hype for NBI Director Melvin Matibag for the as witness, mga katropa, no? Sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung ano pag ini mga katropa, ang mga impormasyon na posibleng ipagwa. So ito yung mga katropa, ipalantaw tani sa karon, no? May ang eksperto talakayon tani upod sa mga eksperto sa legal, mga tropa. Basi karon makaupo nato si Attorney Joe Max Ortiz. to discuss this, mga katropa, ang involvement ni Melvin Matibag for the ongoing trial ni Vice President Sara Duterte. Buwas ng adlaw Martes, mga katropa, Hulyo 21. Kaya nasun nga Lunes, so Hulyo 27, impeachment, ikalima nga State of the Nation address ni President Bongbong Marcos Jr. Lunes na. Nasun nga Lunes, July 27. Kaya so na, mga katropa, every fourth Monday sang July. Muna sa mo. All over the, mga katropa, for a year yan na nabing ang mga projects, accomplishments, and whatsoever, dara nga mga tikang da nga ipalabot for the sake sang Pilipinas.
2: Central.
0: So, ginalook forward man asang tanan, mga katropa, ang fifth so na ni PBBM. And later on, mga katropa, are, do bisan ako gani, mga katropa, do ginakulbaan. Kaya nga, aman. Di siling nga ginakulbaan ko, bangod nga, amoni ha, may mga kung ano-ano da nga bagay. Are, mga katropa, ang kululbaan, ang pagtaas naman sa presyo sang gato. Kaya mga katropa, ang ining nga pagtaas sa presyo sang gato, di na to masiling kung saan-o ni Kutob. Hasta saan-o ni. Ano ni Blayan, mga katropa, ang posible yung mangin resulta sa iban. Ay, damo na daan sa mga kumpanya nga naapiktuhan. Damo na gani isang kumpanya nga do dumangindi na. No? Kaya bangun sa sining nga sitwasyon nga aton nga nakita man, mga katropa, kakita mismo nga mga minimum wage earners

kaintangan naton sa palabuton. Paano kita sine? No? So mga katropa, ang mga number one manadiring mga apektado, mga drivers naton. Base makachimpo kita kay Ma'am Lilian Simbrano sa kabakod Manibela mga katropa. To discuss no ang ilaning sitwasyon sa Buwas Ngadlaw, kay ti mga katropa, buwas na sigurado maimplementar na mo. 11 to 12 pesos ang amount nga dugang or saka sa presyo sang diesel mga katropa. I don't know sa gasolina, do 4 pesos I think ang saka. Correct me if I'm wrong mga katropa, kay do amo nang pag-remember ko mo. Pero ang sa diesel mga katropa, re masiling kagidya aragay kagidya. Maaragay kagidya nga 11 to 12 pesos buylo nga pagsaka ng mga katropa. Hindi utay-utay. Isa hay na yung mga katropa ang buylo nga pagsaka. Sakto na? For how many weeks nga nag-rollback kita? Ari o? Tingob-tingob man mga katropa, builo-builo, ubos-ubos dayo. Sentro! 12 pesos kapin nga saka sa presyo sang diesel. Okay, mano na lang tana. Sabi na to, kita nga way nagasakay sa jeep or ano ba mga katropa? Oh? Apektado man tanang yapon kay kasakay ito sa jeep. Gagamit kita sang daily transport pa kadto sa atong mga lubrahan. Unless kung ikaw mismo malakat-lakat mo lang yung lubrahan dai. Kun hindi, 'di ba? Tay kalaban sa atong mga tropa ga rely sa transportation padulong sa mga lubrahan. Kun ano pagidabi nga mga kalatuan nga importante mga tropa. No. Nadala na na yung sistema sa aton nga pagpangabuis tag sa kadlaw, makita kita sa salakyan. Tay galing mga tropa bangon sa sina, no? Ano na nasa mo? Halit-halit na lang na. Sana pa pala laton-laton na lang. Iti dilag siling yung transport group yung apektado, ang mga jeepney drivers ang transportation ta. Kundi halos tanan mga katropa. Kahit ang mga raw materials na naton mga katropa sa ibang mga pinaka-importante man yung mga produkto, made of ano man? Made of mga petroleum products man. Kakun ano pa da mga katropa nga which is nag-rely sa sinaman nga produkto. Para makatayo yon kag maka bisa paano magapadayo ng aton nga lakad sa negosyo nga maging matinad man sa orihin. Or galing ti sa amo ning kaimtangan ta do ay nagid do ala ka lang gid. Sentro. Ako lulbaan ba si magsige maglawig for how many months naman mga katropa. Sentro. Alas 10:58 na. Kuwanta man ako ng ibang pagiging mga balita sa syudad, no? Kag kun ano pagida mga katropa nga mga bampagid nga mga sa detalye karon sa probinsya kag sa syudad sa Bacoor. Dili lang sa ton nga palang tuntunan mga katropa ang sentro. Sentro. Alas 10:58 na. At this ko plan ay magpadulong sa PDMPD, pakilala ko na sa inyo produkto sang Yes to Health. Mga katropa, mga produkto sang Yes to Health, may muna ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Sentro. Pinapangunanin ni mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule. Made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas kag mangaranong gid sa vitamin C. Makadula sa mga bukol-bukol sa lawas, binain man o kung malignant mga katropa. Mataas yung mga sugar level kag blood pressure mo. Kagun ano pagiging mga balatian nga doon nag-attack sa inyo sa kabudlayan sa tagsakadlaw. Mga katropa, adlaw-adlawang tapag tumar sang Santon Gold Herbal Capsule. Kag mga katropa, meron magkita sang Santon Vitamin C, no? Alkaline-based ka vitamin C naman. Amuni ang Santon Vitamin C. Made of mangosteen, spirulina, ka mga prutas ka magkaranong gid sa vitamin C. Sentro. Mga katropa, makaprotekta man ni Santon kag makapabakod sa immune system naton bangod sa kambyo klima, paglain-lain sang tiyempo ta sining adlaw. Oh, sining mga semana, sining mga inadlaw. And meron kita mga katropa sang Premium D3 Soft Gel Capsule ha, no? Ang Premium D3 Soft Gel Capsule naman. Mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. No?

0: napakabuling ni mga tropa sa aton nga cells, makapahealthy sa itong mga cells, makapabakod sa itong mga katulanan, kag mga katropa, makalikaw pa sa ito sa mga infections, nga cause ng bacteria, kag viruses. Ang ini nga mga produkto, mga katropa, sa Yes to Health, mabakaliinitanan sa Yes to Health Wellness Center, nga namtandra sa Dalan Lizares, Barangay 39, siya sa Bacolod, kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Creek Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica, sa online, sa Shopee. Central. Alas 11:01 na mga katropa. Padulungan ta ng PDMPD para sa update sa lakas ng panahon. Sentro. Para mahibaluan ta mga katropa kung anong kaimtangan ta sininga mga sinimana naman. Kay nagligad to, dupila naman to ka mga low pressure areas ang ginabantayan, ginamonitor mga katropa kay bangod sa sini nga weather disturbances na naman. Kailangligad, may mga sudasod ng mga low pressure areas, mga katropa. Muna nga ito nga, bantayan kay basikon, may lang to nagligad si Inday to, ano sa aton, nakasaka-saka pa sa nga direksyon is layo, gid nga maka, ano sa aton, katupa, gid bala, no? Maka, ano sa Pilipinas, nga do, madulong naman siya sang halit sa tanan. Pero mayo lang kahit doon nakalapaw na siya. Wala na siya mga katropa nag-ano gid, no? Pero may mga bilin-bilin nga tido nagpabatsya gid siya sa aton nga nagresulta man sang pag-ulan-ulan. Nagsiningat yun mga katropa, okay, doon lang alang gid sila, no? Sige, no problema. Pero dire na lang kita kay basi makaligwa man kita, makapakigangot kita karon sa PDMPD mga tropa, no? Pero unahon ta na lang gid nibla nga ato ning diskusyon sininga adlaw kay sa ongoing ni nato nga pagtutok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tay mga tropa, may mga ano na nga daan, no? May mga pahayag na dire. Duman sa ginabuyanay nila sa mga tropa sa Sugilanon kay Tiario. Balantayan ni kunong revelasyon ni NBI Director Melvin Matibag, mga katropa. Sandig naman niya sa pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V, kag House Prosecutor Congressman Terry Ridon. O. Kahit pahayag ko ni Ortega, nga bilang pinuno sa NBI, may access si Matibag sa kompleto nga records sa investigasyon, mga dokumento kag impormasyon. Ako sa ginaligar nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte. O. Amuning pandam ni Terry Ridon nga hindi tani pagsugid kay ang impact na karon sang explosive mga katropa. Ano kuno explosive boom. Sigabong. Te magsilang ta explosive ano na ako galupok. Te galing ko ni sugid kuno ni Terry Ridon mga katropa. Ang revelasyon ni NBI Director Matibag, te madula na ang impact sang sinakunong explosive nga mga impormasyon against sa kay Vice President Sara Duterte. Oh. Pero ting mga katropa, nagasalig man kuno si Ridon nga lunsay mga kamatuoran man kuno ang ipagwa ni NBI Director Matibag. Oh. Kag iya nga igabuyag-yag sa tion sang impeachment trial. So ting mga katropa, ano ni ang mga gina-expect sang iban, no? Especially mga eksperto sa legal. Kahit yung mga katropa, nagligad to, no? May mga explanation na to sa aton, si Attorney Joe Max Ortiz. Pero sininga tiyon, mga katropa, padulungan ta siya. Kuanta ni siya sa ngayon nga pahayag. Ang sa sininga mga nga buwas ng adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, magwa si NBI Director Melvin Matibag. Ha? Balantayan, tani. Sinoni nga mga tao ang ano yung mga katropa nga posibleng nga ma-involve sa sining mga revelasyon sang NBI director after sining mga katropa sa no sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. do ka sadya na eh, do ka exciting bla. Di ba? Kay ti amo ning mga sugid mo, do ma-hype ka gid man bla tuod kay ano na yung mga revelasyon niya. Ba? Maka makapa-convict na ni Blayhan sa vice presidente. Kay ti ang explanation sa aton sa mga eksperto bisan isa lang sa articles of impeachment dara nga mangin guilty no si Vice President Sara Duterte mga katropa sigurado for the impeachment no? Di, kabalo ka naman na ako ma-impeach ka, hindi ka na pwede ka papili bilang nga public official bisan barangay kapitan, bisan barangay kagawa, dira hindi ka na pwede makapapili no? Ang imong right bilang ano bilang isa ka Pilipino kung magsulod ka giman sa aspeto sa politika ti di mo na ma ano na di mo na ma-enjoy, di mo na ma-avail ibang bang katropa na impeached ka. Sige lang Centro. So ti mga katropa ang balantayan tani ano pagid ang posible nga mga matabo samtang ongoing ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay I believe sining Lunes posible no may ara naman karon. Pero mga katropa, si NBI Director Melvin Matibag, no? Nga amo ning pagpresentar ya dira sa Senado. Kay ti may mga testimonya ni kuno si Matibag kag ginakabing nga masubra pa sa mga technical findings kuno. Nga na presentar na sa impeachment court sa mga NBI agents ang Cybercrime Division. Si Matibag ang pinakauling testigo sa prosecution sa idalom sang ika-apat nga articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte mga katropa. Tido kadamo naman gani subong sang ano pa gino mga tinagulanay sa pila ka mga senador mga katropa samtang nagapadayon man ang ining trial sa atong vice presidente kung nanugid maning manging kapalaray sa ulihi. Pero sige lang, try ko ba si ano, do lang alang si attorney. Try ta si attorney Novero, ba kung makatag man siya sa atong sang ligwa. Diba, si attorney Joe Max do busy pa. Try ta nga ton nga, ano ah, swerte kay attorney Novero ah. Pwede si ito Novero ah. Para maano tani mga katropa, matalakay tani no, ang ining nga mga issue sa karon. Importante ni mga katropa para sa benepisyo sa mga pumuluyong Pilipino. Kay kaluoy sang iban, no? Ang iban diri daan sa aton yung mga katropa. Duhay nagid blaga interest sa sininga bagay. Pero bisan pa paano bala mga katropa, san ginagmay lang bala nga mga impormasyon, dapat may ano kita, may mamasgaan kita. Okay, kabudlay mga katropa, kay take advantage lang nag-iapon sa mga sini nga mga politiko ang pagka-ignorante sa iba sini nga mga bagay. Kay tito ilaylaho lang ng mga katropa ini nga mga istorya ma. Take time mismo mga ordinaryo ang mga Pilipino, ang pangalan tanan nila, no? Palibot-libuto lang tanan nila. Kay ti sila mismo mga katropa ang aradras poder, kabalo sila kung ano naning matabo mga katropa. Ha? Tibangon na sa impluensya nila, mahimo nila kung ano, kung mga ano mga bagay, mga katropa, no? Kagti, hindi man sa gyapon ka tiglawas sa aton. Tiglawas man sa gyapon para sa kaugalingon nilang interes. Pero mga katropa, rin, pasalamat kita kay updan kita sa karon ni Attorney Renicito Novero. Ano yung sila sa Bacolod, mga katropa? Para matalakay tani, no? Ano ang mga ginalauman ng mga findings nga natipo ni NBI Director Melvin Matibag for the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Respeto ka linya si Attorney Renicito Novero. Centro. Attorney, good morning. Welcome sa XFM. Kaupod mo subog, sir, si Katropang Andrew. Attorney, may aga.
1: May aga, Katropang Andrew. Sa inyo, bilogin management staff at sa aton mga palangga kag maukod nga tagpalamati may aga.
0: Attorney, salamat. Gin-gulpe ka lang na namon. Pero attorney, okay ang lang. Topic natin for today, thank you by the way sa imong time. Attorney, ang topic din natin is kay Buas. NBI Director Melvin Batibag will be the last nga testigo for the first nga ano ni articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte bala attorney. So ano ni ayan ang kay dumay mga amang prosecutor nagatikal gid nagasugid sila nga dumay dako kuno nga pasigabong buwas si NBI Director Matibag attorney for the impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Well, kung ano man ang mga ebidensya, ang ako lang masuggest, wala tonta kung anong ihambal niya o ipakita. Kasi ang aton na mahambal subong mga spekulasyon man lang na correct. Kung ano pagid ang madugang niya mm-hmm. sa mga ebidensya nga napatayag na sa earlier duwa ka testigos no, sa fourth article of impeachment. Di tanawta na karon kung madayon siya, I believe he will be presented as an expert witness.
0: Okay.
1: Although nga kung mga spekulasyon, mm-hmm. ang iyang ipresentar siguro ba si umailang sa mga footages, videos, or discoveries, or documents na mm-hmm.
0: Okay. Attorney?
1: Paba.
0: Oo. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Attorney, okay lang da akong sulod?
1: Yeah, okay,
0: okay
1: na.
0: Okay, sige. Kaya doon nag do erratic ang mga signal, pero okay lang, attorney. Pero attorney, kahit it's because si hindi man ni siya attorney, ano no, kahit NBI Director si Melvin Matibag, there are some questions nga pwede gid man ni siya magamit as testigo. Attorney, kasi may mga information nga nagwa man nga he can access, no? Ma-access yung tanan.
1: Of course, I think
0: oo.
1: In fact, i-presenter.
0: Okay. Balikan ta siya, be. Attorney, utlog ka na yun naman, ma-plastar kami para ma, ano, ang signal tada, no? Maka-establish kami sa maayo ang signal, attorney. Balik kami, ah. Balik lang ka, attorney, ano? So mga katropa, balikan tayo si Attorney Renicito Novero kay maano lang kami. Maplastar lang kami sa maayong signal para sa iya. Para mahangpan tayo mga katropa ang ibang pagiging mga technicalities, no, mga informations. May kantanan sa trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney?
1: Yes,
0: okay,
1: my
0: attorney. Ay, sige. O, padayan. Attorney, it's because nga NBA director siya. He can access all informations and kung ano pagdating ng mga confidential ng mga detalye, attorney.
1: Ay ako nagapati man ko nga damo sila na tipon ng mga informasyon kag mga ebidensya.
0: Okay.
1: Documented kag siguro mga 40 days kay presenter ni sa as expert witness. Eh. So he will be testifying on the strength of his position as NBI
0: mm-mm. Pero attorney, ang presence ni attorney Matib ani NBI director Matibag is ako gini siya bala attorney Ayhan nga puntos for the press the presentation of evidence against Vice President attorney. Okay,
1: then well, okay. A revelation
0: mm-hmm.
1: pero
0: mm-mm. Okay. Do ano gid dudul, do gadula-dula gid siya. Sige lang, try taliwat. Attorney, sorry gid ba try ka biliwat si mo. Sige dali lang gid. Oh. Try taliwat si Attorney Novero do ano ang iyang signal gid no. Do kadula-dula. Just tingan taliwatan do. Sentro. Sa mga katropa naton dira tutok lang kamo gyapon kay ang basic si Attorney ko naga mobile bla or on travel. Basi, attorney, sorry gid. Attorney? Hello? Attorney? Okay. Sige. Signal din established, no? Sige lang. Pero attorney? Okay, nadulagid. Nadulagid siya. Sige lang. Basi ko noon mobile siya, Blachip. Kung nag-manayo o kung nag-biyahe siya subong. Okay, si Gane. Basi kung ano bala, no? Why siya may signal sa namtangan niya na bala. Pero sige lang. Sige, try taliwata, no? Mga katropa, balikan namon si Attorney Renicito Novero para sa sininga importante ng mga talakayan sa nagapatay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katrop. Sentro. Okay. Attorney?
1: Yes, claro na.
0: Sige, attorney, pasensya agad. Sige, attorney, padayon kita. Padayon.
1: Yeah, I was saying, depende na sa makitaan, sa mabatian natin sa iyo revelation karon sa iyo testimony. Pero ako nagapati na ang mga members ng prosecution team, mga maalam, kag-experienceado ng mga abogado, kag-abogada. So, hindi ni sila mag-presentar kay Matibag kung naibaluan nila nga ang ebidensya nga makuha nila sa kay Matibag, pigaw. So, sa ako niya nga pagtuo, posible, tuman ka substantial sa ang ila ma-aprobahan paagi sa testimonyo ni Matibag.
0: Okay. Pero, attorney, ang sa bahay naman niya sa defense, kay si NBA Director Matibag, doka dako gid ning makabig ba lang witness for this trial. So do you think, attorney, ang defense preparado man for the presence of attorney Matibag and for his presentation?
1: Well, nagapati ko nga mga abogado kag abogada sa defense sa mga preparado man na.
0: Okay.
1: O galing ang kalidad sang testigo nga ila i-cross-examine karon.
0: Oo.
1: So sa akong pagtan-aw, tuman kabugat.
0: Tuman kabugat. Okay.
1: Kasi mabudlayan sila katama sa pagbuba sa iya testimonyo. Balo ka mo ba sa prosecution ikaw, ang imong role is to look for an evidence,
0: okay,
1: present that evidence, and make the judges believe your evidence. Ang role naman niya sa defense is as much as possible prevent the presentation of evidence. Kag kun makapresentar gid man, destroy that evidence and make it not believable to the judges.
0: Okay. Sige. But attorney, ang ining pag-press after this presentation ni NBA Director Matibag, ano ni han attorney, ang posible pagin nga ma expect naton kay do kabugat gid man ni sa iya mga presentation ni NBA Director sa ngadaan. But attorney, ido sa pag-present kaangay sining mga testigo, do ay man ni attorney ginabawalan, di ba no?
1: Wala man. In fact, wala man objection sa depensa.
0: Okay.
1: Persona sang testigo nga si Director Matibag. Then after kina, they will conclude the presentation of evidence on the fourth article of impeachment.
0: Yes.
1: And ma-proceed naman na sila sa iba naman nga bahin sa mga articles of impeachment. Another set of evidence naman ang ila i-present.
0: Attorney, after this presentation ni NBA Director Matibag, may dako ini sa effect, attorney, for the ongoing trial, no?
1: Depende. Ako yung believe ko nga posible dako ang epekto niya. Saman kabalo ka, ang nagatanaw sa hearing sa Senado,
0: yes,
1: hindi lang ang mga senadores, kundi bilog nga pungsuran sa Pilipinas. Ikaw, ako, taga mga Pilipinhon na may interest sa pag-ibalos ng kamatuoran. So, posible may epekto ini sa kalidad sang pag-ukom sa mga senadores, at the same time, sa kalidad sang pag-ili sa mga Pilipinhon kung timpo na sang election.
0: Oo, gani man. Sige. So, attorney, for the sake sang Filipino, pangabayon talangit is may balasihan kag may kamatuoran ang ining mga presentasyon sang tagsang ang mga ginagamit testigo bla attorney, no? Attorney? Okay, doon na dula naman sa. Oo. Okay, attorney? Hello? Sige, do ano gin... Oh, sige, last na lang, chief. Oh, last na lang. Oh, balikan ta sa dayon. Buyan ko na lang sa after niyo. Sige, mga nagatutok, good morning. Da kay Jobert Barayo, gagaliwas, barangay Kabogo. Shout out sa JR Billiards. Kay Bulldog, kuno ka kay Manong Bobo da, na kay Patak, kay Tokolong da, shout out ko na. Ingaga, sige. Attorney, sorry kid, attorney.
2: Yeah.
0: Oo, oh, last yes, mo na lang bigay attorney mensahe mo na lang before the listeners naton and also sa sining palabuton sang sining nagapaday nga trial vice president Sara Duterte.
2: Yeah, I was saying kinanglanon kita ng mga Pilipinhon matigid.
0: Oo, mo gina.
2: Magtanaw, magbasa man balita.
0: Mm-hmm.
2: Agud, kabalo kita mismo sa aton pagkukom. Kabalo kita kung bala mapatihan ang aton makitaan pag mabatihan. Kag mangin maalamon kita sa pagimo ng desisyon man sa ulihi kung politika na ang balang. Wala man tayo bahin sa pagimo ng desisyon sa Senado.
0: Gani man.
2: Pero at least ang mga proceeding sa Senado, isa man ina sa pamaagi nga mahatagan kita nagkakaigo ng mga informasyon. Hindi kita mangin ignorante.
0: Correct.
2: Kag hindi kita mangin indiferente sa tiyempo sa piniliay. Kaya kabalo ka, ang mga ignorante kag indiferente, mo na yung masaming madali biktimahon.
0: Correct
2: sa
0: na.
2: Kwarta.
0: Kasi may intuan na, Tarni.
2: No, evil of money politics. Kada mo may intuan. Kagsubong, damo pa ilintuon. I'm sorry to say this.
0: Gani man.
2: Damo pa ilintuon sa aton ng mga kauturan ng Pinoy. Kag may iban pa nga indiferente gidya. Wala gidya ya kaki. Ano man ta matabo. May iban mga ignorante. Wala gid kay baloto. So ang mga iway na kay balo, hindi makaimo sa maalamon ng pagkukom. So kabay pa nga mangin gabay ini para sa aton tanan-tanan nga Pilipinhon. Ang akon pangamuyo na ang justisya manging babaw, ang kamaturan manging babaw sa sining pagliti sa Senado.
0: Gani man. Sige. Attorney, with this, thank you very much for your time, Attorney. Good morning. God bless you.
1: Good morning. God bless.
0: Thank you, good.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatian ang ato nanay konsihal sa siyudad sa Bacolod, si Attorney Renicito Novero, para sa pag-enlighten sa ato, mga katropa, sa sining mga medyo technical nga mga sitwasyon or proseso sa sining kabugat mga katropa nga trial nga involve ang atong nga vice presidente nga si Vice President Sara Duterte. Di mga katropa, kung balikan to naton ang nagligad nga mga inadlaw, do mga first portion bala sang iyan nga mga trials. Di mga katropa, may mga presentation na to sa mga testigo kung sino to nga mga individual ang nagpresent, mga katropa, nga amo nang aton, no? Even though nga they are under oath, mga katropa. Under oath ka mo. Ang siling dira, makita mo na before ka magpungko or magpresentar sa imong mga ebidensya or mangin witness ka, mga katropa, manumpa ka nanay sa Biblia. No? Under oath ka. Nag-oath ka, nagpasali ka nga ang kamatuoran lang gid ang ihambal. Ara na na si Muya nga konsensya, mga katropa. Kung tuod gid man ang imong presentar o ang ina nga mga pahayag, para ti siyempre, mga katropa, ang tawo na nga gin gamit ka bilang saksi, nga which is ti ipakita mong tanang ebidensya nga may sala gid man. Mga katropa, ara na niya si Moya kung anong panindugan mo, kung paano mo ilugar ko, galingon mo man eh.
3: Sentro!
0: Siningap sitwasyon, mga katropa, tuma na ni kabugat, tuma ni sa kabudlay. Mga katropa, ang sitwasyon sa buong Pilipinas, no, hindi kita kayong chinde. Okay, it's because for the sake sang personal nga interest, may kanya-kanya, mga katropa, nga mga pananawa ng tagsa kaisa sa aton, especially sa linyada sa politika. Tood man na. Ba? Batayan nyo tong uli nga payag ni Attorney Novero. Nga damo sa Gyapon sang ilintuon. Ba? That's the reality, mga tropa. Masakit man na tood pamatian. Kay ti amunang kamatuoran.
3: Sentro.
0: Tampao lang kita sang pila kalibo. Okay na ko di ha. Bato-bato sa langit, ang maigo, cute. Diba? Kaya tiyan mo na subo mga katropang sitwasyon, tamo. No? Bisan din tayo ang gulong matata sa tiyon sang eleksyon. Maano ginagyapon? Pasiplat ginagyapon niya. Oh, pero ito pinagtagana. Binakla na ito, wala to. Oh. Mga katropa, this is the consequence no? Nga ginapangatubang ta sa karon. Instead nga mangin balanse ang aton nga pungsod Pilipinas. Ang katig sa piyak balingag na, no? Kay tindugay-dugay madula ng balanse isang bangka ang ginasakyan ta. Kay tingduha ka partido, mga tropa nga supposedly nga they will remain the balance sang governance sang Pilipinas. Why na? Kay ti lain na to naglain na mo, no? Lain na tong banas. Ti mga tropa, palikuon mong ginasakyan mo sa amo ning direksyon, ting isa hindi ti dadre kuya maliko eh, oh. Ti mga katropa, ang matabo dira for the sake sang political nga mga handom. Ti ang sa tunga kita nga mga Pilipino ang nabutang sa alang-alang mga katropa. Kaya mo na ni subong. Ang tawable sitwasyon ta. Kaya nga ah, mga katropa, we would like to inform you that our situation sa pungsod Pilipinas is alarming, nagidya subong. No? Ang gatong gasalaka na lang. Gulpyada nga sinakaay. Tapos mga katropa, ang personal pangahandom may kang talents politika aga pangibabaw gid sa Gyapon. Mga katropa, dili mo ginya makita kung ano kasakon ng isa ka tawo ilabi ni gidara sa poder. Tama ginya kasakon, no? Gahalabok ng bulsa nila sa kinawatay, pero kaugalingon Gyapon nila mga katropa ang ginapinsak nila. Ang mga tawo sa idalo, mga pigado, mga tag 150 ang adlaw, mga obreros kampo, no? Why na nila naulikid ya? Kay tisibong mga katropa nga panahon, mansig-mansig na lang kanya-kanya niya kung paano ka makasurvive sa nagsakadlaw. Pero ganito yung mga katropa, resto kita ang mga pigado sa sininga mga buayang mga politiko. Kay ting bulusan to nila mga katropa, galabok lang sa pangawat. Kita mismo nga gabalakuhon sa mga budlay, ti kita ay bala, kamo din paano ka makasurvive sa nagsakadlaw. Ito yung mga katropa, may mga personal interest ni ang tagsa ka mga personalidad nga ang naglabot sa punto nga may isa ka pinakamatao kung ikaduwa nga pinakamataas nga posisyon sa Pilipinas ang ginaduso, ginapangitaan sa paagi para makakas sa pwesto.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: O, dahil natin ko pala na magpasayod mga katropa kay Choi Simo kag kay Maninga. O, may nga agad ah.
3: Sentro.
0: Ano da radyo? Da radyo na da inyo? Sinong Jubert Barayugaw ah? Nong? Dumayo, ginandang pamati. Yung da, salamat kay Dra sa may bilyaran da. Ito may kampong daw. Nan. Radyo na da inyo, no? Radyo? Do Bluetooth speaker na da bala ila mo. Di loko asigurado ah. O kung sa Facebook, slagalan tao.
3: Sentro.
0: Sige, sa mga katropa nato ang darang nga nagatutok, mga komersyal kita na, kaya ibang palagas, yun ako sa mga pagtamyaw nyo, sukpunan ta na karon.
3: Ha? Sentro.
0: Tutok lang, di na kamo maghalinda kay... Mabalik pa kita?
3: Sentro.
0: Sabay mga katropa, magabalik pang sentro.
3: Fats, Andrew Burgos, Sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas,
6: mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Legale, isa ka

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: Zaton Plus Gold.
3: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarin lain nya baratian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas. Zaton Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Zaton Vitamin C.
1: The Secret of Health.
3: Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
4: Yes to help.
3: Gina-encourage gyud naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton. Kinanglan gyud kita sini ang may suplemento. Kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gyud naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas. Nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pagsungaw dito kung ginpabukalan naton maayo ilibin na gin sa iban dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton, pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest beste kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga ma-suggest sa inyo, Zaton Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
2: Zaton Plus Gold.
3: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi supplementation.
2: Zaton Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: And then premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa. So kung may imbalance sa blood sugar, nagahina ila sini ang immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sini nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule. Ining Zaton Gold Capsule, premium D3 capsule kag Zaton of Vitamin C, sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sini nga mga lugar.
1: The Secret of Health.
3: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sini nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sini nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sini nga mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
1: The Secret of Health.
5: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kapita may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Zaton Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox nga aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Zaton kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Zaton Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Zaton Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pa matiyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingo.
6: Yes.
5: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sini nga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
6: Mm-hmm.
5: So nagainat pa ning imo sini nga tula, nagasakit man siya. So okay kinahanglan masuplementuhan ta ato sini ngalawa. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The secrets of health.
4: X XFM.
6: FM.
7: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Sentro sa mga balita.
11: Sentro sa mga balita.
12: I have to be evidence-based now.
10: Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro sa mga impormasyon.
13: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
10: Sentro sa serbisyo publiko.
14: Wala man sila nag-engage siya sa kapaligyas.
10: Feds, Andrew Burgos sa Sentro.
11: Sentro.
1: FM News.
10: Centro.
15: XFM time alas 11:39 na. Mga tropa na gabalik na ito ko pala tuntunan ang Centro. Padayin niyo rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Mga katropa, diri kita. Kasi magambal ka muna, ano man naman, nga balita man, puro na lang ni problema man. Kaya mo gin maning ginahatag permis ang sining administrasyon sa ton problema. Tapos mapasalig sa pumulo yung amahatag sa ayuda sa pilakamilyon ng mga Pilipino ay tinunto. Ugay na ka mo gani, ah. Kaya nga, ah, ang kwarta nga gamiton pilakamilyon ka pesos for the ayuda, hindi na na ma-record.
10: Centro.
15: Then siya ma-record. Kaya nga. That's for ano mo? For subsidy, mga tao.
10: Centro.
15: Hindi mo na nakinanglan pa i ano mo na iya. No? I-track. Okay, that's how it goes mga tropa, ang sitwasyon sa pungsod Pilipinas. Buburan nang buburan sa ngayon. Dumanga manok black. Tosikon tamlan na yung tosikon mo. Ah. Pero galing mga katropa, pagtapos, pagkatapos, sina buburan ka nga buburan, tusikon buburan sa buburan mong manok, tusikon lang na tusikon sa manok, sang manambok ang manok, ihabon. Tama na yung sitwasyon, ta subong, mga katropa. Buburan, tas ang gobyerno, ta. Sa uli, maano, ta. Ah, kahit ang punto, ta rin mga katropa, hindi siling yung for the short term type nga solusyon. Na. Long term dapat ang kinanglan ta diri mga katropa. Even though magano kita bla mag-invest for how many billions of pesos. Pero mga katropa, ang inataning at tinutuyo sang sina nga binilyon ka pesos nga investment, hindi para lang sa kaugalingon ta. Ah, kaugalingon sa sina mga politiko. Tingaling mga katropa, ginauna pa nilang ilang kaugalingon kung ikumpara sa publiko.
10: Centro.
15: Eh, subong mga katropa, kabalo ka mo pila ng dollar, subong? 63 pesos ng dollar? $1, mga katropa. Kung sa ako niya pag-inchente, this is record-breaking ni Shea Sining Administration. Kaya nga, naglabot into 63 pesos ang dollar. Dugay-dugay, mga katropa, lauto ng presyo sang dolyares sa pounds. Ang ininga balor, mga katropa, pounds lang ni sa una. No? Pounds. Ti subungo, 63 pesos ng dollar. Ang dollar sa isang una, 50 pesos na mo. 50, 55. Samtang nga doon, naglawlaw ng ekonomiya sa Pilipinas, naglabot na kita 63. Amo ni sa mga katropa, swerte ang may mga dolyares kay ginabaton kada bulan. May mga pamilya nga mga OFWs or let's say BT dito sa Amerika halin. Kay tindako ng values ng dollars kung direk na sa Pilipinas. Pero mga tropa, swerte, muna nga ba kung nga swerte. Pero kita ang mga Pilipino. Balda na ng ekonomiya ta magamo niya. Tuwa bala, gasaka lang ang presyo sa dolyar mo. Sa amo na ning punto. Di na ni sa mga tropa naton malawglawgan. Yawang ka na ni Batak. Ya, I mean, yawang ka na ni pa, ano pa, bawi. Kaya nga, kung hindi, tani yung mga tropa, masigurado ang aton din nga kapalaran sa Pilipinas, masigi ni Saka yung presyo ng dolyar. Which is, mga tropa, isa na nimbot silingon ta, lugi ang Pilipinas.
10: Centro!
15: Terde kita. Oh, barato na katama. No? Barato na takatama. Ito yung mga tropa, amuni subong, no? Dire kita. Kaya ang presyo sa produkto, mga katropa, produktong petrolyo, amuni subong ato, dire nga talakayon, magatingwa kita sa bahin sa mga drivers, kag mga operators. Check nato na pila ka mga transport group, mga katropa, sa syudad sa
10: Makati.
15: Base, makatag sa tonsang Ligwa, kag Chempo, si Ma'am Lilian, si Brano, ano ni mga katropa sa karoon ng ilang mambal, bangon sa sining perte kadako sa pagsaka sa produktong petrolyo. Sa pagkataas, 11 pesos to 12 pesos ang ginabulubanta, mga katropa.
10: Centro.
15: Ginalauman na ito. Kaya ba, si mga katropa, hindi lang yan, diri lang kutob. Kada semana, may kambyo, may pagbago ginaya sa presyo sa produktong petrolyo. It's either ma-rollback or ma-price hike. Pero ito yung mga katropa, builo ginaya ng price hike.
10: Centro.
15: Ito parehas na naging pakal, ganyan pakyaw mo. No? Amo nakasakit. No? Tapungol, ganyan pakyaw, nga hindi ka na bala magbangon. No? Amo ni isang epekto sa ato. Pero ano mga katropa, makaupo na ito sa piyakalin niya. Si Mama Lilian Simbrano sa Kabakod, mga katropa.
10: Centro.
15: Ma'am Lilian, good morning. Welcome sa XFM. Ma'am, kaupod mo subong si katropa Andrew, Ma'am Lilian. Salamat sa time, Mama.
4: Ako tropang Andrew, good morning. Kasapon mo nga doon sila sa viewers. Lagi na doon sa sulat sa Baholon.
15: Ma'am Lilian, salamat. Good. Wow, ma'am. Do bisan ako mamati isang mga or nabasaan ko mga balita, ma'am, mga impormasyon nga tiyan mo na ni presyo sa nga price hike buhas. Ma'am Lilian, ano na nang sa bahay ninyo, ma'am, sa inyong transport group, Ma'am Lilian?
4: Simple, sir. Para sa amon niya, dako na mali nga impact, no? Para sa ito ng mga transportikor. Kasi simple, may mga magaplanuhan man kami regarding sila. Dere sa syudad sa Bacolod, pero wala pa kita final, sir. No? Pero sa gusto na ito nga baluo, no? Kasi grabe ang crisis, subong. Grabe ang inaway, subong, sa politika. Political crisis, no? Pero ito ang pagsaka ng presyo sa petrolyo daw hindi na matutukan sa ngapon ng gobyerno.
15: Ma'am Lilian, magsige ni siya, ma'am. Ano ni man? Kay, do you have any plans nga magpalabot na gid sa lokal nga Pangulo Andres Bacolod, ma'am? Kay masigisigi ni, I believe masigisigi gid ni Ma'am Lilian, pero ang ayuda niyo do medyo ano pagyapon. Okay ang ayuda niyo, ma'am.
4: Yes sir, Andrew, isa ining nagpasalamat man ko nga nagtawag ito si Andrew, no. Kay ang concern nato kini another bugso naman sa pagpapa sa presyo sang langis. Pero sad to say, sir Andrew, no, nga ang sabi is kabunyudi ng mga beneficiary naton ng mga drivers nga dapat pagabaton sang 5,000, no? Kada drivers naton. Diri sa syudad sa Bacolod, sa NIR, Karabana, no? Para pa more or less, mga 1,700 ang wala nakabaton sa NIR.
15: Okay.
4: At sa DOTR naton, yung 1,500 sa mga drivers naton, almost 3,000 ang wala na pirulan, Sir Andrew.
15: Mm-mm.
4: O, ang pamangkot sini, di ni nagkato ang budget namon.
15: Mm-hmm.
4: O, di nagkato ang mga budget sa mga drivers naton.
15: Okay.
4: Nakunisipon sa gano'y Sir Andrew, hindi man sa pagkamilain kapag kumparar sa mga tricycle naton, no, mm-hmm, nakumplito ang pagpanagtag sa mga tag 5,000 sa hapon mga tricycle. Pero ang sa aton mga jeepney operators,
15: okay,
4: kinakalitro ang inakonsum sa Karadlaw, Sarando, mm-hmm, no? Pero daw, dinaog-daog, the least priority, no? Kahit hindi lang sa mga jeepney naton, pati sa mga taxi drivers naton, Sir Ardo nang minabahi ni sila sa 1,000 sa mga 3,000 nga wala nakabaton sa EDOPR sa Region 6 tagal na IR si Ardo.
15: Okay ma'am. So ti ma'am Lilian tibuas ma-implementar ini. So I don't know with some other transport group diri sa aton kung ano ning ila plano for tomorrow nga operation especially sa biyahe. Ti ma'am Lilian, ano yung sa inyo, ma'am? Padayon na kami ng Gyapon? Biyahe lang Gyapon, boss? Isa na muna na eh.
4: Naglabot sa sinto sa simpa ang litro sa aton na krudo sa Antigad. Nakita na po na ang traditional jeepney na langgit ang nabili, no? Mm-hmm. Na nag-servisyo sa aton ng mga commuters.
15: Yes, ma'am.
4: So, sa hindi na hugada nga bugso naman sa pagsaka ni, pagaplanuhan na po ang pagpabot no, sa local government at sa national. Wa kung ano ang problema diri kay para sa amin sa Nandro daon ginormalize na no sa gobyerno ang
15: kakaay sa amo nang term
4: gasolina no
15: do ginormalize correct
4: ginormalize na lang
15: kung yes ma'am
4: medyo magprepara na lang di sa pila nila ka mga subsidy para sa amon sa Nandro hindi solusyon ang pag pagsang subsidy kay isa nang nakanaot na hot wala gani mahatag kung ang isang una nga bat no ang mabiktima sa pagbugso sa bulan sa Marso. So, isirando ang pinormalize nila kung ano sa Japon, sa Amon, ang panawagan natin niya, ibalik ang presyo sa krudo sa 55 pesos. Kung magsaka din man niya sa Madro ang nasa 100, para sa akin, hindi sabat ang pagkaas ang pagkatang sa subsidy, kundi kung pwede isang subsidize sa gobyerno ang sobra
15: yes,
4: sa 55 pesos sa Madro, para hindi magkalapi ang aton ng mga drivers to operator. Magpadayon ang pag-servisyo no, sa aton ng mga commuters sa Andro. Hindi sa batang subsidy.
15: Yes, ma'am.
4: Kung pwede i-subsidize nationwide sa DOA, sa government, ang sobra sa 55 pesos per liter sa Andro.
15: Correct, ma'am. Kay, ari ma'am, may mga talupang dan lang man ko based on my own observation, personal ko niyang pag-talupangon. No, do ano lang gid bala sa Gyapon ma'am no? Do ka ordinaryo na lang gito at sakto tong term na normalize na lang gid ang pagsaka sa presyo sang gagatong. Pero ni Ma'am Lilian, ang sa akon diri is if maglala ni bala ma'am, concerned na naman ang operation sang biyahe sa mga pasahero. Mga pasahero naman yung mapiktuhan naman. Basi bala ma'am maglabot na gid sa punto bala ma'am nga hindi na lang gid bala magbiyahe. Ma'am kay tama na gid kamahal bala ma'am. Do kapila na ni mo, ikapila na ni sa aton nga duway pagyapon kabangon gid bala. Ma'am Lilian?
4: Yes, sir. Wala pa kita kabangon sa saka isang presyo, no? At wala pa nagbalik yan sa 55 pesos per liter, no? So, ang sinapon, sir, ang sabat sinisagihapon is sa Kawilgang Bayan, Aksyon Protesta, no? Yung upyan dapat sa aton ng mga commuters, hindi lang sa mga transport operators at drivers, kita tanong mismo ang pumuluyo. Kaya apektado ni tanan, sir, hindi lang kami. Kundi ang tanan, apektado kung magasaka niya ang mga BC Prime, commodities naton, magkasaka ang bugas, tanan-tanan, sir, ang domino effect nila.
15: Yes, ma'am.
4: At ang panawagan natin sa Nasyonalia, ang ining nakita ko gani, sir, ining mga infringement issues, ang pagbanat sa ombudsman, no? Para sa akong pangkabo ng issue, tungod nga ini, diri naman ang kickback nila sa pagsaka sa presyos ng gasolina, sa kadamo naman sunong, no, properties ng gobyerno, na daw ginabaligya na, no? So, ang aton nga batangan to nga electricity nga hydropower plant na baligya na ni BM, no? So, daw duwa na ka-state property nga ginabaligya. Samtang ina siya ginauno-uno, no? So, hindi na magkanto. So, aton kung dapat ang gobyerno magkakatag sa isa measure, no? Na dapat mapanugo ining ang gasolina, sir.
15: Okay. Kaya
4: dako-dako ini sir amo ni aton nga kuan mo dugo pagba
15: correct
4: sa aton nga sudad yes, so once sumaka ni apektado ka lang
15: gani man sige Ma'am Lilian, thank you good sa imo ni nga tempo and batian tang inyo man nga bayan ng mga transport groups diri sa Bacolod. Thank you good ma'am Ming Udto.
4: Sige sir, madamong salamat.
15: God bless you ma'am, salamat.
6: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon, sentro.
15: Mga katropa, ito na batian si Ma'am Lilian Simbrano sa nga Kabakod, Manipela. Oh, ako na kinet ko mga katropa. Oh. Especially sa ilaning bahin bangod sang siningalala. Grabe mga katropa no. Gulpihan na. actually sang last Friday ta pa ni nakita nga information no, nagipagwa sang national media, nakita ta. So ito yung mga katropa, gintagaan, taginisang atensyon, kay isa ni sa karoon mga katropa sa mga problema naman eh, no? Palas-anon sang tanan? Di lang ako, di lang kamo, tanan kita, mga tropa. Pas-anon ang ini ng mga problema, kay once magsaka ang presyo sang gatong, ito yung mga katropa, ang presyo dahan sang plite, nagsaka na ginman mo, no? Pero galing ti, ang pagkambyo sang presyohan ay hindi mo mapaktan mo. Maybe next week manubo. O kung magtayo yun ang pagsaka sini. Hope na, no? Hoping hindi na siya magtayo yun ang pagsaka sa presyo. Magdako nga magdako o magdako. Ito yung mga katropa nagligad to. Naglapoto ka na engineer ang ibang ganit. Pila to, pinakatay to nga na remember ko. Labot 120, no? Per liter, 120 itong pinakamahal, gani, no? No? Sa mga malahalo, yung mga gasolinahan, labot 120 ang kada litro. So, ito yung mga katropa, base sinini ang mga tinion, kung magpadayon ang binumbahan na dito sa Iran, Kag-America, base hindi lang na kutob 120. Ito yung mga katropa, base ang gina-expect ko kayo na ni Ma'am Lilian, ba't yan to? O, base gani ko no, kung maglabot pa more than 140, 150 to 160 pa eh.
10: Central!
15: Kasakit mga katropa, no? Medyo problema ni sa tanan. Te anong tani karon? Paano tani sa batuan? Paano tani punggan? Mga katropa, kita mismo ng mga consumers, oh, nagatingwa kita paano makapangabuhi sang patas sang husto para maidaloon kita ng pagkaon, para maitipunan nato nga pamilya. Salusaluhan, pamahaw panyaga panyapon. Teka lang mga katropa, ang may poder dire sa nga ito lang gigapon, gobyerno. Sila nang may liabi mga katropa kung paano ni masolusyonan mo. Paano ni mapunggan. Teka lang sa ito lang gini mga katropa, ginadaya ko ng iban sa ito. Nga they are still nagapakigbato. No? Kahit kita nga mga Pilipino, rason nga doon natakaan na sila, kaya it's because mga katropa, hopeless ang iban sa aton. Kalabanan. Do hopeless na bla. Ah. Why na tsansa? Di ta na napagsapakon. Uyang na lang na sa oras ta. Tigaling makatropa mo ng malain. Ang punto ta diri is kinanglan ta manindugan para sa aton. No? Kay sa uli makatropa, sino pa man why na bi may magtindog para sa aton, mano lang kita. Oh. Mansig luwasong tanan ng kaugalingon ta. So, ang gusto talang diri mga katropa yung pangabay sa gobyerno, tatani. No? Hindi ta pagpasugtan, nga muna lang gikita perme, sine? Diba? Di, sa US, tada niya mga katropa, ya, may napamangkutan ko ang tatlo kadolyar, ya, pila na nakagalon ko, no mo? $3 mo to. Di, $3 mo, ti ang presyo sa aton di butang tabi nagligay to naglabot kami sa 120 kapin $3 mga katropa ti butang tabi 150 pesos butang tabi ti galing ang dollar subong 160 na 60 63 ti 180 pesos mo pila na nakagalon to yung mga katropa sa Amerika yun? Sa aton niya tatlo lang nakalitro dito sa Amerika ginalon na yung mga katropa ang

0: Barangay 39 siya lang sa Bacolod, mga katropa. Kahit sa mga drugstores, no? Leading drugstores nationwide. Sa online, sa Shopee, ha? Inyo inyong mababakal. O, sa mga gusto doon magpatamyaw, good morning, no? Tamyaw, unta ni sila, no? Kay Ma'am Grace Parinio, kay Elvis Quenson, kay Dice Frias, kay Rihanna Diestro, kay Sir Benji Di Paula, Drak, kay Shirley Arribalo, kay Jessica Gonzalez, kay Linisa Tayakta, kay Jing Bula, kay Evelyn Cagado, at kay Maricel Largo. Good morning, Dara. No? Ginapalaot ni Jobert Barayuga si Manong Harold Choi Simo kag patak. Central. Gano ka muna? Paliwaliwa, pangin-hangin na. Central. Sige, Dara, sa Bilyara, anda ko ano, Paragay Kabogo, na. Central. Monitor sila. Salamat, Kidra, ano? Mga katropa, hindi nyo na pag-design yung mga radyo kay magabulos ng XFM Network News. Central. Para sa mga balita national kag regional. Kagkaroon sa Apple, mga programa, mga entertainment programs nato na sa XFM Bacolod starting 2 p.m. mga katropa. Hasta alas 11 sa gabi. Pwede si Troy Tisoy sa gabi. Sa aga, news and public affairs program. No? Sa hapon, entertainment, kalingawan, music. Mga bahanon nga makapaki-eki-eye dress inyong hawa. Makapa-exercise, blasin. Makatrop. Makatags inyo sa leksyon, kagkalingawan. Tutok lang sa XFM 103.9, Bacolod. Mga katropa, saliwatin niyo ang kormahan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat gin may ngunto and God bless us all, mga katropa. Franz Andrew Burgos sa
1: Sentro. Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: System pain.
13: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
14: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na.
17: Nanakas.
18: At

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nani ang music, ah?
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, bla, may harap kayo sa mga balita, bla, so, namin, kaya mga DJs nila, kanya,
3: wala sang konkret.
4: Na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako si Brian Depaz.
6: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
5: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon na impeachment.
7: Part po ng ating security measures, since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yung dali ng trapiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
5: Yan po si NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo.
6: XFM News Nationwide.
4: Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Igrit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang vicepresidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
6: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, may nakahanda man ng susunod na hakbang, a house prosecution sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatilian niyang kumpiyansa ang House Prosecution na mananagpo ang prinsipyo ng accountability at mapapaburan ang kanilang motion.
7: Very principle, hanapin yung katotohanan.
5: Mm-hmm.
7: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung maging resulta. Pero para sa atin, confident tayo rin as a site of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yan.
5: Mm-hmm. Inigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
6: XFM News Nationwide.
4: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni Natulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
6: 27.
5: Samantala, mga katropa, handa mo naman may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation. Kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa naman sa Pina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng kalihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Matatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
6: XFM News Nationwide.
4: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. IGNBI Director Attorney Melvin Matibag kabilang sa ipatatawag sina Fisgok Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng Fisgok kabilang ang mga issue sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado, 50 million pesos na cauldron o kaldero, umano'y hindi nabayarang travel agencies, uniforme allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
6: XFM News Nationwide.
5: Samantala, handa na po mga tropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO Spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex. Habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghahain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
7: Ali po sa ating gagawing coordinating meeting with UCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para may giveaway po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga police na magsisecure po dito sa ating zona.
5: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally basta't sumunod lamang sila sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
6: XFM News Nationwide.
4: Igreet ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling igreet na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ng diplomatic protest laban sa China.
6: XFM News Nationwide.
5: Si Senator Francis Kiko Pangilinan binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
6: Live! Report!
4: Report! Binuhay ni Senator Francis Kiko pangilinan ang pagsusulong sa dawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng Agricultural Extension Services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
6: XFM News Nationwide.
4: Higit 30 million students nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Live report.
8: Umabot sa higit 30 milyon ng mga estudyanteng nakinabang sa subsidiya ng pamahalaan ngayong taon ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Tiniyak ni Recto na magpapatuloy ang tulong sa mga kwalipikadong mag-aaral sa ilalim ng Presidential Scholarship Program upang makapagtapos sila ng pag-aaral. Sinabi ng kalihim na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng mga kabataang makapagtatapos sa bawat barangay sa buong bansa. Layunin din umano ng programa na mabawasan ang bilang ng mga estudyanteng humihinto sa kolehiyo dahil sa kakulangan sa pondo. Ayon kay Recto, base sa datos ay 29% na mga malapit nang magtapos ay nanganganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusolusyon na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Leo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, ang COMELEC Barangay NSK Election 2026, mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
9: Pinumpirma ng Komisyon ng Elections o COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa barangay at sanggunyang kabataan elections o BSKA 2026 dahil wala pang bagong batas na natakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Logchanko, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ng halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Logchanko na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na takda ang paghahayo ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang counting period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaring sampahan ng election offense ang sinumang mga kampanya bago ang tinakdang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
6: XFM News Nationwide.
4: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igreat na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din ko na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. FM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa. Iba pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1 Tagum City. At sa XFM 99.1 Mati City.
6: Balitang regional.
5: Diyan sa Iloilo, may balita dyan. May higit 200 beneficiary itong uplift program ng DSWD. Nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Tatropa natin sa balita RS Pinosa na XFM Iloilo.
10: Sa mahigit 200 mga beneficiaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20. Kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near poor at low income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa uplift program ang mga beneficiaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan na makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga uplift beneficiaries na walang tinatanggap na beneficiaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
4: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idiniklarang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasel Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at bawang mga residente ng Ginseng Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil nakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasel Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan na para malapatan na lunas, subalit idiniklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
5: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Diyan naman sa Chagay Sabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
12: Isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Ino D. III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpasalaman lumabas lang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City. Target na paaralan, dineklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
13: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paaralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paaralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutang kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
5: At katropa, patay na buhaya na tagpuan dyan sa may Batara sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
14: Patay na ng matagpuan ang isang buhaya sa baybayin ng Rio Tuba, Batara sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang Batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: na nakakapekto ang Southwest Monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas ayon sa PAGASA.
1: Katropang Badi, ngayong araw inaasahan ang maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Lanao del Norte dahil sa habagat.
0: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao kabilang ang 15 bata ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilunsad ang rescue operation matapos makatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Caituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay red sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kani-kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ng kasal si Yasi. Hindi napigilan ng aktres na maging emosyonala at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atid naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman na Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa ika 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos ang magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain, ikalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampyon ito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po na Lunes, July 20, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
4: XFM 103.5.

0: Sanfon Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
4: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahit
8: ng all-in-one sa presyong
7: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil,
7: assist the pain.
9: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
7: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Kumanta rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigin naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita si sa edisyon sa ato sa ring pagparagad. Agod nga maghatag sa inyo sa mga mapuslanon sining mga information. Mga mapuslanon sining mga health tips sa pag-amlig sa ato ni ikayong lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga malala sining mga pamalatian. Gani update ninyo kami sa isa ka oras sa ato sining pagparagad. Kag pwede gid kamo makapasakop by the way, pwede kamo makapadala sa inyo sining mga concerns. Parte sa inyo ginabatyag, ikayong lawas. Pinagi sa ato sa ringa live streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. I-comment lang dira kung anong inyo sa ringa mga concern kay sa kutob sa masarangan ato nina nga ipasabat sa ato sa ringa consultant dari sa programa The Secrets of Health. Live ang ato sa ringa pagparagad sa kabugusan sa ringa Panay Island kag Negros Island Region. Nabatian kita sa tanan sa ring mga XFM stations. Kag sa gihapon sa ato sa ring pagparagad, upuntang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa ring programa, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa ring pagpangalagad. Siyempre, upod sa riwat. Kag sa kinandan sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati. Kag... Kumusta ihan Sir Josil no aton sa mga tagpalamati kapin pa bala sa pabag-o-bag-o na ton na klima bala?
0: Oo.
1: Maulan tapos mainit bang iban sa ni Sir Josil nagaka-stress ginakibang bi mo kung nano ang iban sa ni pinot ila sa ni nga paginhawa kapin pa kung taas blang humidity taas blang water vapor sa aton sa ni nga palibot tungod gani sa pabaylo-baylo naton sa ni nga panahon bang iban sa ni kadamo sang mga itutuwa ginabatsyag mga discomfort sa lawas kagang iban Sir Josil bisan hindi pa tani abuton sang hapo-hapo na lang tungod sa stress.
0: Ginahapo number one sa pagpanumdom nga kon magbalatian gani why ino gasto sa ospital Doc Leo?
1: Tama Sir Josil kagabi niya kung nano sa aton sa mga tagpanamati tuman kadako sa niyang puwersa sa ginatawag aton paminsaron mo sa pag-ayo o benepisyo o perwisyo sa aton sa niyang lawas. Sa simple lang Sir Josil nga nag-umpisa sa gamay naton nga kabalaka nag-overthink kita.
0: Mm-hmm.
1: Ang kalabanan plus nga overthink naton ay manatanya nagkatabo mo. Dili na sa pinuino naton nga exaggerate lang naton. That's why kung kaysa Sir Josil mo nagre sining bla naton nga tuman ka pwersado ang aton sining nga huna-huna. Kay kun ano ginapaminsar ta didto kita laban-laban sa pakadto kapin pa maginakabalakaan naton Sir Josil sa kondisyon mga balatian sa lawas bla naton.
0: Oo.
1: Parambal sang kilala ko, why not, Doc, no? Napaminsaron tan lang magdamo pero may kwartata.
0: Tani, positive thinker lang kita, no?
1: Positive thinker kita. Pero syempre, hindi matabo kung why magkita nagahulag.
0: Oo.
1: Dapat ang positive thinking, upda na to, i-translate na to, dapat sa aton saninga pagtinguha, aton saninga paghulag, parang mag-match inang duha, ma-achieve na to. Sir Josil, ang ginatawag goal na to, nga gina, syempre, gusto na to na labuton. Lain iya sa sakit, Sir Josil, nga maguna-una ka lang sini sa ginatawag balat tian dito susulod sa aton sining lawas nagapanghikot may negatibo na nga ginatawag epekto sa aton sining lawas kag physically ginatamad man kita Sir Josil abi magtinguha sa pagreporma sa aton tugalingon kun bisan sa aton pinsar pa nga daan dira na nagasugod nga daw katalamad na bla tungod nga negatibo na kita perme dira nagalala ang aton sining balatian kag nagadevelop ang iban pagit sing balatian kag nagasanga-sanga pagid makomplikasyon nga aton mabatyagan
0: tikon libugando ikaw libugando kita una darati ma-develop ang stress kon magsigisigi na gani muna nga nagaka-apektuhan na psychologically kita nag-develop na anxiety panic attack and the worst muna nga depression muna nga ang masaming ginapanumdum subong kon sa mga balatian ini Doc Leo ti kwarta tightis ang problema sa kalabanan sa aton mo kulang sa kwarta bla. Kay ti dapat magambal ka nga tightis ni sobra mo pareho sa bisang appendicitis so sobrahan ikaw sang kung sa physical work pagkatapos dasig-dasig ka magkaon nagtalalang to pagkaon sa sulod sang lawas mo kundi dapat to magsulod nagtalang ang iban ka-develop ang tawag na to sila appendicitis lupok na gani appendicitis ang iban ti sobra dasig magkaon kung kaysa pagkatapos Subraman nga panginaon, galing kiti kon kulang kay eskorta, briskad, kwarta titis ko na nayang balatian mo diya, Dok Leo.
1: Islan tabi si Sir Josil sang bulsa titis.
0: Mas dalum-dalum pagin na. So, sato si rin nga pagparagad, ari. Sigurado kikita magluwas sa asma, makwarta titis gid ang batyagonyo. Kung hindi naton mapunggan ang iba nato sa nga mga habit ang ginahimo naton kay may mga naga-trigger magluwas abisang humidity na mabaling banti nga kung humid niya nagadamo ang nagamasakit bangod kay dira sa vapor, water vapor kung kaysa gaupo dira mga bakterya kag viruses nga mahaklo tagasulod sa ato sa nga lawas.
1: Correct Sir Josil, kag dira man nagalapnag o kung nagadata sa ni ang molds o kung mga amag bala Sir Josil nga nagahalit gid sa ato sa nga lawas lakip sa ato sa nga respiratory system.
0: Amo ni nga ang iban sa ni nga may ginatawag sa ni nga allergic reaction bangod sang pagtaas ang humidity or pagdamo sang water vapor nga mahaklo ta because humid gid man ang ato sa ning klima diriya sa Pilipinas
1: correct.
0: So subong paghambalan ta ang relasyon hindi ya kay relasyon niya mag-un ha mag-girlfriend, boyfriend, husband and wife, parents and children kundi ang relasyon sang sobra naton sini nga konsumo kag pagka-indulge kulan na hambalon pagkadalok naton sa mga matamis sini nga pagkaon sa asma Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Hambalon lang gyapon naton nga relasyon Sir Josil. May ara gani kita nga expression na ginahambal Sir Josil kun mabatian kun tuman bala ka hanuot kag ka-close sang magrelasyon. A girlfriend, boyfriend or mag-asawa. Masaling ba? Dosubay na lang kulang ba?
0: Dosubayan ko no, ka-sweet eh. So amo man na per se ang sweet consumptions or sweets nga ginakonsumo nato na mga matamis na ginakonsumo nato kay baloka mong may relasyon ini kung nga anang galala ang ato sininga asthma kag nagaka-develop or nagasuffer kita sa asthma Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, magambal kita ng relasyon tapos simplihon pagin nato or connect. May koneksyon ang sobra nga kalamay. Ariya, tandaan nato na sobra nga kalamay. Kinanglanto man ang kalamay, Sir Josil. Pero ang sobra, dira sina nagasanga-sanga ang mga komplikasyon kung may balatian ka na kag dira nag-develop sini ang balatian. Halimbawa, ining asthma, kung ay kapasang asthma, kay ang inistoryahan nato Sir Josil sa mga adulta ito magambal kita adult Sir Josil tidiran sa mga 18-20 anyos pataas kati may mga kabataan nga daan nga asthmatic man niya mo halin pa sa lapsag pa or sa gagmay pa toddler kids damo gani sang ginatawag gina considerar ang mga ginikanan sini kung nangyimo sini nga anak may asthma pero diri man Sir Josil sa ginatawag mga adult kapin pa maning hambal blas ang kilala naton Sir Josil nga kun may edad-edad ka na hindi ka bala gusto nga sawayon nung kaisa kapin pa kun mas may edad pagid ang gina sa imo ang ginasaway mo kaysa masunggod-sunggod pa na mo pilakadlaw kasa way sa pakanay mo kag dito yung pagigasunlugon pero arigali no sa aton mismo ko galingon kita malang nagahatag sa nisang binipiso o konperwisyo depende sa aton sa ginahimo kasubong sang sobrang pagkonsumo naton sang kalamay ang ginamin naton diri Sir Josil nga kalamay ini kalamay balang hindi lamang sa ginakutsara naton kung magtimpla kita sang kape sa ibang dira especially sa mga mahiligon balang maginom sang gatas tapos kalamayan pagid it is not healthy. Hindi gid siya maayo kun butang ta ko mag-inom gid man kamo sang gatas inom la kamo gatas nga may kalamay. Hindi nyo pag i-mix per me ha kay kapin pa kon may ara kasang hapo nang adaan maglala pag yung dangimo sa niya kondisyon.
0: Amo na yung iban sila niya untati niya na yung mga dairy products kung ginahapo ka mo. Pero actually, ang aton sila yung panimbog-simbog da sa dairy product or products sa ginainom ta kung kaysa mo pa na nagapalala. Kay delikado abi ang asthma ginatawag ko ng hapo eh. Ang hapo per se ya bangod sang sobramos ning dalagan, normal na ya ginahapo kita ginakulang ang oxygen sa ato sining lawas. Pero ang hapo balang pamatsyagan mo kun kaysa bala ko na buton sang hapo ya hindi nakapasulod sang hangin sa iya sining baga. kung kayo siya daw makasiling ikaw ang abaw na naluoy ako, siya daw mabugto ng iya sininga ginhawa. Pero ano kadelikado, anong nagkatabo sa sulod sa aton sininga lawas, Dok Leo, kung may hapo ikaw ko na asthma, Dok Leo?
1: At talagang asthma ni Sir Josiel, ti chronic disease niya siya.
0: Mm.
1: Kung sa diin ang alagyan sa aton sininga hangin, nagahubag. So kung maghubag ganit karon, kung nag-inflame sa Ingles, nagagamay sa ning alagyan sa nisang hangin, ang buho bla.
0: Oh.
1: Iti nagahubag mo, pagkatapos ang isa pagit sa nisang nagapabudlay pagit sa ton paginhawa kay nag-accumulate pagit dira Sir Josiel ang mucus.
0: Mm.
1: Iti nagagamay ng adaan ng alagyan kay nagahubag, agamay alagyan sa hangin, dugangan pagit karon sa mucus nga nagakapul dira Sir Josiel. Tuman kabudlay ang mabatyagan sini sang isa ka tawo nga may hapo sa iya sini nga pagginhawa nga literal bala nga mabatyagan sini sa may hapo masiling sila nga kun hindi asta lang sa dughan asta lang sa liog ang ila sini nga pagginhawa.
0: Oh, amo na kun mapa-examine ka mo just like for example sa mga doctors. Actually mabatian ninyo ini kun mo ulo anting pa inyo sini nga dulungan paghambal bala nga inhale ginhawa exhale pagwaa. So ang likod ya sini kon ituon mo imo sini nga dulungan mabatian imo siya ga ingaw eh.
1: Bisan pa galing Sir Josiel nung kaysa sa distance no may
0: oh.
1: Distance siya pa bala kon medyo gamay gid ang alagyan sang hangin.
0: Oh.
1: Mabatian mo ang pagpanihol sini saya sini nga paginhawa.
0: Kon sa mga manok paghagrak
1: mm-hmm.
0: Nga daw hindi ka ginhawa. So delikado ini actually kon may mga stethoscope ka modus balay niyo. Kapos mo lang sinamo, butang mo sa dulungan mo pagkatapos ituon, tapos bagaya bla pa inhale, exhale sa lawig. Mabatian nyo na, lain gid yung tunog ya sang may, tawag natin, asma o konang hapo. Now, kalabanan sinisintoma, Dok Leo, muna na whizzing, nagaingaw ang imo sining likod, ang imo sining baga. Pagkatapos ti, dala na dang pag-ubo eh. May sipon pa kun ka isa, dala, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kaghugot. Palang hugot imo sa nga dughan, kulabos gading imo sa nga pag ginhawa. Kagini ka sa ni basta Sir Josiel maka-exercise ang effort. Hindi ka basta-basta makapangabudlay.
0: Mm.
1: Hindi ka basta-basta maka-exercise. Hindi ka madali gid Sir Josiel magpinot ng imo sa nga pagginhawa. Kag, ari pagida, ang iban sa ni Sir Josiel, hindi makatulog ang nagahigda.
0: No.
1: Ang ginahimo sa iban, sini, gaantos, gagwanta na lang, nagaduko na lang Sir Josiel, ang agtang sa nidira sa bibi, sa lamisa, gapungko sa bangko, hasta maagahan na lang Sir Josiel. Kaya kung maghigda, gani, budlay ang paginhawa, ginaatake sa pag-ubo, bangon naman liwat.
0: Ang iban, sini, gasandig na lang gani, mo sa dingding, bangilan sa uluna ng likod, para lang gid niya matulugan pagkaaga, stiff neck, ikaw kay gadunglay ka magtulog.
1: Budlay, gikataman sitwasyon Sir Josiel, no?
0: Oh.
1: Pero, aribala kita. Budlay na yung sitwasyon pero ang isa sinisang dapat na ton bulubantayan, ining mangayo ka lang gyapon Sir Josiel sa mga cravings, so bala?
0: Mm-hmm.
1: Gusto mo imnon, gusto mo kaunon, sa pihak nga na medyo budlay naman ang imo sinigani nga na-experiencehan o kung mga symptoms nga imo sinigani na agyan, pero pag mayad-mayad gani sa pamatyag mo, subong ulong pawantagamay, doon nami mag-inom sang naginabulubalhas sa nga.
0: Ice cold tawag nila bala.
1: Mm-hmm.
0: Pero, gakaon kita mga matamis. For example, labi Dok Leo, prutas. Ang guyabano matamis man na pero may aslom. Ang apple may tamis man na may ulo aslom nga gamay. Pagkatapos, lansunis tamis man na may ulo aslom nga gamay. Ang mangustin tamis man na nga may gamay nga ulo aslom. So, sa Luisay, untata na to ng pagkaon sa mga katulad sina, prutas Dok Leo?
1: Aton Sir Josiel, karon na tanawon, ang sahi sang sugar na ginapasulod naton sa aton sa ningilawas.
0: Oh.
1: Kaya kung magkaon kita sang prutas, may sugar man na ni.
0: Mm.
1: Actually, abis ang iban, prutas lang ang may sugar. Mga utanon, may sugar man, Sir Josiel.
0: Mm.
1: May glucose, may sucrose ni sila, may fructose man na ni sila. Magluwasa, iban nga nagiinom sang gata, Sir Josiel, ano? May lactose man na ni siya. Ang muna ganyan kung gabutod, imotyan ganyan, masunin sila, ay may lactose intolerance ka, hindi ka magsigiinom sa isang gatas.
0: Mm.
1: Tugon na kulangan sa lactase dira sa sulod sa aton sa nga sistema. Pero ang bintaha lang sa ni sa fruits and vegetables, though may sugar sila, fructose, may glucose, may sucrose, ari iya

0: Without sugar actually, that could help man kay may mga makuha man ikaw ng nutrients. Ang kape actually without sugar, somehow makabulig man ni sa aton basta sa insakto lang sini nga amount.
1: Tama.
0: Kag iban pagid sini nga mga ano bala, unsweetened nga mga pagkaon tani galing kiti mahilig gid tayo sa matamis. Na ang paman ko sini Dok Layo, tamis ang aton nga Santon gold coffee mix, ang premium D3 coffee mix matamis ina Dok Layo. Pwede pagkainom ang tao, for example nga may arasang asma or nagatukar hambal nila Dok Layo. Why ko kabalo kon ano tukar ya, where are you now, kon where do I begin,
1: basi instrumental Sir Jocel pero panihol
0: life dance instrumental
1: ada gina agi talaga slangas no, pero hindi Sir Jocel basta-basta kung may hapo kay.
0: Oh.
1: Bugat kayo ang pamatsyag sini. Ang pinakapunto lang naton, dere, kilalahon lang naton ang mga triggers. Hindi kabangdanan, Sir Jocel, sang hapo ang sugar at hagonta, ha? Hindi nga tungod nga nagkakaon ka sugar, mangin hapoon ka. Kung yung pinakapunto, sini, ginapataas mo lang emotion nga risk nga mag-develop. Pwede kag, kung may hapo ka nga daan, nagalala pag ina mga symptoms. So kilalahon mo karon ang mga matamis nga ginainom mo, ang ginamin naton sa Lidre Sir Jocel, ang hindi alin sa natural blast much as possible, ikawan gin naton. Pero liba, magpangapi kita. Ako yung nag-discourage sa Sir Jocel, kung liba, medyo pinot kinang emotion yung pag-inhawa, mag-inom ka sang kape nga may kalamay.
0: Oo. Oh.
1: Pero ti damo magpamati sa aton Sir Jocel, mas damo yung wise ang asma kasi sa may asma eh. Nga nagainom gadiyasang aton tatlo ka variants ng coffee Sir Jocel.
0: Oh.
1: Kagari ha, take note ha, sa aton mga tagparamati, mga listeners naton, bisan kabataan Sir Jocel, kuha na yan mo, paborito, isa sa paborito nila yung aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix mo. Kati why yes yung caffeine?
0: Oo.
1: Pagkatapos may ara, payas ng lisatin yung nagabulig pa nami sa memory, kung kabataan nga dan Sir Jocel, iliskwila. Kinanglan nila mag-memorize, magbasa. Tibisan pa sa mga may edad-edad Sir Jocel eh. Ang iban siya ni nagamalipaton, magluwa sa iban niya ginahungod, gilman na paglipat-lipat. Makabulig Sir Jocel ang lecithin. Ti ang aton si Sir Jocel nga Santhon Gold Coffee Mix. Manami mana siya kay magluwas nga nagabulig sa aton si Sir Jocel nga ginatawag overall health kay damo sang sustansya nga makuha sa mga sangkap niya. Ara ang balungga yun, nami mana sa asma eh.
0: Oh.
1: Ara ang palaya, ara man ang garlic Sir Jocel, makabulig man sa may mga asma. Though, wag kita nag-recommend yung mga pilito nyo gading nyo sa ginhawa mag-inom sa kung may hapo ka mo. Ang namin naton sa mga nagpamati sa aton nga na-testingan ng adaan nila Sir Jocel. Kag sa mga manug testing pala nga daw nagaduha-duha, primero bla, ang ginatawag paggamit o kung pag-inom sa may ara sa Sir Jocel sang pampatamis. Matamis ganun niya sa nga damil pero halin sa stevia. Amo man nga ton sa nga premium D3 coffee mix Sir Jocel, kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix, may stevia ini sila bilang pampatamis.
0: So sa mga katulad si Dok Layo, if we speak about too much sugar, kahit ang sugar, amo nang hambal naton triggers, isa sa mga nag-trigger eh, sa malala naton sininga, or paglala sa ato sininga asthma. How much is too much in terms of sugar intake, Dok Layo?
1: Dari kita Sir Jocel, sini sa WHO, no? Ang rekomendasyon sini, dira sa mga, sa kababayanhan, ha? Anom sini ka kutsarita.
0: Anom, kutsarita ang gamay, ha?
1: Kutsarita, ha?
0: Kaya may kutsara nga daan subong, Dok Layo, kung kaysa daw gutok, pas ba mo na
1: kong. May nabalaan ko sa Sir Jocel, isa mo ka hungit, dumadilok ka mo, dumadunlan ka mo. Kutsarita ini siya, dira sa mga ginatawag 25 grams. Kag sa mga kalalakinhan Sir Jocel, dira sa mga up to 9 teaspoons. Ang sugar nga magamit naton. Ari Sir Jocel, sa ginagamit pa lang naton niya, like table sugar naton ha. Ang kumustahon naton karon ng iban pagid naton sini nga mga ginapasulod sa lawas nga may mga kalamay. Diba, nagamit ka sang kalamay karon dira ka na sa 60 spoons or 90 spoon na bisa mga kalalakinhan, 60 spoons sa mga kababayanhan. Kun sa adlaw-adlaw sini magluwas sa kalamay yung ginagamit mo sa pangtimpla kung table sugar, kumusta naman ang imo sini nga soft drinks?
0: Chocolate.
1: Chocolate. Kumusta ang milk tea? Kumusta dira karon ang especially Sir Jocel ang energy drinks? powdered juice. Ang iban sa ni Sir Josil, matemta rin pag inom sang powdered juice. Eh, kahit

0: prutas mong kuno.
1: Oo.
0: Kabutang pa gani 100% vitamin C.
1: Mm.
0: Pero pagkatapos naghingo-hingo, nagtulo-tulo ang sipon. Tungod Sir Josel sa added sugar. Tuoy palabot Sir Josel may mga ice cream pa na, pastries, cakes. Kaga iban pa gid Sir Josel nga may mga added sugar. So kumusta ang consumption ninyo sina magluwas iya sa limite lang sa aton kung tani ka dadlaw.
1: Just for the information of everybody, hindi taton matakos ang konsumo tanga sugar kung ara na sa butilya kag liquid form nang inainom ta. Tay inainom liquid form gid na no. Kung liquid na for example, ang paborito naton nga soft drinks. Kay balo ka mo kung pila ka kutsara sang kalamay ang ara dira. Fructose sabi, maghambal kita. Pila ka kutsara sa sugar ara dira. Ang pinakanubo siguro dira pito ka kutsara sa kada 12 ounce nga soft drink. And as high as ang iban sinigalabot pag gani more than 10 tablespoons, hindi ka teaspoons, tablespoons. So amo na kadamo ang konsumo ta sa isa naton sinika padalundan nga mga ginainom ta just like for example soft drinks. Ti magluwas sina may kanon ka pa.
0: Mm-hmm.
1: Converted into sugar man ang iban sina. Pagkatapos may iban ka pa dara nga mga konsumo katulad abi sang tinapay. Some of that will be converted into sugar. So tama ka sobra kung kasaga times 2 times 3 times 4 times 5 pa siguro. Sa ato sini nga supposed to be daily intake lang sang sugar. Ang aton aktual nga ginapasulod sa lawas ta Doc Leo.
0: Correct Sir Josel no. Kag kun nga ang madata Sir Josel ang kunlap nagon ang consumption natin sa sobra-sobra nga sugar.
1: Mm.
0: Kaya ito, ibisandiin lang mo. Kag barato, bala Sir Josel, baklo nining mga pwede natin mainom, pwede natin sini nga makaon. Magluwas nga umpisahan pa sini ang pagkakita mo samtang gamay ka pa sa kabataan, makita na nga dan ng commercial, mabatian sini sa mga pasayod.
1: Mm.
0: Makondisyon ng paminsaron, bala Sir Josel. Nga bisan isa lang sa isa kabulan, makakadtog, gididobla kung makainom, kung makakaon sa amo nga pagkaon niya nabatian Sir Josel. Okay lang na kung may kaya balatian.
1: Oh.
0: Pero kung may ginabatya ka na specifically ining asthma, kagkontra na sa imo sini, kapala nubra ng sugar consumption ni mo, di isa ginisang dapat natin alandaman kagbarantayan Sir Josel.
1: Mm. So sa aton sering mga kauturan, naganagana nyo lang inyo sining sugar and sugar intake, especially kung may ara na kamungadaan, pabalik-balik sining asthma o kung hapo.
0: Kag sa ginikanan man Sir Josel, kay adult ang ginistoryahan na taon karon 18, 20 and above.
1: Mm.
0: Pero sa mga ginikanan, i-apply nyo man sa inyo kabataan na be.
1: No.
0: Hindi nyo man pagpagustuhin lang kung anong gusto nila. Kaya actually, masiling ko Sir Josel nga pinakaswerte ang mga kabataan nga may mga health conscious kag sa lugar ha.
1: Mm.
0: Sa lugar lang ang pagka health conscious nga mga ginikanan.
1: So amo na nga kon parisubong ginabawal ng soft drinks sa mga eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Pero gapang latas ang iban mahambal nga magwa ko dali lang gid sila kay may baklon ko to ay baligya sa canteen gali imo kay hingagaw ya katuro soft drinks dito sa guwa ka magsulod naman sa eskwelahan.
0: Kagang iban yung Sir Josel lang gabutang sa fridge nila.
1: Mm.
0: Sa panimalay gid mismo ha.
1: Oh may unay.
0: Mm-hmm.
1: Para sa konsumo. So, okay man ang ginatawag nato sa inyong panalagsa. Pero hindi lang pagsigi-sigi ha. Because ang sigi-sigi, nagadulot ina sang kalalatan sa aton. Especially kung mag-set ina ang mga komplikasyon. Kay, kung i-relate pin nato ng sugar, sa too much sugar ha, consumption, sa asthma, Doc Leo, anong ginahimo sa too much consumption sa sugar? Sa mga may hapo, Doc Leo.
0: So muna yung hambal na ito na ginasar, Josel, may connect bala.
1: Mm.
0: Sobra-sobra nga pagkonsumo sa kalamay, makalamay nga ilim nung tagkaranon sa aton sinibaratian o kung especially sa may asthma. Ang research, mga pagtuon na gasarin, Sir Josel, may aragid. Nga ah, ang sobra-sobra nga pagpasulod sa kalamay sa aton sinigalawas, nagapakita nga, nag-increase ni sang inflammation. Ano bilang problema sa may asthma? Nag-inflame ang alagyan sa ila sininga hangin. Tidugangan mo pagid karon. Kung baga may kalayo na nga daan, sulsulan mo pagid, sunludan, gatungan mo pagid, gina-increase ang sugar, ang inflammation, gina-promote sini ang obesity. Ang isa sang kausa kung problema, Sir Josel, sini sa mga may hapo, especially kung obese na, nagadugang pagid, Sir Josel, kakompress ang aton sa nga mga internal organs. Nag-affect sa aton sa nga immune system na kung mag-overreact. Ang aton sa nga immune system, isa man sa mag-trigger sang hapo. Nag-alter sa aton sa nga gut bacteria. Prone kita sa nga infection. Kag-isa sa nga sang aton halungan dira respiratory infection. Kag-increase man sa nga oxidative stress. Ini sila, ang ining mga ginatawag resulta sang sobra nga pagkonsumo sa kalamay mahimo nga magdevelop ikaw sa isang asthma ukon kun asthmatic ka nga daan maglala pagid ang mga sintomas nga imo sini nga ginabatyag.
1: So amo ina ha ang aton sini nga pag-connect botambalon apektado ang aton recovery sa asthma kung sige kita take sa mga sugary drinks. Pagkatapos, madasig nga tapikan kita ka-asthma, kag nagalala kung magka-asthma kita, kung pala inom kita sa mga sugary drinks or intakes. Dapat na to na panumdumon. And then, with this, ang sugar, number one, increases inflammation. Maghambal kang inflammation, sinin Dok Leo. Ining chronic ha, inflammation, Dok Leo, ha? Chronic inflammation. Mm-hmm. We're speaking about chronic. Butamanon pabalik-balik. And isa pag-inti kung sugar, sugary intake, kagpalakaon kabisa ang mga matamis, tisa dira, amuman gali na nag-kosaton niya, dasig kita magtambok, Dok Leo, okay, obesity.
0: So, nag-sobra, sigasulubrang aton sa rin niya kabog aton. Kag nagasulubra man sir Jose ng kadakuon sang aton sa ninyo lawas, suppose nga dira lang magmatch kung taning aton kabog aton sir Jose sa aton man sa ninyo kataason kag sa aton man sa ninyo waistline kung tani.
1: Could you imagine that apektado pati aton immune system?
0: Mm-hmm.
1: But tambalo sa ninyo maaway pa man tani ang aton soldado pero ginhiluan tang soldado ta Dok Leo eh.
0: Mm-hmm.
1: Nagina mambal nga pagunta ni aton mga soldado butamalon pagsikang lawas nila ginpaturos ta karon ko galingon rasang sugary drinks or tama ka matamis ini nga mga kagkinalamayan tiko ni nagluya sila dito pagsulod sa bacteria viruses kag fungi ay ginapukaw lang ta naka virus niya giyaden ako.
0: Mm-hmm. Do pros bala sang isa ka cancer Josel sang isa sini ka kampong ginpukaw lang sang ila sering official pag-abot na.
1: Mhm. Maila kon official magpukaw ang lain sila kung kontra magpukaw man. Bugtaw na pagbugtaw mo bla ayos ka timbog ka na.
0: Kag literally sir Josel mo na ginahimo naton sa ton lawas kun mataas ang sugar consumption naton. Remember, ang isa sini sa paborito nga kalanon sang mga ginatawag bad bacteria Syria, amo sir Jose ng kalamay.
1: Mm.
0: So gina feed na to ng aton kontra. Yeah, instead gina feed na to ng aton sa ng defensa.
1: Oh. It's just like aiding the enemy.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag nila sina kun soldado, ikaw ikaw eh. You're not loyal to the Philippine flag and to the constitution.
0: Amo ni balbal sir Jose. Balbal sir Jose nga kun nakilala mo pa kung tanong imo sa inyo kontra, masobra na tani, kung dira 50, masobra pa 50% nga may bintaha ka na sa patag-awayan. Pero since gina feed na to ng kontra sa radyo, sa butang balon, hindi pa kita reverse. Hindi pa naton sir Josel na detalye gid kung anong dapat aton himon sa pagpabakod sa aton sir galawas.
1: Oh. Pero kung may ara ka na asthma or para nga makalikaw kita sa asthma, Dok Leo. Anong mga pagkaon sini? Dapat natun kanon pagkatapos ining available bala sa ato sini palibot, Dok Leo. Makabulig sa pagtap na para magka-asthma ikaw.
0: Actually, Sir Josel, ang mga kalanon sa mga pagkaon nga makahatag sang perwisyo ka benepisyo available gyud na sa aton palibot parehas.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Ang mga matamis available man sa aton palibot, readily available ka mga barato pa. Pero pwede magdi kita makakaon sir Jose lang makapaayo sa lawas specifically sa may mga asthma like pagkaon sa isang mansanas, pagkaon sang orange, pagkaon sang kapayas, pagkaon sa isang bayabas, bauti dagaya gin sa vitamin C, pagkaon sir Jose sang balungay, pagkaon sang ampalaya, kun may tangkong kamodra, may carrot ka modera, pagkaon sinisang beans ti sa mga nagakonsumo abisar Josel sang protein from animal source ti ara man ang karne, ara man sini ang isda. So instead nga magkaon kita sang mga kinuyam kuyam sir Josel kon kinima kima sini sa aton sini carbohydrate source, pwede naton kuhaon sir Josel sa complex carbohydrates ara ang mga ginatawag mga talangkunon, ara ang kamote, ara man sini gani sir Josel ang brown rice kon buwa, gusto naton testingan kag healthy fats kinanglan man naton sir Jose na kwao na ni sa nuts sa seeds, olive oil, kung VCO, Sir Josiel, kung fatty fish, pila lamang inisang mga maayo, iya Sir Josiel, nga pwede ka unon kung ang isa ka tao sa may asthma, instead nga ginasigin na ton feed ang aton sa nga lawas sa mga makalamay nga kalanon kag mga ilimnon.
1: Instead nga mag-indulge kita sa mga bakery products, kung may prutas man lang, mas maayo nga sa prutas na lang kay mas madamo dira sa nutrients nga makuha kita, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel.
1: So, isa na sang kia or liabi kag ideya para sa inyo. And speaking about vegetables naman, Dok Leo, number one, dari mga kabuli, gidgali, iya balunggay, no? Mm-hmm. Para siya sa aton para hindi makadalawat kita asma, Dok Leo.
0: Kag kung may asma na, Sir Josiel, makabulig mang din sa mga asthmatic. Mm. Pero tagon na to na, hindi nga ginahapo kag nagasugong na paginhawata mo pa iya pagkaon tablunggay, ha?
1: Mm.
0: Kundi himuon na to nakabahin sa aton pang adlaw-adlaw, Sir Josiel, nga ginatawag pagkaon bala. Nga kaon kita sang balunggay pirme para nga ma-maintain ang mayo naton sa nga pamatsyag kag hindi kita basta-basta sini pag-atakehon. Lain man niya, Sir Josiel, ang plastada sina karon ho gina-atake na kita.
1: Mm.
0: Hindi na naya makapagar iya ang balunggay, Sir Josiel. Kung dira ka na mismo onset nga nagapinot na imo sa nga pagginhawa, hambot na to ng balon, gakaon ka man adlaw-adlaw, gakaon ka man sa laswa, kaon ka man prutas, why not i-include mo ang balunggay sa imo sa nga pagkaon?
1: Amo ni nga, kung may hapo ka mo gani, masami sini nga ginahatag sa inyo sang doktor, ang mga bronchodilator.
0: Mm-hmm.
1: Pagkabal kita dilate, amo ni nagapahawan, bala, gapadako sang buho sa ato sini nga lagyan sang hangin pagkadto sa ato sining baga, parang hindi magkipot kay delikado magluwas abis sa ginatawag nato sining you're suffering from asthma. Ang halungan ta lang ang mga makadala sang tawag nato sini allergic or allergy, may allergic reaction kamo kay ti may asthma kamo, kipot nang andan lagyan sang ato sining hangin pagkadto sa ato sining baga, pagkatapos madugang paginang kipot ya kung magkaon kamo sa mga pagkaon nga allergic kamo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel, no? Pero siguro man, hindi ka man siguro kabatas manginaon sa ni Sir Josiel kung kasugong ginhawa mo, ah. Pero pinaka-pointa sa ni, base karon kung ginabot ka kung nagtukari mo sa ringa hapo because of allergic reaction gani sa ginkaon mo na sang nagligad sang uay ka pa sa ni ginhapo. So dapat kinalahon na, Sir Josiel.
1: So, muna nga dapat dumdumon mo ginpermi kada kaon mo no ginkaon ko kahapon.
0: Mm-hmm.
1: In short, sini ang epekto kon kaysa hindi man outright dayon-dayon. Kon kaysa sini it takes 12 hours, 20 hours antes mag-set in ang inatawag sini nga allergic reaction sang lawas mo sa mga ginakaon mo kon kaysa, Dok Leo, eh.
0: Correct, Sir Josiel. Amo gani nga maubos pag ganing sang iba nang isa ka litro ganing soft drinks, eh.
1: Mm-hmm.
0: Kag do nami papamatsyag, buwas pa man sa buton na.
1: Buwas pa man na subayan ihi mo. Kaya hindi man actually nga pag inom subong dugay-dugay maupod na sa ihi mo, hindi proseso pa na sa lawas ta.
0: Correct.
1: Pero speaking about balunggay, Dok Leo, dako ang bulig yasin, eh. Kung may haraman lang balunggay sa palibot ninyo, subong kamurong ka balunggay, abi luto kamo sang utan bala, Dok Leo, nga pwede ninyo malangkay ang balunggay. Bisan pa paano, may makuha kamo pagka may gamay sininga nutrients nga makabulig. Agud to nga hindi maglala kon magkahapo na gidman kamo, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Kaya ang balunggay may aran isa sang antioxidant effect. Ang asma, abi, Sir Josiel, naga-involve ni sang damage halin sa oxidative stress.
1: Mm.
0: Nagadugang pagidpinuot kag burlay nga aton sa ringa paginhawa. So kung may oxidative stress, dapat yung pangontra kita, Sir Josiel, defensa dira. Amo ni ginatawag antioxidant.
1: Huh.
0: Tiya ang moringa nga dan, Sir Josiel, may mga antioxidant ni nga manami gid pag abot sini sa may mga asthma, isa na dira among quercetin nga nagabulig ni sa parang ang aton bala nga histamine, Sir Josiel, hindi bala magsigi sini ka padayaw bala nga nagapinot pagid karon ng imo sini nga paginhawa dugang tungod may over reaction nga nagakatabo sa sulod. Mabuligan niya, Sir Josiel, nga mapakalma sang balunggay sa sigi-sigi naton sini nga pagkaon kung may mo palang adlaw-adlaw.
1: Ang nagapalala actually sa aton sini nga hapo amo ning pag-release ang lawas tabla uncontrolled nga pag-release ang histamine.
0: Mm-hmm.
1: Wherein ang masami sini ginareseta sa temporary relief is antihistamine.
0: Correct.
1: Pero may makuha kita dira nga pampapagar para nga hindi mag-inabusar man ang lawas sa sang release lang permiso ng histamine, gabusar in the sense nga kung kaysa yun na sa kabasagid bala sang insakto nga signal. Mambala, oh, tagay ko na isa kakilos niya pila duha, tihatagan niya ka duha, sobra na. Kung sobra ng histamine, may allergic reaction nga na most likely nga mabatsyagan.
0: Correct, Sir Josil. Pero magluwas siya na, may ara isang magnesium pagid ang balungay nga nagabulig paligwa sang alagyan sang hangin, Sir Josil. Kati ang problema sa so may mga hapo, pinote na sila yung paginhawa kaya nagagamay sa ng alagyan sang hangin. So nagabulig pa relax sa magnesium nga halindira sa balungay, Sir Josil.
1: Okay, ang balungay, ara man na, Dok Leo, sa Sunstone Plus Gold Capsule tamo. In oil form, ara man na sa Premium D3 Soft Gel Capsule. So ang pag-maintain naton inom abi Dok Leo, mga 1 to 2 capsules daily no sa Sunstone Plus Gold Capsule ka Premium D3 Soft Gel Capsule, dalontan lang abi ang Sunstone Vitamin C. That could also help us Dok Leo, especially kung atakihon kita sang allergic reactions katulad abi kon magtaas ang humidity Dok Leo, may resistance ang lawas ta sina.
0: May ara gid Sir Josil, kag manami igon updan gid ya sang puro nga vitamin C Sir Josil. Ang aton sa nga Sunstone Gold Herbal Capsule kay nga man ang puro gid nga vitamin C, may ara gid Sir Josil iya nga gidatawag mihura gid bala. Nga mabatsyagan. Kaya nga man, ang vitamin C nagabulig support ini sa asthma kay kasubo sa balungay, may ara man sa sigiratawaga antioxidant benefit pero powerful antioxidant kay puro si Sir Josil eh. Ngayon iya sila ginahimo, nagabulig sa para ma-reduce ang histamine levels. Nga nag-aalalay man Sir Josil dira sa balungay. Magluwas nga nagapabakod pagid sa nga ton sa nga resistensya. Di ko nagainom ka sa ni adlaw-adlaw, like for example, gainom ka sa Sunstone Plus Gold Capsule kag Sunstone Vitamin C adlaw-adlaw. Kasubong lagi na pasudlan mo Sir Josil, lang mo sa nga lawas adlaw-adlaw sang utanon sa ginatawag pamaagi sa ni sa pag-inom. Kami ara sa sang balungay, may ara sang ampalaya, kag may ara sang puno sang sustansya nga spirulina. Kasubong man na ginapasudlan mong lawas mo Sir Josil sang Sunstone salinsani sa panit sang mangustin. Sino sa inyo makakaon sang panit sang mangustin? Kaya naandantam lang kaunon Sir Josil iya sa nga kulamog iya sa nga liso. Which is ang powerful nga antioxidant tira sa nga panit. Di makaon ato ni Sir Josil kung nagainom kita sa nga aton nga Sunstone Gold Capsule. Kagamuman ang ahos. Abi sino sa inyo ang mawilihon dira kag nanamian magkaon sang ahos adlaw-adlaw.
1: Galantaw TV ko usap ahos.
0: Pero kabalo ko Sir Josel may ara nga kaya magkaon sina adlaw-adlaw. Pero kalabanan Sir Josel ang masiling mo sana ako nang ila sa ning reaction kundi makahang malangto kun mabaho o kun hindi gani nagasulab o kun nagahila bang ila sa ning sulok-sulok. Pero kung nag-inom ka mo sa Sunstone Plus Gold Capsule, ara na ina Sir Josil sa sulod sang kada kapsula nga ginainom ninyo. Kag-updan pagin sa vitamin C, isa ni Sir Josil nga waigid sing uyang, ang iron halin sa utanon. Kung parisan mo sa Sunstone Vitamin C, ang iron nga halin dira sa mga sangkap sa Sunstone Gold Capsule, maproseso kung ma-absorb gin sa aton lawas, waay sing uyang Sir Josil.
1: In short, sini, ang pagkaon, for example, sang hilaw. Hilaw ha, nga garlic o konahos, is equal or with the same benefit, parehas las las ang benepisyo sang ahos nga makuha naton kag mapasulod sa lawas ta nga aral sa Sunstone Plus Gold Capsule Dok Leo.
0: Mas may bintaha Sir Josel kung hilaw kung tani. Pero sa ginatawag sa concern iya sang sabor bala. Sa kadam-an kag sa isa man Sir Josel kag ginatinguha man sang iban hindi gani mairitar ang ila sa ringat yan kaya nagahilab o kung nagahapdos kung matupaan sang kakahang, diri na ang paliwansan, Sir Josil. Sa Sunstone Gold Herbal Capsule, kati ara na dira sa niyang ahos. Nagambal kita nga binta, Sir Josil, kati ano ba lang ang maglabuot ka lang sang ahos sa iyo mo sa niyang kusina? Anytime, pwede mo sa mausap kag ma-prepare. Pero tika balo ko, Sir Josil, may sabat mo sinang nagpamati sa ito. Tibintahan man, Dok, dira man per me, naka-standby lang Sunstone Plus Gold Capsule. Kaya tibalaan nila nga isa sa makuha nila sa nadra nga sangkap among natural antibiotic nga ahos. Kag isa pa gyud sa bintahan mo Sir Josil kung nagainom ka sari, mapanubo ni mong risgo ni mo sa respiratory infection. Kaya ti, serbi natural antibiotic ni ang ginatawag na ahos nga ra mandira sa Sunstone Gold Herbal Capsule.
1: So, ang pagkaon sang ahos per se, Ang ahos mismo, if we speak about may anti-inflammatory action or effects sa ato sining ilawas. Ang asthma is caused by chronic inflammation man ni. Nag-inflame man dito sa sulod per se. Ang ato sining mga alagyan sang hangin. So kung nakargado na nga daan kita sang nutrients sa linya sa ahos o kung garlic, tani hindi mag-amo ina gid kalala ang pag hubag sang ato sa ilagyan sang hangin Dok Leo. Sang sa wala gid kita intake sini nga mga nutrients sa linya sa ahos.
0: Tama gid Sir Josel no, kaya actually iti ang gina-mention nato andre pagabot sa nutrisyon mga utanon part lamang ina sa pangkabilugan Sir Josel. Way pa na labot kun ikaw sa ang may asthma pero panigarilyo ka pa. Way pa na labot kun ikaw may asthma way ka man to nagapanigarilyo pero may mga upod ka sa panimalay nga naga-smoke. Way pa na labot kun nagapangusina ka pa Sir Josel gamit mo sini is LPG uling o kun kahoy. Ang buot lang nato ng balon kung may hapo kamutan especially chronic asthma. Hindi ka muna magsigi standby ito kagluto sa dalapugan o kung sa kusina. Kaya hindi na makapaayos sa inyo, makatrigger ang fume, makatrigger Sir Josel ang aso.
1: So sa mga kauturan ta, samtang wala pa kamugin igo sa asma, samtang wala pa matrigger ang inyo sa ring asma. Actually, we don't know sa aton sa ring pangidaron, bisan tigulang na kita or may edad na kita. Pero there's a big possibility nga matrigger ang ato sa ninyo asthma o kung hapo if in case nga hindi naton paghalungan ang ato sa ninyo mga food intakes ang ato sa ninyo ginapasulod sa lawas labi na gid kon sugary kag hindi lang hapo ang delikado kita ha kay iguon kita sa iban sa ninyo mga komplikasyon iban sa ninyo sang infeksyon mas nagalala kon palainom kag palakaon kita sa mga matamis ni nga mga pagkaon Dok Leo.
0: Correct Sir Josel, kag pwede man gid nato ni na malikawan. Nga hindi kita magkaon, hindi kita mag-inom sina kay kabalo kita kag pensaro naton nga makapalala sa mga sintomas nga aton sa posible batyagon.
1: So ti amo na ang kinahanglan nato na on a daily basis 1 to 2 capsules sa Santhon Plus Gold capsule. 1 to 2 capsules sang premium D3 soft gel capsule kag 1 to 2 capsules sang Sansone vitamin C alkaline based nga vitamin C. So kinanglanon ginaton ina kon ginahapo ka Dok Leo ang hambal nila sini dapat untatan mo man anay ang mga makahalapo nga mga activities.
0: Dapat man gid Sir Josel no.
1: Pahuwayan mo gid dapat no.
0: Pahuwayan panilagan naman ang imo sa ning lawas.
1: Pero may ara sang mga napamangkot kita kag may nagamuno sa aton. Siling yang nga ang may problema ako kag maintenance ako sa akon baga. Siling yang nga ang mas nag-aggressive sila kuno dok sexually. Sa ila pag-inom sila maintenance kuno sa baga.
0: Balan mo ito depende man Sir Josel sa mga responses sa aton sa ring alawas ano?
1: Oo.
0: Kag balan mo ang iba niya may maintenance sa baga Sir Josel labi niya kung nano ginakargahan sila sa mga suplemento bala pakaon sila sa mga masustansya bala dira pala nga daan Sir Josel nagpa-agresibo na na eh.
1: Ti ang pag maintain nato sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule ng Santhon Vitamin C nagpa-healthy man sa ato sa ring alawas. Manotice nyo ina nga nagabalik ang pagka-agresibo. Natural na to ina sa mga lalaki ah. Sa mga babae, hindi wayuwa sila display. Pero sa mga lalaki, nagabalikin ng pagka-agresibo. Natural yes, sang lalaki. Gaminos-minos gidman ina samta nag-edad kita. Pero amo nang hambal nila sa lambalanon pa Dok Leo. Karabaw man ako nung yaga tigulang.
0: Pero may nakapunto sa Sir Josel kung may problema kita sa baga. Doon na andan na lang na ton. Bala nga impression bala na ton. Pero tali, why man sing strong scientific sa nga connection na dra. In fact, maluya kapag ganit kay kulang ka sa supply sa isang oxygen. Kaya problema doon imo sa nga respiratory system. Pero ang iba na biti, kung naliba may problema na sa baga Sir Josel, ang common na ton sining ginatawag ginahimo kapin pa sa una Sir Josel bla kung may tuberculosis ka. Ang pinsar sa iban sini sang una pag inyo panahon daw life sentence na ini mo. Ang asta na lang hulaton mo na lang eh. Kung saan o ka na lang magpahuway Pero natukiban, Sir Jolson, samtang nagalakatang panahon na kinanglan gali sa nadira is nourishment.
2: Oo.
0: Pabakuro na to ng aton sininga lawas, aton sininga baga sa pagkarga sa kinahanglanon sininga nutrients. Mga phytochemicals, bioactive compounds, vitamins and minerals. Nga isa sa resulta, Sir Jolson, ito mabinipisuan ng aton sininga reproductive system.
2: Mm.
0: Muna nga ibanti nag-agresibo sila. Kung halimbawa, hindi man dayon-dayon na sa sigi-sigi nila, Sir Jocil, sini nga pagtumar sa mga suplemento, pagkaon, sini isang husto nga pagpreparar sa mga utanon, sa piyak nga may ginabatyag sila-sila, sini nga, respiratory system.
1: Pero advice lang naton, kung may hapo, nagin man kamo, ga-suffer na kamo sa asthma, kung pwede, Abima, limit nyo lang inyong sininga. Katulad siya na, sexual activity. Kaya ba si Balatod, kung abuton ka mo sa hapon, yung kag hindi na bala ka mo maka, tawag na ito, hindi nakabangon bala. Kaya may nagpamangkot diri. Sininga ti, ako may hapo man, pero sininga kung kaysa, dayon gid gihapon, naturbuhan ko lang. Ang aton sini is, banaon yung sko galingon. Yung kibasi ko ninyo, masarangan bala, Dok Leo, mambal nga, dotaman na yung hapo, kag hindi na kamo ginawa, blao.
0: Pinakamanami, sinang himuon, kondisyonon kada na yung kugalingon, Sir Josila. Hindi pag-alang-alangon bala. Hambal-balas ang kilala. Hindi kita makadto kung mag-ayo ka, ho.
1: Lawa kung mag-ayo ka.
0: Ikaw lang hapuon.
1: Oo. Pero ti, ang turbo dietary supplement for many, actually, nagapabalik iniya sang gana sa lalaki sa sexual activity kag nagapa-agresibo because ginapanami iapagid sini ang blood circulation.
0: Correct, Sir Josil, ano? Kag ti, speaking of reproductive system, Sir Josil, nga nourishment, kag sa mga naghina, bala, ang ila sa nga sexual performance, ang isa sang kabangdanan, sina Sir Josil, nga makabigid na ton, nga dako man ang iya sa nga relasyon sa performance, nga naghina, nutrisyon.
2: Mm-hmm.
0: Ang kakulang sina sa nutrisyon. Magluwas iya, Sir Josil, sa psychological factors, pagida, kati ang stress akon stress ka, Sir Josil, isaman mo nga naga pahina man sang imo sining sexual performance. Pero kung full of nourishment ang imo sining lawas, kag kun ka isa tungod lamang, Sir Josil, sa sobrang nga kakapoy, may gamay imbalances kati hindi magin nato no perfect mo. Dira sa nga nagasulod ang papel kung ang role iya sang turbo dietary food supplement, Sir Josil. Sa pagbulig, balik amat-amat sang balanse. Pero bala, balon gid man naton bisan no kabakod lawas to, may mga time gid iya, Sir Josil, nga way kita gana magkaon. Bisan no pa kanami isang pagkaon, dira, kapin pa hambal sa kilala ko, siya kapin pa ko namulan na adlaw-adlaw. So may paaman pa, may pasibit pa. So kinadlaw-adlaw mo, guro mo. Pero depende sa kapasidad sa tao, sa ni Sir Josil. Ang punto lang natin, kung nalimbawa, huwag kita sa gana, may mga pamaagi, Sir Josil, nga matamat balik ang gana. Isa sinis ang ginaubra sa turbo dietary food supplement, ginaamat-amat siya pataas ang aton sa nangin libido. Amat-amat na pabalik sa aton sa nangin gana, Sir Josil.
1: Oo. May isa din ka concern, Dok Leo. Siling niya, ako bala may hapo man. Halin pa nisang natubuan ko buhot. Siling niya, may hapo na ako. Hambal ka nanay ko. Halin pa sa gamay ako. Natingala ko nga kon mag-abot gani siya niya bago bala ulan. Pagkatapos siya makasinghot lang ako siling niya sang scent sang amon siling habon. Gatukar na yun hapo ko.
0: May connect man, Sir Josil.
2: Oo.
0: At libisan way gani sing habon eh. Posible nga magtukar magyapon ng imusunang hapo because of humidity. Because man, Sir Josil, kung nagamadlos ang hangin basi sa mga gilok na ginapalit kagdalaman sang hangin, magluwas pa sa nagasulungaw sa duta, Sir Josil, kung matupaan sa isang ulan. So ang himuon mo sa niti, pili ka sang habon nga daw medyo kasaho yung imusunang paginhawa eh. O kung ang imusunang kagalingon nga hindi ka basta sa niyang hapuon. Pero kung gusto mo, pwede ka makatry sa isang mild nga habon kasubong sang Santhon Plus herbal soap, Sir Josil. Kati may ara sa sang natural nga mga sangkap, kapayas, ara ang balungay, ara sini, Sir Josil, ang iban pagid sini nga mga ginatawag antibacterial properties sa benefit sini nga mga sangkap kasubong sang bayabas nga makabulig parilak sa aton sini nga panit. May mga katol-katol ka dira, mabuligan nga madasig mga ganing magpali, Sir Josil. May body odor ka, mabuligan man nga maremedyuhan, tubtob masolusyonan. Pero masiling na aton, Sir Josil, depende na sa ginatawag pagkasensitibo ni mo sa mga ginabutang sangkap dira sa ginagamit sa nga habo. hapon. Like sana andani mo, te, balaan mo, ginahapo ka na dira. So, masiling ko siguro, Sir Josil, try a bit. Tistingin man ang paggamit sa isang Santhone Plus Herbal Soap. Damo yan nakasaho sa ni Sir Josil, pero hindi mga asthmatic, ha?
2: Oh.
0: Pero yung mo kay concern mo kay may asthma ka, tistingin lang, anay.
1: Oh. Kati mild ang iya sining esente. Mm-hmm. Sang Santhone Plus Herbal Soap, kagsang clear skin na herbal soap. Ang isa dari selling niya, wala ko yahapo, pero ginahapo, ayaw ko kugtas. Kaya natingala ko, bisan makututan lang ko subay nga gamay, selling niya nagahubag dayon pagkasunod niya adlaw, anong maayo?
0: Wala yung manubutan sa radyo sa lalaki, babae, pilang iya sa nga edad.
1: Uh-huh.
0: So, isa sa isang masuggest na ton, pwede ka makagamit sa isang Santhone Plus Herbal Soap ng Japon for your antibacterial protection sa radyo seal. Kagbasi, no, may mga imbalances sa sunod sa lawas. Isa sa isang insulin resistance.
1: Uh-huh.
0: Makabulig sa radyo seal eh. Ang pag-inom sa ito sa nga Ultimate Trio. Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhone Vitamin C, bisan twice daily lang. Kag try mo lang, antes ka magtulog, try ka inom sini sang Santhone Gold Herbal Tea. Makabulig siya para panami sa aton sa ringa tulog. Kay ang kulang sa tulog, Sir Joshua, nag-affecto sa aton sa ringa gatawag insulin levels. Pero ang pinakamanami mo nga himuon siguro, especially kung nag-edad ka na sa ni 30 pataas.
1: Oh.
0: Tapos kung makututan ka daw ka oversensitive gid sang imo sa ringa panit, nagahubagid dayon. Pa-check abi sa laboratorio, pa-konsulta sa aton sa mga medical practitioners. Kay basi, bala nag-taas ang imo sa ringa blood sugar. O kung hindi gani, basi taas nga dani mo sa nga blood sugar, balaan mo na nga may amo kasi na nga problem. Though, why yaman mahambal dira, Sir Josil, ano?
1: Why niya mamuno, abi?
0: Oo. Pero kung gusto kasi isang lifestyle modification, healthy nga mga kalanon, mga ilimnon, mayo, kombinasyon sa isang mga suplemento para sa imo, pwede man sa Sir Josil makakadto sa Yes to Health Wellness Center.
1: Oo. Pakonsulta siya sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Iloilo City. Diriya sa siyudad sa Iloilo. Okay, diri sa aton sa Negros Island region kag sa Panay Island. May clinic kita diri lang sa siyudad sa Iloilo eh. By the way, sa kutot ni sang subay, hindi gani iban pang sapat-sapat. Actually, pwede niya matry actually. Kung magtulog siya bala, kung gabi, pamanyo sa sang Santhone Plus Herbal Oil, Dok Leo.
0: Pwede gid, Sir Josil. Pero ara iya, more gid na yung Sir Josil sa hindi ka pa makututan. Kati hindi na makapalapit nga daan mo. Hindi na makapalapit, karante paano ka pakututon. Pero ang isa sa bintaha, pag yun sa Sir Josil, no, hindi lang nga basta hindi ka mapalapitan. Kag makagat o kung makutot, kundi ang kadelikado, bala Sir Josil, sang dengue, bala subong.
1: Oh, why kay balo, basi kung hanaan mo lang subay, gali mo, kay lamok nagkutot si mo, bala?
0: Correct, Sir Josil. Kapin pa kung ang kutot, perse sang lamok, ha? Balaan mo nga lamok, kida, nga alandaman, gid, sa mga inora sa aga, kag sa pahapon, pasirom, Sir Josil.
1: 6 to 6 na hambal nila, Dok Leo mo?
0: Yes. Dira na sila nagaldinagaw, Sir Josil, kang nagalaot na sila sa pwedin nila, sering ginatawag kuwaan sang dugo. For reproduction. Di para mapangandaman na ito ni Sir Josil, pamanyos na nga kita sa isang Santhone Plus Herbal Oil. Kag isa sa manami man, kati ang lamok yan, Sir Josil, huwag man sa siling na sa adlaw o kung sa gabi, nagpamuyong na sila. Kundi may hambal sang kilala. Kung ano siya daw, may shifting sila. Kasi buong may pang-adlaw na.
1: Uh-huh.
0: Pero ang adlaw na iya, ginasiling dira, dengue carrier.
1: No.
0: Pero sa gabi, Sir Josil, may ara lang yapon na, no? So, isa sang pwede natin mahimo para magmahamu o kung aton sa ringa tulog, nga nag-distorbo sa aton sa ringa insulin levels, nag-distorbo sa aton sa ringa blood sugar levels, kung pigaw aton tulog tungod sa distorbo sa sapat-sapat, pamanyos ka na nga daan sa Santhone Plus Herbal Oil.
1: So, initanan mga quality products sa Yes to Health Incorporated. Actually, available sa mga butika, malapit sa inyo sa ringa lugar. Kung hindi ka makamuga-istar, pamangkot lang ka mo dara. Kung wise ang stocks, pwede ka mo kapalapit sa mga branches ang Mercury, sang Rose Pharmacy, sang TGP, South Star Drugstore, di gani sa All Green Pharmacy, or sa Generica, or sa Watson's Pharmacy. Or pwede gani ka mo ka-order dira sa TikTok Shop kag sa Shopee sa mga teke. Sa siyudad sang Bacolod, actually, may store kita da. Kompleto ina ang ato sining mga produkto sa Yes to Health Store. Ang address ng Yes to Health Store is Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag diri sa siyudad sa Iloilo, may clinic, libreng konsultasyon, wala ka mo bayaran, kompleto man dira ang mga produkto sang Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center. Ara sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, libre dira ang konsultasyon. Bukas ina from 9 o'clock in the morning. And isa pa gid Doc Leo, ang mga asthmatic nga ini couple gid na as always Doc Leo ang tawag nato sini wheezing sa ubo.
0: Mm-hmm.
1: Kalabanan sini ano gid tatlo gid na mo hapo ubo kag sipon Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: May ara kun kaysa nali gani ubuhon bala gaturong ang mata Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Bahod na wadan bala sang oxygen. So that could destroy actually sang aton sini nga mga kaugatan lapos man sa aton sini nga mata. Iban sini nag-burst, nagalupok bala nga nagresulta sa pagkabulag. Ina bangod hindi na elastic ang ugat naton pagkadto sa ato sini nga mata Doc Leo.
0: Correct.
1: Kulang sa suplemento. So kung suplemento sa mata ang ato sini nga ginapangita, sino sinyo ka lumboy da ako gani daw gapanam ko na ko lumboy kay tatlo nak tuig daw ko katira pa lumboy mo. Rich in zeaxanthin manina, may lutein, may beta carotene. Amo nang kinanglanon nagtalay kag vitamin E sa ato sini nga mata. Kun wala kamo sang kuwaan sa mga fruits, hindi ka mo pala kaon sa mga vegetables, inom na lang ka mo sang Vision X Plus, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kapin pa sa may mga kaliwat na bala, Sir Josil, nga may mga cataract, glaucoma.
1: Mm.
0: Kag kung nag-edad ka, especially, 30 pataas, isagid sa pinakamanami na ito, nagpabor nga mahimo sa ton sari nga mata, amo ang pagtumar sa Vision X Plus soft gel capsule. Kapin pa, kung may manutara na kamo nga kung kaysa nag-blur ang inyo sari nga panulok, nag-labo inyo panulok, tapos dugay-dugay, maklear naman, tapos may mga adlaw nga malabo naman, isa sa pinakamanami na ito nga mahimo. So, tumar kita sa Vision X Plus soft gel capsule, bisan twice daily lang para maproteksyonan kita sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga ara dira.
1: And speaking about this asthma, iban sini may mga ano pa na komplikasyon ka pala nakita lawas, sobra ka pala nakita sa lawas. Ang iban sina ginahilanat gani ka ginatrangkaso pa kon asmahon gahigda na lang. So kun daw indi nagid kamo kahulag pamatyagan yung laki ng lanyo nagid imnan sang pain tawag dato sini for pain na pain relief. Siguro ti ang hambal nato sa inyo, stack lang kamo, baka lang kamo para ma-stack nyo sa balay ninyo sang cease the pain. Importante ina.
0: Correct, Sir Josil. Especially sa may mga kwan gidya, Sir Josil, may mga kondisyon na daan sa palanakit sa lawas bla. Like may mga arthritis, may mga rheumatism, balaan nila nga mag-amon ng tiyempo, matukarget, balaan nila nga kung amon ng himuon nila, matukarget ang pagpananakit, balaan nila nga kung anong kauno nila, aragid. Pero ay nato gina-encourage Sir Josil, ang makinaon ka mo sang bawal tungod niya may says the pain ka mo ha. Damo kay mo sa ni Sir Josil pero gina-discourage sugid. Kami kilala kung sige makaon kuya Limango Dok may says the pain man ka mo. Why kuya nag-encourage na pero hindi man takapugong sa iban Sir Josil kung amunin nila sir nga gusto. Ang punto lang na tondre sa hindi magwantahan niya ngut-ngut busog kagpana nakin sa kalawasan aton mga kaunuran mga luta-lutahan makabuling yung says the pain.
1: Ang says the pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Pulo pasensya gid kay daw alang-alangon kita sa tiempo sa ato sini nga pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Ang iban pa gid sini nga mga topic ko para sa kasayuran ninyo tanan para maamligan ta ato ni kayong lawas sa masunod naman nga edisyon sa ato sini nga programa. Lastly ko antan lang sa sini nga parting words sa ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Sa pagpabakod sa aton sini nga lawas para makalikaw kita sa balatian, isang makabulig sa aton punaan ang gamay sini nga mga kakulangan nga posibleng magkadto sa malala nga balatian kun aton mapabay-an. Gani ugalion nato na pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Kag aton tandaan sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ang iyong certified naturopath practitioner, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay. Maayong hapon.

0: Salamat gid sa inyo pag-upod sa ato sa inyong programa The Secrets of Health. Tub-tub sa masunod naman sa inyong edisyon. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: FM 103.9
3: Supple Plus Gold.
4: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X.

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkretong asa. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. The Secrets of Health. Santhon Plus Gold.
2: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo among kombinasyon sa tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sa ngilawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
2: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
3: Yes!
2: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utang ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sini nga lawas.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sini nga lawas. Dapat i-provide gid naton dinha pinagi sa supplementation.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaas o kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini immune system pabalik-balik nga mga balatian sa ila sini kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung nagainom kita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C sarangan nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga pharmacy dira sa inyo sini nga mga lugar.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sa ila sa nga TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa nga official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa nga mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
0: The Secrets of Health.
4: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan na ton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo, yung ginadetox yung aton lawas sa nakulayon, napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavonoids.

0: Alim ng tori, mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
1: Hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente, ay maaaring maging sadhi ng malawakang brownout.
2: Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy!
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hala, ka-exciting!
2: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon
3: para sa ikayong lawas.
2: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon inimahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot ukon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang ukon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon,
2: edukasyon,
3: edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag

0: sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang sapo na rin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sininga blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sininga mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sininga mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass, ini isa kasangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta, ti halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule, nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee, ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini, superfood, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag, kag nagapromote sang heart health.
1: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule, natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kalaaga. Wala na akong nabudlayan sa akong napagpupo.
0: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee, babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News! XFM time, alas 6:09 sa gabi mga katupa. Ikan sa News Center sa 103.9 XFM. Bakulad, yari na ang nagpanguna ng balita.
4: XFM News! XFM News!
3: Big time all price hike ginalauman nga ipatuman buwas Martes, Hulyo 21 mga katropa ha. Ginalauman nga magtaas ang presyo sa produktong petrolyo adlaw sa Martes base sa paghulag inibase sa paghulag sa world market sang langis inalauman nga magtaas ang presyo sang mga masunod ang diesel 10 kapisos tubtub 11 pesos kada litro. Ang gasoline naman 3 tubtub 4 pesos kada litro. Kerosene 11 tubtub 12 pesos kada litro. Ang ginapabot ng pagtaas ang presyo sa langis ang ginaangot ng mga katropa. Sa liwat nga nagapadayang atensyon sa tungasang Estados Unidos kag Iran. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog kapang lawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nag-ugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
4: XFM News! XFM News!
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Extra service.
8: Chang Ya, Chuanen, Nandong, Game, Nandong.

0: Χαπούν, χαπούν. Bring it on. Μουσικά, μουσικά, ιστορία, ιστορία.
1: Ανώ, παρίνι.
0: Ατύπαπα.
2: Extra service,
3: extra service,
2: extra service. With James King,
3: with James King.
2: Σα XFM.
4: Ανώ χαπά, γαμπίνα. Αλλά θα ήσασταν καμπή μπαγατρόπα 6-18 to be exact. Ώρα σαν κοινατολούν σαν νιώσαν σαν τον Gold Coffee μπαγατρόπα. Αγάτον η αγαπένια. Να γκάιου χανά. Να γκουάπα χαπά. Του τσικολατζέν και γκλούδα τάιον. Μια σαν κάψινή μπαγατρόπα. Αν σαν τον Gold Coffee man μπαγατρόπα. Αν σαν μπαγαμπούλιν ξέιμο παραμείνει μασουέρτε. Κακ μπαγκαόγ σαν 3,000 πέσος. Είμαι ναι μαγίνε, παιδί μου σε μαγίνε έντρη σαν τον νιά σαν τον NXFM λίπου λίπου πρέμιο. Εγίνα να κλείμνα, αι βολα έχω κλείνει να πλούν πέπερο. Όλτον έστω ρίγινα τον σε χαγκαμπή μα αγατρόπα, νο. Εγίνα σε μάμα Αλδέρι, νο. Σε μάμα Αλδέρι, Αλδέρι, Αλδέρι, ο. Παλτέρο σαν χαντουμάνε μα κατροπάνω. Αν να καταόξαν 3,000 πέσο και να κλείνει μια καγίνα, το κεντρικά για πλωτά. Κάει να γκλάγκα, ούτε τόσο μουρσιά, ο να γκμποτάν τα τόσα μαγα drop boxes παρά να μην σα ήσαν ένα μαγα προμό μαγα κατροπάνια. Wow, yes, wow! Κάγκε παρέσα να γκλίγκε για το ίγκ, είναι για πρέμιο, ώρα είναι για πρόμο, μα κάθε ξενιό σαν γλυνίμπου να μα κουαρτά, κάθε σεμάνα παρά μαγκεντρακά, μα αγαπητρόπα, χαπούς να μαγκεντρά να γκλίγκε κάνει και τον μπουτά γκίνει να περμένα τον για dropbox τη ρίζανο, XFM το μούτσα μαγα να γκαντάμου να γκέντρα, my goodness, καμπουλάι μαγ ισίπ σαν σομπρέ μα αγαπητρόπα, για να είναι όσο γκούντε να μαντάζει την γαμπούλα. Παντένι να μα αγαπητρόπα, no merch flag να τον. Pero siempre, tuloy tuloy pa rin ang aton nga Santon and XFM libu-libong pa premyo kung sa ding sarang buman nga magdaog sa 3,000 pesos every week mga katropa. Basta magulog ka lang sa nga entry mo para sa atong Santon and XFM libu-libong pa premyo. Pwede ang aton nga mga produkto para sa Santon plus gold long capsule ang aton nga premium D3 soft gel capsule ang turbo kag ang aton nga Santon Gold Coffee katropa. That is right. Kumusta ang inyo kagina sa Murcia kapag panahog namon ng mga katropa? Nag-gaulan-ulan, no? Binamon gani diri sa may bakulo diri na damo lang ulan. No? Tapos sa nag-galum, tapos tugay-tugay, kita namon may mga areas nga may isolated rain showers and thunderstorms. Kumusta ang inyong lugar? Naulanan ka mo, nabasa ka mo, mga katropa? Ang mga nilabhan nyo, bas nalipatan sa inyong makabataan. Napunpunon, mga katropa. Mga king na naman si mami, kung hindi ka mo na lain nyo napunpon, nabasang niya ang mga nilabhan. Nako, kay man, nagabot ka mo sa inyong panimalay, pungko, sa sofa, instead nga maglantaw sa TV o kung television o kung maglantaw kung ano may bulig sa balay, naguyat sa inyong cellphone kag nagduko-duko, mga katropa. Miyembro sa mga duko-duko, gamadamo sa atin na nalipatan na mga nilabhan ni mami, ba, basa na naman. My goodness, maliwat na naman siya, akig na naman eh. Gahod na naman ang sulod siyang balay. 6:21 in the evening mga katropa. Well, check niyo pero may niyo orasan para kabulo ko mo kung ano ng schedule nyo, anong itinerary nyo, mga muna yung oras karon. Well, obda na kita mga katropa. Si katropang James King niya sa Kitala Sotyo sa gabi. Ibalungan tana yung mga katropa since kagina na-mention natin nga may pagulan-ulan. Well, mga katropa, nga may isa ka low pressure area nga posible nga magapurma no sa guwapa lang sa nga aton nga Philippine Area Responsibility antes basta sini nga semana mga katropa midweek no inasuno sa pag-asa no pero wala pa ni uncertain pa mga katropa uncertain hindi pa mapaktan aksan o sa masulod sa sulod siya kung sa guwa siya mapurma mga katropa posible sa guwa posible man sa sulod mga katropa no. So ang timing and entry uncertain pa, hindi pa mabalaan kung baga katropa, no? Pero once nga, ini ang makasulod na sa Philippine Area of Responsibility, pagkatawagun natin siya nga, Kiabo! Welcome! I-welcome na naman ang bagyo mga katropa. Kaya po ang maging tawag kun water, cabbage, kaya po ba? Ang ini nga posible nga bagyo nga nagapasulod mga katropa no. And ini ang makabatyag ang mga taga Eastern Visayas o ko ini sa may Bicol region. Yan. Labi na gid mga Webes kag Biyernes pa man. Lunes pa, Martes pa man lang buwas mga katropa no. Sige lang hulat-hulat dun talaga mga katropa no. So at least mamaninimangin north to northwest ward ang gaze niya pakato sa eastern parts ng Luzon. Samtang magpatulong naman sa may Babuyan, Batanes Island. So weekend naman siya. Why? Hindi masyado din sa atin. Wala ko nabasa ang ginatawag na Western Visayas. So, Negros Island region, mga katropa. Pero, mayaran naman sa isa ka posibilidad, mga katropa, nga ang ining weather disturbance system, pwede dito naman niya sa farther east, mga katropa, no? Kung ang pagsulod niya sa atong Philippine Areas of Responsibility sa Domingo, kag mag-remain dito lang sa Gua. Kag wala sa lauman nga landfall. Hindi siya magpo-fall, mga katropa. Turn off siya sa Pilipinas. May mga bagyo nga muna, dito lang sila sa, no, sa pakilid-kilid. Hindi na, wala na sila nag-fall. Wow. Wala. Pero may mga bagyo naman niya mahilig. Kumaga daw, ano sila daw, interesado sila sa Pilipinas. Nag-fall game na sila mga katropa. Malakas ang pin ng Pilipinas sa ibang mga bagyo. Kaya lang kami mga bagyo nga turn off sila sa Pilipinas. Dito lang sila sa kilid-kilid. Parang sinyo, posibleng sa kilid-kilid lang siya mga katropa. Wala na siya, is ba hindi ko ato na mag-estudya na ikina. Ini ang aton nga extra service mga katropa. Kupod si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod.
0: James King.

0: gawin, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check!
2: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Murinooil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig na ito siya kung sa Sister Pain. Nagasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibalig sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
7: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting, bro!

0: Kaya at iba pa
1: sa Extra Service.
0: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
2: At iba pa, mga katropa. Yes. Oras, alas 5. Ah, nag-isulaw. Ano na naman? Alas 6:46 na sa gabi, mga katropa. Yun na para ikaw mag-timpla sang imo, of course, nga Santon Gold Herbal Tea. Ang ato nga Santon Gold Herbal Tea, amo na siyang sarang nga maka-improve sa imo digestion. Kung feel mo nagabutod ka, or budlayan ka na tunawan, kay kung ano-ano abing ginakaon mo, katropa. Abi ulo mo, singga na nga, hindi ka sige kaon sa parat, hindi ka sige kaon sa mga karneng, hindi ka matunawan. May pagkatiga ulo mo, mali, katropa. Control man bala, disiplina sa kaugalingon ka. Good man, mga katropa. No? Well, para may proof ang aton nga digestion, magamit ka sa aton nga Santon Gold Herbal Tea. Ang sarang nga maka-improve sa mga digestion, kaya man mayaray ni sa turmeric, mayaray ni sa cinnamon bark, may stevia. So, ini siya mga katropa, ang sarang nga makabulig para magmagan ang imong pagtulog, imong pamatsyag, pagkatapos ang imong heavy meal. Palakaon sa imo abi. Kaupon sa giyapon si katropan James King para sa aton nga ay ati baba mga katropa. Well, mangumusta ko ane kung mayara na, nagwa na, no? Ang result sa mga quizzes, kapag exams nyo mga katropa. Oh, kumusta ang grade mo? Sugiran talang kabiyanay parte sa mga grades, mga katropa. Ukon, kung saan pa yakong sa politics pa bala, ang ginatawag nila nga trust rating. Trust rating, mga katropa. Lain na yan. Kung kita lang, sila may trust rating niya, kita may turbo diet. Ari, supplement. Hindi naman ang aton nga, of course, suplemento nga makabulig para pag kabakod ka, katropa, no? Para, of course, standing tall and strong. Hindi mo sumaka kaglabuas ka, makabulig para ma-improve. Of course, ang libido sa lawas. Well, inang aton nga turbo dietary supplement. Speaking of trust rating mga katropa, no? Ilakpila kadlaw na lang sa Nugani ang aton nga, no? Ang Sonaw kung State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, pit na lang mga katropa, pila na lang kadlaw. Dog 27, bala mo, wala ko nagsala, no? Ang iyang State of the Nation address kung Sona. Kabala ko mabala nga nagnubos ang 34% ang iyang trust rating ni President Bongbong Marcos sa June o kung Hunyo mga katropa, from 35% sa Marso, nagnubo gamay, no, nabawasan ang iyang awareness rating nga aras-aras sa 98%, no, sa nagligad nga bulan katropa. Wala naman sa pagbago ko, no, sa trust rating ni Vice President Sara Duterte samtang nagababinin ini siya sa 57%, no? Amo man ang iyang awareness rating ngayon sa 99% sang June, no? Ini ang pinakaulihi nga survey katropa sa Social Weather Station sa kun SWS, no? Nga kunsiden gin komisyon sang grupo sa Starbase. Yara naman sa 45%, no? Sang mga Pinoy, mga katropa, nga nagasiling o nagambal, nga mayara sila sang gamay nga salig, no? Kung sa presidente, samtang 19% naman ang undecided. Abang, mayara man nagambal nga sa survey nga 57% sa mga Pinoy ang nagambal nga mayara sila sang much trust, no? Sa kay Vice President Sara, samtang 27% naman nagambal nga mayara lang sila sang gamay nga salig sa Vice Presidente. Kag 15% diri ang nagamba nga undecided. Ato ba lang nagamba lang, ang butang, ay kukabalo, hala, nada sila, hindi lang kuya, bahala ka magamba. Mawala. Mayara naman sa ginatawag margin of error o nga plus kun minus 3% para sa national percentages. Plus kun minus 6% para naman sa Metro Manila. Balance to zone, Visayas, Mindanao, 95% confidence level. Pero pa sa diri nga grupo, mga katropa, no, sa survey, no? Ang resulta sa sininga survey, dapat ko na mag-service ang wake-up call sa Administrasyong Marcos. Ini SWS survey nga nagawa mo, katropa. No? Ginabasa talang din mga katropa. Hindi na yung akon niya survey, ha? SWS, katropa. Imbasa ko lang bala sa inyo. That's why, at iba pa, ex-iba pa, katropa. Ang hininga bahay na ginadulong sa inyo, katropa, sa Vision X Plus. Basilabo na ang akon nga mata, hindi magguro, gagamit ko yung Vision X Plus. Or basilabo na ang imo nga mata. Well, tiyo na, para ikaw, solusyonan nina kung basi may katarata, glaucoma, kung tiridium ka, katropa, mag-tour, mag-Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, kag vitamin E. May sa koras ba kita mag-off the night, mga katropa? Dagay-dagay, balita, special kita, no? Well, hindi magkalipat na. Mag-intra ka mo sa aton nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo kung sabihin sarang mo magdaog sang 3,000 pesos. Si Nanay Leticia, sang Mandalagan, Nanay Leticia de la Torre, nagligad niya, daw halos 2 kasemana ko man siya ginakontakt. Subong niya, 2 kasemana na naman ko siya ginakontakt, mga katropa. Kambuta, hindi siguro sang gano, sang 3,000 pesos nga nadagan niya sa week 19 sa Nani Leticia, nagligad pa masimana, oh, why ko siya makontakt kay kung hindi patay nang ligad niya, garing pa, so garing niya siguro, tapos sa patay na globat at susubong wala niya ginaano charge mga katropang iyang cellphone, nakipad pa na. Nagligad niya sa ginatag na iduhol nato ng 3,000 pesos na nagdagan niya sa weekly draw, mga katropa, dito pa sa my store. Well, si Nanay Leticia, ya, taga Mandalaga na siya, basi kilala niyo siya. Ang balon siya, manawag siya sa akon, katropa, no, kay ma-date gift kami. Kamit ang iyong 3,000 pesos. Nagligad, Beggy, nagbakal siya, nakita ko, nagbakal siya sa nagduhol tang 3,000 pesos nga award o cash prize niya. Upo niya, dua ka mga hiyang apo niya, mga katropa, nga nag-aalalay bala sa inyo. So, kabay pa nga kumabatian niya ko, o kung ma-charge ang phone niya, matawag ganta siya. Ay, para ma-award na naman daw, second time niya na ni mga katropa, no? Nanay Leticia de la Torre. Sige, akabay pa kumabatian niya. Pero kamo, katropa, may chance pa ko magwagdawag kay weekly ni mga katropa, no? Ang aton nga pag-draw sa aton nga Santhon and XFM, libu-libong pa-premyo. Ay, pasige pa mati subong si Tatay Nonoy. Nonoy mag-Hanoy. Yan, derasamay, Minuyan Mursya. Oh, nakabaton si Tatay Nonoy mag-Hanoy sa XFM Radio. Mayong gabi da. Ang may Dropbox kita da. Hulog ka mo da, tay, ha? Oh, tipunan nyo ng mga drop ang inyong mga entries para makadaog ka mo sa cash prizes. Sugiran nyo man ang ibang mga katropa. May area nga labot naton, no? So ang labot ng signal naton sa ato nga XFM Radio. Tatay Nonoy, no? Dira sa inyong Nonoy Store. Mayang gabi. Tutok lang da, pamati tatay, ha? Tipunan na ninyo yung mga entries sa atong promo, ha? Wow! Alright! 6:54 ang atong oras. May isa ka oras pa kita mag-update. Ini ang 103.9 XFM Bacolod. Kupo si Katropang James King para sa
0: Extra Service.

0: Exciting!
1: Sangton Plus Gold, mas pinalakas.
2: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sangton Plus Gold. Take to take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yung sapako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Sangton Plus Gold.
0: Sangton Plus.

0: Marami na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalaki na.

0: kay Mike Lauta Cosmology. Nagnami pa matyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: Mga katupa,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9. XFM News.
4: XFM News. XFF time! Alas 7:02 sa gabi mga katropa. Gigan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari lang nagpangunang balita. Dakuhan sa video ang mga tinaw sa China Coast Guard nga sakay sa Rigid Hull inflatable boat nga nagahampak gamit ang kahoy nga baton sa mga personnel sa Philippine Navy sakay sa rubber boat. Natabo ang nasambit nga insidente sa Yungin Shoal, West Philippine Sea sa Hulyo 20. Nakangkot sa seryoso kapila sa ulo agi sa Philippine Navy personnel kasunod sa komprontasyon. Yan ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Tulawan ng mga bukol-bukol sa lawas, Bagsanton plus gold. Para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King. XFM News.
3: XFM 103.9.
5: Na XFM kid how?
6: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
5: Na XFM kid.
7: Ina nang music ah.
5: Na XFM kid.
6: Ay,
7: wala ka lang music magtapos bukta ko mamaya ako sa mga balita. Labis ng amin bigit mga DJs nila kagad.
8: Wala sang konkreto nga
9: sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X ka X. Simply
5: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
5: Nga XFM gid how.
10: Timo.
3: XFM 103.9.
11: Extra service.

0: at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
3: With James King.
4: That is perfectly right, katropa. James King at your service. 7:14, mga katropa, para sa aton gabalita special sining gabi, balita ekspesyal. Oh, diba? Pero oras na aton 7:14 kag oras ang ginadulong sa inyo mga katropa sa aton nga of course clear skin. Ang clear skin naton ini aton na bon nga makabulig para makalikaw sa mga skin allergies paghamis ang kutis para kutis mo hamis. Available din siya mga katropa. Mga ginamention naton din nga mga Santon products available sa aton nga Yes to Health store para sa kompleto nga pamalaklon mga katropa, no. Pwede ka mo makakadto sa iba san din nga drug stores like Nationwide, Mercury Drug, South Star Drug Store, no. Ang aton nga TGP, Generica, Rose Pharmacy, yan mga katropa. Available man sa Negros Grace, of course, Sincere Drugstore, mga katropa. Okay, so bisita ka muna. Ang namiyaking ka makabisita sa ito na Yes 12 Store. Kung pwede ka man mag-order online, katropa. Tiyon, para sa ito nga balita special. Katropa, mahilig ka bala? Sang gamay ka? Ako ya, siyempre, laking probinsya ako. Sang gamay ko makita ko gani aeroplano, makabati ko aeroplano, helicopter, magwa ko. Pagwa ko, galumpat ko mga katropa, gakaway-kaway ko man, bisan hindi kami kita ron. Nagyan mo na yun, ha? Hindi yung mga pang-manul na yung mga nasa... Ate, layo ka na yan sa syudad niya, ara ka sa probinsya, no? Sa muna yan, Manila Bay, karadang mga ano, ang mga aeroplano, helicopter, pero kung may maglabay nga helicopter aeroplano, magwagig kami yan. Gadululungan kami yung maguluto dyan, galumpat. Ay, kaway-kaway mga mga nao. Nagyan yun, ha? Wala nyo na nagyan. Wala kayong childhood, mga katropa. Kung wala nyo nagyan ng mga muna. Ha? Tandaan nyo na inang childhoods ang mga probinsya. Laking probinsya. Ay mo, laking syudad kaya, no? Gagi ka. Tapos, ang balay mo lapit sa airport, why ka na yung labot? Yan mga helicopter kag mga aeroplano nga nagagi gahod mo kisa gano kag gahod gamo lang ko takan ka mo kami ah sa probinsya ah mabatian na mo ayan lang aeroplano dungan kawai hello bye bye amo na siya mga katropa makakita kami gani no dito ka din nagdako kuya sa Ilocos ya although natawo ko sa Tarlac dito na ako nagdako sa Ilocos mga katropa so dugo ko ka pang pangan ang ako niya nagdako ko Ilocano te gambal ko Ilocano. Pero nadudugay na ako di, pila katuig na ako di, 20 years, 2 decades na. Ating baliskad na akong dila. Iloka, ilong, gunang ginambal ko mo, iloka, no? At least parehas nga ayang po, ang buong ko. Anyway, speaking of aeroplano mga katropa, kalaw kabalo ka mo ang aeroplano, aeroplano ng tatay ko, kabalo ka mo nung tawag yung tatay ko sa aeroplano, heroplano. May H sa puno mga katropa. Heroplano kung magtawag ang na matawag. Kung may H gani, wala sa iya, no? Like example lang ang bahay. Sa iya yan, sa tatay ko, bahay. Oh. Papangpangan mo, inayaan mo na yung mga dako nga ang probinsya sa Pampanga kag Tarlac, no? Amo na sila tuod na sa mga wala H na bahay na Eben. Pero kung may H, no? Ang happy birthday, happy, happy birthday. Okay, pero yan. Okay, gana yan na huya sa amay ko. Yan kayo muna nadakkan niya, mga katropa. No, kuya na mo. Amo na yung ano yan, dira siya nagdako, mga katropa. Oh, okay, te? Tige. To, speaking of plano, diri tayo sa aton balita special mga katropa, no. Pinakadako papel niya hindi tong aeroplano nga gagahod nga magwa kami tapos makayo ko iniya papel niya mga katropa papel wala ni gahuni papel mo oh sige. Pinakadako nga papel nga aeroplano sa bilog nga kalibutan mga katropa dito ya ato sa Italy ha oh sa amo niya tawag na mo Italy oh ang tsakto ko ng pronunciation sini Italy ha ano na yan mga katropa. Okay, sino pala sa ato nang wala sang naghihimo sa aeroplano? O, oh, aeroplano ng papel. Nakagi ka na ihimo sa aeroplano ng papel. Ginabaklan ka, guru, imo ya. Di ba, terya ya? O, oh, kung hindi ka na yung kabalo maghimo sa aeroplano ng papel, amo na ya, anak mayaman kaya ang bot sa imo, wala ka childhood. O, oh. Pero plano mo, di baterya, mahalalon mga katropa, no? Kung hindi ka kagaway mo na ganyan papel ng aeroplano, why ka childhood? Isa ini sa pinakasimple nga mahimo sa isa ka tawo, di ba la? Oh, apang dito ya sa Pisa, Italy. Okay, but Pisa, Italy. Ugi na kagatan punta sa Italy. Di try ba la? Oh, susyalan mo nga imong paggambal sa Italy kagatan mo nga kagton mo punta nga sa dila mo Italy. Oh. Ay nako. Oh, te dito sa Pisa, Italy mga katropa, no? Now, hindi makabig nga simple ang ginahibo nga paper plane, eh, no? Sa mga estudyante, kabalo ko mo nga, ha? Nakaset ni Sang bago nga Guinness World Record. Oh, Guinness World! Sa Guinness World Book of Records, katropa. May kalabaw nini nga 7 ka metros, kag 20.4 metros naman ang kalaparon, sang pakpak, no? Kag nagabugat sang 28.49 kilograms, no? Kilograms, katropa. Agud makuha ang record, dapat nga makalupa din ni, no? Makalupa, mapalupa din ni sang isa katawo kag makalabot sang 15 metros ang kalayuan sang lupad sang aeroplano. Ah, so yung mga katropa, no? Ang ibang paper plane, nakita nyo ito sa social media, sa Facebook page, mga katropa. Ibang nga paper planes, kinabukatan nga na sang LSE, mga katropa. Atong daw drone ng Guayana to bala sa kuno ya wala na ya sang nga mga muna sa papel lang gidya kamot lang gidya mataas taas na oh sa sulod sang classroom ya ina sa sulod sang classroom hindi lang na ya basta-basta papel may code ko na ya katropa abi no then ya going back mga katropa no dapat para makuha niya record may makalabutin isang 15 meters no sa sulod sang pila ka bulan na kumpleto ini gamit ang halos 300 ka kilo nga papel kag 60 ka kilo nga glue. Oh, grabe no. Oh, naagaw siniyang record nga sang 2013 kung sa din madinalagon nga napalupat sang isa ka team. Team ha, hindi lang isa ka tao. Team damo sila. Sang gamay kumaya, ako lang kaubra sila mga katropa. Okay? Sige, kumpara sa gamay. Oh, isa ka team ini mga katropa ang nag-ubra sini, no? Gikan nini sila, oralin nini sila sa Technical University of Braunschweig. Ang buta kong tsaktong pag-pronounce ko sila. Oh, sa Italy niya, katropa, no? Braunschweig. So, Braunschweig. So, Germany, ang 5 ka metros na paper plane na may kabugaton na 24 ka kilo, kag wingspan na 18 ka metros, mga katropa, o meters. Grabe, no? Tay, hindi ko ma-imagine anong ano. Ilan tawag ko bi-search ko bing ganda. Wala ko masyado nakita ng anong yun. Ang pinpasa sa akin ni Katopag Brand Sandro Boy. Kinyintos pa ni mga katropa. Anyway, so yun ang ating nga balita special. Dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule. Ang ato nga Premium D3 Softgel Capsule, mga katropa, no? Ini ang ato nga food supplement ngayon mo sa Virgin Coconut Oil. Ha? Coconut oil. Tapos, may aran na siya sa malunggay oil. O kung moringa. O malunggay oil, katropa. Kag D3 vitamins. Ha? In soft gel capsule na siya, mga katropa. Bakod na siya. Makabulig para mabatuan mo ang mga viruses kag mga bakterya. I-try mo na kung wala ka pa na try. Tapos, ang isa ka banig sini, ipahigad mo. Isulod mo sa sobre. Sa sobre, isulad ang kompletong pangalan, edad, address, contact number, pirmahan. Ihulog sa drop box dito sa XFM station sa Ponte Velez Street, Takuling Bacolod City, ukon dito sa aton ngayon sa Stuart Store sa may dra. Sa barangay 39 mga katropa, no? O, dala sa may ginalikuan sang Jeep Libertad, Katolipi Church, na dala mga katropa, no? Dala may Bangga Maray kag Caltex, tapos sa punta may Julie Bida. Ang tupad siya nagabaligya sa mga, ano, mga glasses, no? Glassware, mga katropa. Aradang ato niya sa 12 store pagitan mo si Miss Angeli. O, oh, diba? Eh? May nasugid na naman ko sa inyo. Kung kulang ka mo na, kung gutom ka mo, kaon ka mo na, kay mawakal lang ko niya. Ako bahala sa inyo kagabi. Iniang ato nga extra service. Well, katropang James King. So, 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service.
0: Mga katropa, exam!

0: Exciting, bro!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Vietnamese po, sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold! Santon Plus Coffee Mate.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble. Kalipay.
7: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clabuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
10: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sang anami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, ang bagwa pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
13: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwa pa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga guest to help stores nationwide kag mga drugstores. Stores na pizza in mga lugar.
15: Claire Skin Beauty Soap.

0: service.
1: Extra service.
2: Salamat gid ka madamo mga katropa sa mga nag-upod sa aton nga programa Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod. Good evening once again. Well, amo naman yung aton nga mga nangin impormasyon sa inyo sa inyong kagabi. Kaupod si katropan James King. Kagini ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health Incorporated. Punaon nato ng aton Ultimate Trio at Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang aton nga Version X Plus, solusyon sa malabo nga mata, ang aton nga Turbo Dietary Supplement. Well, yara man ang aton nga Cess the Pain, kahit anong pain, Cess the Pain. Para sa mga mahilig sa kape, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Katropa. Ang extra, or should I say, Santon Gold Herbal Tea, kagang aton nga Santon Plus Herbal Oil naman mga katropa, no, yaraman mabisita ko pala sa aton Yes 12 store, no, kagang aton nga mga habon ang Clear Skin kagang Santon Plus Herbal Soap. Yarap ako naman wala na mention mga katropa, basta't namiya magbisita ka sa Yes 12 store. Salamat gid nga madamo sa inyo tanan. Buhas naman kita bagaob daray padayon ang pagtutok sa inyo katropa station ini ang 103.9 XFM Bacolod. Ay gabi, katropa.
0: Katropa James King. James King on XFM.

0: Exciting!
1: Exciting! Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: The Secret of Health
4: Sample Plus Gold.
5: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyo sa problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarin lain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sa ngilawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
5: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Yes!
5: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga vitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kay isa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ay, labi na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Nang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-praktika

0: ng immune system, pabalik-balik nga mga balatian sila sa inyong kalawasan, inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw. Pero makuha man natin din eh, nga mga benepisyo kung gainom makita sa premium D3 capsule. Ining Santhon Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Santhon of Vitamin C, sarang nyo gin sa mabakala sa mga butika, kag mga parmasya, dira sa inyo sininga mga lugar. The Secret of Health. Pwede ka ba maka-shopping online na no? Dira sila sa inyong TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa inyong official store, yes, To Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sining mga product. Pili lang ka mo dira, kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini, tagsa-tagsa ka mga panimalay. The Secret
1: of Health. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox sang aton lawas sa nagulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot. If not kun mag-support ina, indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix, kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santhon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay ti kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok leyo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances. Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingog.
3: Yes.
1: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
3: Mm-hmm.
1: So nag-inat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So arada Santhon Plus Coffee Mix and then Santhon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
4: Santhon Plus Gold.
5: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Visio next. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo.
12: Turbo.
11: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
13: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
3: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Pain.
14: Si Michelle Legari, isa ka sales lead, nakabadyak ko sa isa ka simang nakakaputlay sa pagpinto sa bragit kisa kleros ang nag-inom ko.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Coffee Mix sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exam.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagka

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copenex. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copenex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copenex. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Redel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: Exciting!

0: kapulog sa kape, nagdamo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang premium D3 coffee mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang hisog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
6: Mga katupa. Excel.

0: ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani kay nung po sang ordaryo ang kape, gadu kang pagkadedyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala kong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga budina. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga budina. Premium D3 Coffee Mix. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanthol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santhol Plus Gold at Santhol Vitamin C, the alkaline vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santhol Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. What?

0: Apa tak?
1: Aku bilang last dengan wah.
0: Kena ambil tim.
1: Menubuk tu lagi nak awamu. Matas apa?
0: Pasungtan.
1: Maka balik nak program nga.
0: Phone pahal.
1: Aku si katropang Troy Tisoy.
0: Aku naman si katropang Dolphy Langka.
1: Maka open nyo as alas 12 sa tungang gab isang
0: July 20, 20 and 26.
1: Yambal man ang adlaw. Dulang ka.
0: Ikambal mo na to. Tiyo nga man din.
1: Uli. Pampalusot ko kasi. Murong maro ka jugilawa. Daw ko nang abid hindi pa sa malipaton ba? Sige, ay welcome tanan-tanan nga XFM radio station nga naka-tune in na sa bilog nga Negros Island region kag sa Panay Island. Attendance check!
0: Check na check!
1: Hyper siya subong. Buhin na ka mula aircon ni Boy, butang ka mula 17 bala.
0: Anami!
1: Nagapamati ka mo sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 na punta si katropang
0: Jen Ray
1: Alex.
0: Kita mo lang.
1: Sa Kabankalan XFM 106.1 with katropang
0: Kaparodel.
1: Correct. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo Aklan 96.5 with katropang
0: Noel
1: Shamin. Sa Bacolod XFM 103.9 with katropang
0: Chris
1: Judery. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
0: Noel
1: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay
1: James Dean. Sa Canlaon, 101.7 with katropang
0: Baby Ron
1: Shooty Boy.
0: Paglisin siya, mga
1: sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
0: Supremo.
1: Correct. Mabatihan man kita sa Sagay, 87.5 sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, Kagis, Kalante, Sitsi. Attendance check.
0: Check na check.
1: Pilay mo sala.
0: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako.
1: Damo-damo sala. Sa mga gusto mag-intra sa mga gabi sa Jahon Tane, ay dial or i-save nyo na nga daan para pagbalik namon, maka-dial na kamurikta. XFM call and text line
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Ang phone palang programa, ginadulong sa inyo sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa. Oh.

0: Dalton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Dalton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Dalton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho pero bisag kapoy, always nagyapon na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibdib.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone.

0: Eh, daw ka pa?
1: Nakambal ko ah.
0: Balik na sa phone pala programa. Ubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa-gwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa nanay sari nga balatian ang Santon Plus Gold.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy and Watson's Pharmacy and Generica Drug Stores Nationwide. May caller na kita sa line number 2. Timprano pa, may caller na tayo, no?
1: Hello, good evening!
0: Hello, good evening,
2: Troy.
0: Hello, good evening! Sino ni?
2: Si Rex ng Iloilo.
0: Rex ng Iloilo. How are you, my friend?
2: Okay, man.
0: Plan na edad mo?
2: Mga 30 na, Troy, sa February.
0: Mga pilaluat?
2: Manog 30 sa February.
0: 30, Gidjaya. ma 30 ka na sa February.
2: Oo.
0: Ang pamangkot, makalabot ka pa, Ayhan.
1: Dawas, tama na na sa 28 o 29 ng February.
0: Ang mo gani pamangkot ko. Ang pamangkot, makalabot ka pa, Ayhan.
1: Kaya wala mo na 30.
0: Correct. Inugay, inugay, abala kayo pag-chichi, abala Rex. Discarte ka naman.
2: Hindi sa ano to, Troy, manog 30, tapos February 13.
0: Ako sa sabi ko gani, kung February 13. Te, malapot pa na ang ginawa mo sa 13.
1: Tanikin, 14 mo na lang. Si Valentino, kadayon.
0: Sa din kasi, Iloilo Rex.
2: Ano, Troy, taganiway.
0: Anyway, hindi man si Rex Gatchalian, ha?
1: Si, hindi man si Rex Cortez?
0: Si Rex Bacas, akong classmate. Pati ka na.
1: O kung si Rex Gasapiak, ha?
0: O si Rex Kantong.
1: Mayong kapilang dati mo, Rex, ha?
0: Okay. Nga nga nakatawag man, ano problema ni Migo Rex sa ngani Way Iloilo?
2: Mangita lang, Troy, ka mapwede ma-friend yung mapwede ma-amiga, Troy, yeah.
0: Mamiga, gidya dayon?
2: Friend lang na yung una, Troy. Tapos, sili ko, suri, iti, punso gote, buruyot, eh.
1: Ah. Buti, sige, tisingan, taka kong kabalo ka, mga luyag, ha? Okay, Rex?
2: Hindi ko mapasalig, Dolphy, kung wala natin sa respect.
1: Amo na gani, nga tisingan ka namon. Di, okay lang?
2: Tisingan at dolo pa.
1: Oh, sige, ah. Maano ka di sa balay, Rex?
2: Pwede ko ka pangaliyag?
1: Pwede man. Ay, saka gali. Ari man di si tatay. Tay, ara si Rex, tay.
0: Oh, ano naman na ninya ang imong ginaubra nga may lalaki naman na di gasaka sa balay?
1: Ay, ti, nagsaka malang saya kay Abri ang pertahan.
0: Ah, amo gali. Tingala ko lao kabati may nagapanuktok.
1: O ti Rex, yambal na ko anong tuyo mo kay tatay?
2: To, pwede ko ka pangaliyag sa bata mo to.
0: Anong mapasalig mo kung pasugtan ka nga mga luyag ka kay... Sino ka ito kay ngalan mo? Si Ninya?
1: Si Ninya.
0: Kay Ninya.
2: Ano, hindi mo ko man tawag na may kwarta ko, Troy. Ay,
0: hindi kuya si Troy, si tatay kuya ni Ninya, hindi kuya si Troy. Tadlo nga ang script mo.
1: Doon nagtito ka naman ito kanin sa kay tatay? Padayon na lang ang tawag tito?
2: Sige, sige. Hindi ko pa mapasalig ito nga 100%. Ito nga mga, you know,
0: hindi gani, hindi gani mapasalig, pero ang imo panawag sa akon, hindi kay tito, kundi titot. Basi kun lisensya ka lang sa akon, dayon mo ka titot kay Ninya?
2: Hindi man to ah, may respeto sa mga babae. Pag may respeto sa sayo mo to.
0: Correction, hindi sa babae, agi ni sa ha?
1: Abi ko script lang
0: niya. Di kabalo?
1: O kabalo ah.
0: Kabalo siya? Oh. Hassel, sige ah.
1: O ti, ari pagi, Drex? Rex.
2: Ano dol?
1: Ang sabton mo ko pero ang talan mo kasaba sa akon tot lang ha. Okay lang.
2: Don't
1: ano?
2: Don't No, hindi ko pala sa aling dalpaw.
0: Ah, testing man lang.
1: Testing man lang ni.
0: Oo.
2: Ah, sige, sige.
1: Oo, sige. Sabalay sang bok.
0: Tot.
1: Sabat niya tot.
0: Liwat.
1: O liwat. O liwata. Rex.
2: Oh, sige.
1: Oh, sige.
2: Oh, sige.
1: Sabalay sang bok.
0: Tot.
2: Tot.
1: Oo. Oh. May nagakulori.
2: Tot.
1: Gulpi lang siya nag-o.
2: Tot.
1: Wala man dahil pag-i.
2: Tot.
1: perfect.
0: Correct. At least siya, wala tayo nakasala siya. Yan ang gambal niya. Bahala ka na
1: yan. Ikaw yan ang gambal niya.
0: Ah, describe yourself, Pico, no? Kung mauyunan ka man sa mga uyab, magabamati sa mga gabi.
2: Ang Moreno, Troy.
0: Moreno? Moreno? Tarunga pala!
2: Antoy, describe yourself sa Moreno ko, Troy, tapos medyo dako.
0: Ang? Dako ang?
2: Lawas, Troy.
0: Lawas. Tapos?
2: Tapos, ano? Tapos, labak buhok kag labak bigote, Troy.
0: Sa babaw, sa dalom?
2: Sa babaw, Troy.
0: Sa babaw.
1: Kailan na ganyan edad mo?
0: 30.
2: Manog 30?
1: Oo. Oh. 30.
0: Klaro man ang pananawan?
2: Okay man, Troy.
0: Oo. Makakita?
2: Okay man, ah.
0: Kung medyo gaburon, mag-Vision X Plus ka.
1: Amugid.
0: Nakanubya?
2: Dati.
0: Pila ka tuig ang relasyon?
2: To.
0: Nakaagi i?
1: Abi ko masugpon pa sa...
0: Nga agin bulagan?
2: Ako nang bulag, Troy.
0: Kaya hindi ka ba lumag? I? Nga ikaw nagbulag, amo ka na ginakagwapo.
2: Hindi, Troy, kaya ti may pamilyado to. Ito yung tao, Troy.
0: Ah, may...
1: Ah, pamilyado may sa...
0: Ti nga ang agin... Unungan mo pa kay manan mo galing may pamilya na.
2: Si kay Troy, uri ko naman na balaan nga may banat ha. Bali yun naka 1 year na kami balaan ko. Tapos...
1: Bawa ha?
0: Kabalo siya magtago.
2: Oo. Si kay nandakpan ko sa gintugo ko sa mga labas sa bomba blatoy. Tapos binili na cellphone yung nandakpan ko. Tawain na gintang ang password mo. Then nandakpan ko sa...
0: Bawalit gining bomba mo. Eh, kung wala lang siya ng labaw, lagi sa tani, nabuko nga may family siya.
1: Pero kabalo man siya magbomba?
2: Depende.
0: Depende man. Depende. Ikaw ang naka-experience. Abtul mo kami depende.
2: Kabalo man, Troy.
0: Kabalo.
2: Pwede. Sa that time na to, Troy, hindi ko tambok. Babalini, wangko siya ang tambok. Pero tubong, hindi ko nung dako na ko, Troy.
0: Malnourish ka pa to mo to nga time.
2: Gamay ko dati.
0: Nagdako ka na subong kayo, nag-matured ka na.
2: Oo, bali, tubong guro kilo ko, mas 650 watt guro.
0: Ah, patay gutom nga kilo ba? Kung sa artista, tapos hindi mo ka-look-alike?
2: Doon sa artista, Troy, doon wala agad po yaw.
0: Ba, gwapo yun siya. Wala siya ka-look-alike. Pero sa Kinarton, sino mo ka-look-alike?
2: Ako, sa singer lang guro, Troy.
0: Sa, ha?
1: Singer?
0: Singer?
1: Sino?
2: Si, ngalan ko si Jose mo. Si, ang ngalan ko si Jose Marichan, bro.
1: Ah? Ba, Jose Marichan? Ti, inti, inti, kon?
2: Hindi.
0: Si Jose Marichan? Ti, inti, inti, kon? Ha?
2: Nagkakanta, Troy, blas ang Christmas song, bro.
1: Amo na gani. Ti, inti, inti, kon?
2: Oo.
0: So, inti, inti, kon ng mata mo?
2: Hindi mo
0: na. Kaya abi ko kung masabat ka huod o katsuri. Gano'y. Teka, balo ka magkanta sa mga Christmas song ni Jose Marichan?
2: Hindi, Troy. Hindi ko balo, gamate lang ko.
0: Ang arang ano bala? Ang arang
1: Christmas in our hearts.
0: So, wherever I see girls and gays, ceiling lantern in... Amo na, tsakto no? The streets. Amo na bala ang kanta bala?
2: Hindi ko bala, Troy. Gamate lang ko sina.
0: Let's sing na lang ta dayon. Sing with me, ah. Let's sing ilik mo. Na, ano mo na, hindi ka ba lumangarana sa uyabi? Kung pakantahon ka, hindi ka magkanta?
2: Hindi, si Troy, kasi ang nakanta ko, Troy, bali, ang nakanta ko na, ang kay, ano ba, Troy, kay Saira, may singer lang, Silos.
0: Ah, Silos. Sige, pabatia kami ko, Nobe.
2: Batian ka, lumbago ni Troy mo.
1: Sige lang, wala kaso, ah.
2: Sa tuwing nakikita ko na magkasama kayo, naiinis ako't nasisira ang araw ko. At di ko alam bakit ba nakakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Ang puso ko'y nagurubo at parang sumisi.
0: Daw disco man ang ginubra mo, love song ako.
2: Ikaw yung silos, ito yung matiyag. Ito yung naging na nadasig yung tayo mo.
0: Disco gani mo?
2: Oo, oh, disco na siya.
0: Tingagin love song mo ya. Ano na revival?
1: New edition.
0: Sige na. I-describe na ang ginapakita mo sa isa ka babae. Go!
2: Anong patakaran subong pro yung... Ang dati kun lain naman subong.
0: Ang lain naman subong.
1: Ang lain eh.
0: Ang mga hindi mapuslan, mga muna.
1: Oo.
2: Ang gusto ko sa isang babae, may ilig mo panti-panti.
0: Mapaano? Magpanti-panti? Kapanti, gimana sila?
2: Hindi, so, party-party.
0: Party-party, gali.
1: Party goer.
2: Tapos, ilig sa magsabay-sabay kung anong gusto ko. Mga joke. Mga joke. Tapos, lagaw. Kagun, ano, mga palakanta, tapos pag kun kasyat-syat pili man, kag kun lang sa mga diskuhan, kistahan na Troy, tapos mga ano, nagyang maskara si Bas Bakulo.
0: Amo na iyang mga tirada, amo na nga mong gusto sa isang caller.
1: Kag kabalo mag-i... Wala na sa tapato.
0: Oh, dahil lang. Ano number mo?
2: 0930-1607-202.
0: Isa pa?
2: 0930-1607-202.
0: Eh, okay na, Rex. Solve na?
2: Pwede ko request, Troy.
0: Title?
2: Digi Digi Dong.
0: Ay, saot man na.
2: Oo.
0: Ah, dali lang, Gid. Ang artist ganit na, nanday sino ganit?
2: Ang Brazilian yan.
0: Hindi, Brazilian yan man. Di ba Tagalog na?
2: Oo, di ba sino kanta na? Di ba Brazil na siya?
0: Hindi, ano ganit na sila man? Ano na ganit ang mga artist na ang mga babae? Basi ka, ha?
2: Ayun yung balaw ano naman kito eh wala pong kita na awgit ng mga sinugarte.
0: Digi digi ding dong man, ano man na yaman?

0: 2 minutes after 10.
1: Nakadrama ko tayo plato.
0: Mabalik pa ang phone, palupon yung si Katropang Troy Tisoy.
1: County Katropang Don Filangka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Balik sa phone, follow po yung sikatropang Troitisoy.
1: Kag, sikatropang Tolfilangka.
0: Ginatulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor. Magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag, Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang mga produkto ni Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join, tawag na sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Caller, line number 2, good evening.
2: Yes, magabi.
0: Sino niya?
2: Ambot
0: ah. Hindi, klaro yung matingog ah.
1: Kano ka?
0: Kag hindi magpusnga-pusnga, kaya hindi namon mahangpan kung ano kabaho ang imo ginawa. Pakilala liwat, ngalan ah.
2: Si
0: Raynan? Hindi pagsapungi balay mo ano? Yawa, mouthpiece kay kalaway si mo audio.
1: Gano ka ga face mask? Hindi ka klaro pamatian?
0: Raynan.
2: Arana.
0: Raynan sang Banate, Iloilo. Iloilo.
2: Yes, sir, Troy.
0: Kapila ka na mabanatanda sa Banate.
2: So far, so good. Wala ka man, sir, Troy.
0: Away pa. So gusto mo mabanatan?
2: Oh, sir, wala ko mo kasi, sir, Troy, kay... Para ko gano'n magsisisi, kaya manang kamasahe ko mo.
0: Pa! Hindi ko magmasahe, kagamo ka man magambal. Okay lang na diri dapit, mama. Iduot ko pagin maayo, mama. Ha?
2: Kamu manambal ko. Sir, sino na sir?
0: Ba? Gabi ba? Yeah, kadiri ba?
1: Pero sa iyo, pagin.
0: Hindi na bala hindi na bala, eh, bisan ka pa notbrush ka pa toot. Kag kung may ara imbornal sa imo tinae, mabaho ina ya Japon niya.
1: Correct.
0: Di ba? Dapat, imo
2: gid...
0: Ang sikreto si Narinan, para hindi gid ya magbaho imo ginawaan, pag toothbrush mo, hindi mo na pag itupra ang toothpaste, tunlon gid dapat.
2: Ay, hindi na
0: sikreto, Sir Troya. Oh, pati lang bala kay ako na niyang gambal, expert ko mo. Hindi ka magpati sa akon. Mapusangan ka karoon ni Dolphy, among imo.
1: Bag, ano, isunda ko bala nga, pag ambal ko nga ini, masabat ka toothbrush ha, amo na ha, okay? Dinan.
2: Okay.
1: Oh sige. Ini
0: toothbrush.
1: Nah. Ini toothpaste. Amo na ambal mo. Ini
0: toothbrush.
1: Toothpaste ang gitong ipambal ko si mo.
0: Hindi brush ba lambal mo?
1: Oh sige, toothbrush anay una.
0: Oh sige.
1: Ini
2: toothbrush.
1: Toothpaste na yun na. Ini
2: toothpaste.
1: Oh, nan.
0: Anong connection?
1: Ha?
0: Anong connection? Nan, do hindi man namon mag-gets imo joke man.
1: Amo la sa. Ingin na lang gani.
0: Walay, walay, Rinan, walay, no? Okay, ikaw naman joke, Rinan, ha? Kay para kami makadlaw, ah. Kay daw wala na gini, ako nung punsumong daw lalala na gini.
1: Araw-araw, team.
0: May joke ka na? Nagambal pa na gani, kasamu man sa. May joke ka na, wala?
2: Wala ko sunay na pala niya, Dr. Troy.
0: Ay na, ano mo na yan? Dapat niya kabalo ka na iya kung ang mga insubong sa mga jokes. Diba?
2: Meron, Sir Troy. Meron siya katawo nga nag-order sa isang restaurant, Sir Troy.
1: Yeah, the son?
2: The son? Nang tawag yung waiter niya, waiter, magpalapit ka din eh.
0: Pababa.
2: Manambala siya, Troy.
1: Si Lason.
2: Ito naman sa hotel. Kaya, sir, anong order mo, sir? Na, ito naman sa, naman sa ano, naman sa customer. Ma-order ko gani Lumi. Lumi, kung order mo niya sa Troy, Lumi.
1: Che.
0: Che.
2: Ikaroon isang balsang waiter. Kasi zero talaga lang, sir. Ikaw naman ako sa meron na naman na yung kapagkaon. Doon ka to. Kaya naman ako, tumla ko pa. Hindi yung nambas ang waiter. Ambal sa customer, sir. Kasi dyan na, sir. Ambal sa waiter. Ambal niya. Malyari na, sir. Yan nambas ang waiter. Na naman ningin niya lumi. Sir, may tike. Mana, sir, may tike. Tike ko lang, sir, Troy.
0: Nasiga ba lang kalawi, gaw?
2: Tapos ambal sa waiter. Ano ka man yung musirman? Kung tukotong ang lewatak naman, kung ipirde ka na eh.
0: Hmm, da yun, din tong kaladlawan, dapet.
1: Makadlawan ako.
0: Makadlawan ako. Din tong kaladlawan.
1: Oo.
0: Rinan.
1: Rinan, sabat.
0: O, plang nung nandang number mo kayo, huwag kami kakadlaw, go.
2: Yeah, salamat sir, Troy. Ano natin mo ngayong gabi, ah. Kaya, ako number pang sa mga gusto ng big friends ako, na. Kaya, ako ang cellphone number, 09-70-7964. 384 lewat.
1: Oh, lewat.
2: 0970-7964-384. Mm-hmm. Ma-request na ko lang yung Sir Troy, ah.
0: Ah, wala na kami ka-play request mo. Anong title?
2: Ano, Sir Troy, ah? Tahanan, ah.
0: Okay, bye.
1: ano request niya?
0: Tahanan.
1: Ah, tahanan.
0: Ina sa mga kanta.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: May bagong version.
0: Ha?
1: Ang bagong version.
0: Ano, tagbalay?
1: Ha?
0: Tagbalay.
1: Bahay kubo. Tahanan man balayan.
0: Pero tuod may kanta giman nga bahay kubo. Pwede na siya sunuron ang tahanan una tapos bahay kubo sang hel.
1: Pwede.
0: Oh, halika na sa bahay kubo, ang iyaga tumbo, ginsalo sang toto.
1: Yung kaon ka, toko. Amo na ang gambalan ng tan, toko. Dako!
0: Dako!
1: Dako!
0: Dako!
1: Dako! Dako! Dako! Sa di na galit ang una? Amo galit.
0: Are ay, sa ospital. Hmm. Ay, hindi lang ako mag-joke. Basta hindi ka kadlaw-blaw.
1: Oh, sige na.
0: Basisiyahan mo pa ako blaw.
1: Sige na.
0: Paras man to Japon sa kay Rina na. Ngayon daw hindi ka nadlawan. Ano ba't kung mag-gets mo niya? Tagalugon ko lang.
1: Oh, sige ah.
0: Oh, doktor. Mrs., may mabuti at masamang balita ako tungkol sa mister mo. Oh. Sabat sang Mrs., ano po yung masamang balita, Dok? Sabat sang doktor, putol po ang dalawang binti niya dahil sa aksidente. Sabat sa misis, OMG! Ano naman po yung mabuting balita? Sabat sa doktor, may nakagusto po sa sapatos niya. Nabili ko ng 2,000 pesos. Nagadlaw ka?
1: Medyo.
0: Nagadlaw ka lang guro kay para hindi na kapagsuspindihon.
1: Ulit.
0: Why pulos? Mapamusik na kami. Tahanan ng bahay ko mo. Bye!
1: Bye ka now.
0: Ate ka now. Balik ba ang phone? Palupon nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kasi Katropan Troy Filangka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: sa Iran ni sang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga bukika.
2: Claire Skin Beauty.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.

0: We're back sa phone pa ng programa. Ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Yeah! Kaya ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening kay June Mark Pedroso. Sa mga taga Malipayon Village, San Roa City, Capiz. Hi kay Charles, ang secret admirer ni Dolphy si Charles.
1: Wa pakita ka ba sa akin bala?
0: Araw sa Facebook.
1: Ano nga niya?
0: Charles.
1: Charles lang gid.
0: Yes. Nga man. Imo naman buhinan ni mo sildo sa GCash.
1: Oh, yala sa totoo lang.
0: May pangjalibi ka ba labas? Oh, base naman. Base naman hindi naman kami pakatilaw sa pangjalibi mo ha.
1: Ano?
0: Base diretso naman sa lalaki ha.
1: Ang bot na lang.
0: Imbis jalibi baklon mo, ang ibakal mo sa mga manok yung Crispy King.
1: Ha?
0: Imbis jalibi baklon mo, Crispy King, ang manok yung baklon.
1: Gano'n nalang sa, ano? Sa nalang sa cart nga.
0: Ang harang unang kagat, harangin na lahat. Pagkagat mo rin na laban, wala naunod. Tawag ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Tag 0915-831-1431. What? 0915-831-1431. Valdez, Febrero 25. Good evening. Si Janela, mayong gabi man. Michael Aligaya, 30 panubo lang Kuya Troy. Okay na mas nami nga magulang ko siya. Salamat. Sa bagay no, mas manami gid man kung
1: magulang laki.
0: Magulang ang laki sa babae no. Pero nami gid ya kung pares-pares kang pangidaron na.
1: Oo ah.
0: O di ba? Matira matibay dayon na.
1: Ul magulo kaso kung sino sinyo ang magulang kung ano, basta hindi lang tanto kalayo.
0: Pero manami gid ya kung pares-pares kang pangidaron niya eh.
1: O kung sa bagay.
0: Eh dira ta gid ya mabalaan matira matibay ti kung pares nabi mas magulang ang lalaki. Di mabalaan mo na naiyang sa dalalayon niya mangluya ginayang lalaki.
1: Depende.
0: Mayara gijagani iya dulp bala babae nga gabiya sa lalaki kung hindi na magtindo.
1: Ha?
0: Pero may lang kay mayara na turbo dietary food supplement Amo for men.
1: Amo
0: kay tumaran mo lang na iya. Ano-ano mo lang na ang punuan kabayabas man nga.
1: Nga ginay mo, tirador.
0: Ano pagkitaon mo, gano'n lang sa nga na gabi?
1: Gani.
0: Di ba magutod ka, di ba tiga-tika? Mm. Gano'n, bra pa na kasing mo?
1: Ha?
0: Kasing ka, kilala mo nung kasing?
1: Ano kasing?
0: Ang trumpo, bla.
1: Ah, okay, oo.
0: Oo, na, di ba? Ang kahoy nga na, ano tawag siya na gani man? Basta, ginakorte do oblong, tapos lansangan, para matrumpo na siya. Oo, di ba? Amo na siya. Ginaturno na ang termo. Turnohon para hiningi-hiningi ng ulo nga ang yakiningon. Ang yakiningon daw ulo-ulo.
1: Siling kong ito.
0: Tingala ko nga kanda sa kadaan. Kaya mo saan ako. Di ba kita mo mga trumpo? Di ba daw umuhamugid mo?
1: Oh, ah, hiningi-hiningi na iya.
0: Oo, ang amot sa una.
1: Labinagid kong ginabutangan sila.
0: Ang amon to sa una pag elementary ya, ginabutangan pag ginamon kurit sa tuwa-tunga sa ulo mo. tapos ang silak wala na naman niya ginapahining.
1: Ya ano lang gali.
0: Kita mo nang tagok gani nga rando gabilog-bilog na. Ginamon na naman niya.
1: Nga butang da.
0: Oo, nga may tagok siya pagkatapos may kurit diri sa tunga o.
1: Daw ko na abinagwa.
0: Daw mo na gani kung magpabagyo ka ginabakal mo?
1: Ang
0: ashtray.
1: Dato lang kwan bala. Ang
0: kitchen.
1: Kung uso pa na siya ay ng ang tawag lang nga sa sulod sang ano? Sang ano panawag siya gani?
0: Isampot ka do. Kayo man nga paminsar man.
1: Do ba nga? Ba nga? Ba nga may tawo? Do barrel. Barrel.
0: Barrel.
1: So pag pagkakas mo sa barrel, gamahan mo nang iya.
0: Kung kuoton ko biya kong barrel, kay itoon sa imo.
1: Ba? Kailan? Kailan?
0: Tapos paputukin ko yung barrel ko.
1: Ibang klaseng barrel.
0: Ay, nano man niya. Kadaw-kadaw na ito. Pero oh,
1: nag-order raw.
0: Nakita ko sa balita ni ano ni katropang Andro.
1: Oo.
0: Buwas may saka. May pagsaka sa ang diesel.
1: Gasolina naman.
0: Do 11 pesos, Gidul.
1: Wow!
0: Dako, Dulp, no? Ay. Hambot, ay.
1: Mabalik na lang ta sa kalisa, magamon.
0: Makarosa na lang ta sinin.
1: Amo na gani.
0: Mas tani, wala na lang itong gindula ang ano, ang kalesa itong hambal mo bala.
1: Oo eh.
0: Nga ang mode of transportation sang unagid way back in near 1960s, Dulp, 70s.
1: Mga 60s, may ara, mas 70s may ara pa.
0: Oo, oh, na, nga, sa subong may ara pa man ga-exist, pero gamay-gamay na lang gidya. Pero manami kita ni kung wala tatugin dula, no, nga wala tabala nagsabay sang technology, no.
1: Kung sa bagay.
0: Gin-maintain tatutani, kay magamit agit, kay natawan na blow. Magsaka na lang ang magsaka ni ang gasolina kay wala man Japan to natapos ang inaway to sa Middle East.
1: Kung sa bagay may Pinoy man nga nakadiscovery nga tubig lang gani mapadala. Hoy,
0: totoo hindi man tutuod.
1: Sino lang siling
0: hindi tutuod? Ako ang naghambal gin mapati kay hindi tuya tuod.
1: Nga man.
0: Di na sabi subong kabalo ka kung sa din sa nagkadto.
1: Te, yung tago na to sa guro eh.
0: Ah, wala na tuya.
1: Tunaw na to guro eh.
0: Di si Nobi nagkuha sa iya nga invention nga natubig may ara giman subong ano haw may salakyan gid man nga ang ginatugong tubig.
1: Di siya yan nakaimbento mo.
0: Hindi totoo siya.
1: Sige na lang. Kung ako sa inyo. kay
0: hindi amo niyo tuod to siya pero wala na lang siya publicize na lang gid bala kay nga
1: maperde ang ano mo
0: maperde ang mga negosyante nga nagkakapital sa gasolina.
1: Correct.
0: Kay ti siyempre do sa ano bala nga biskan ano lang tubig lang ikarga mo sa makina mapinagusto na lang gid ya
1: eh?
0: Ilabi na gid kun taga Don Salvador Benedicto ka damo to falls tapos damo entry sang water.
1: Oo.
0: Chamba gid ya eh, biskan ano pa nga brand sa sakyan baklunta galing kay ti wala na lang to gin sakyan gidol kay tungod nga tani ko natigayon to wala ta subong gagamit sing gasolina
1: tani eh tubi na lang tani eh.
0: Oh di ba may ara gid man nga ano may ara gid man purpose ang tubig man nga makaproduce ang ginagamit aman sa aton nga day to day activities pareho sin isang kuryente. Oh, di ba? Tubig lang ang ginagamit para makaproduce ng kuryente. Na mo na.
1: Mga hydroelectric.
0: Ano bing spelling sang hydro?
1: Ikaw, dahil.
0: Itulo tayo.
1: Pero, sa China, bala, uso mo na, Japan, ang, ano, daw karito bala nga tawo la ang gadala
0: kita sa ano lang na ya sa mga tourist destination lang na
1: kung sa
0: mabayad ka sa ila pagkatapos i-tour kanila sa lugar nga may mga historical value man ng bla bla bla masakay ka gidya pagkatapos ang gadala sang kalesa tawo yang gadagan.
1: Correct.
0: Kita ko gid na kay nakakadto kita nga daan dahil sa China mo.
1: Oh, correct.
0: No, tuod na.
1: Oh, kabalumang ko nga nakakadto ka na
0: to. Tuod na siya.
1: Oo.
0: Pero kung itry ko bisa imo, masarangan mo man ay han.
1: Ha?
0: Nga kabitan kung, kasing kalesa.
1: Kung ikaw yung masakaya, sarangon ko gidya. Isang taon.
0: Sige, tisingan tayo, i-vlog ko be. Mapaaba lang ko sa imo, halindari pa doon sa dalom.
1: Maaba?
0: Oo.
1: Ay, karito man?
0: Hindi, aba, gidya, ikay tibugat pag gani na kung may karito, gidya gani.
1: Magamos na doon, sobra pala sa linog. Galapaon ko na gani sa...
0: Makagwa, guro. Hindi mo kamugulangan
1: nga. Amo
0: basi magwa, guro, mga bago-bago mo nga mga balas nga wala pa nakagwa sang 1978.
1: Dutayan ka na gani magapa sa nagligas.
0: Ako nagapagin ko na gani. klaro-klaro sa CCTV nga.
2: Gani, bak- nakita ko man to.
0: Na-slide lang gani, pero kama ang gaman pro, no?
2: Correct.
0: Na, kung na gusto ko nga, hindi na kuya magsaka-saka sa building, arang ground floor na lang tanan.
2: Tani eh.
0: Ground floor on the floor.
2: Hindi may harap man na ano?
0: Ano?
2: Tahanan walang hagdan.
0: Ah, ano na iya nang tawag si ni Gani man daw. Ano tawag ni Gani? Nga arab lang mga ginapang rescue ng mga kabataan. Wala orphanage. Orphanage.
2: Oh, wala labot sila sa mga kwan pagin sa mga disabled.
0: Tahanan na?
2: Tahanan na walang hagdan.
0: Na ano man na nagubra sila, kabalo na gin sila nga wala na ganitil, ginubrahan pa nila tahanan na walang hagdan.
2: Oo.
0: May ara gimana?
2: May ara.
0: Mamangkutong taton caller sa line number 2. Hello, good
2: Hello,
0: evening.
2: Good evening.
3: Dami ni Tang.
0: Si?
3: Dami.
0: Di wala ko kami na mangkot sa ngalan mo.
2: ano labot na mangkot si Tami ka?
0: Si Sati. Wala pa kami kayo na mangkot kung sino ni. Nagambal ka na yung ngalan mo. Excited. Isa ba? O, oh, Sani. Tikadiin ka.
2: Taga diin?
3: Binignit.
0: Sa?
2: Sa diin?
3: Binignit.
2: Diin na sa?
0: Di nang binignit?
2: Oo.
3: Diin na sa Bontang. Bontang.
2: Sa diin?
3: Binignit.
0: Ihambal na lang bala kung anong sa ngalan sang lugar nga makilalahan dayon.
3: Sa Gilngan.
0: Gilngan.
2: Gilngan.
0: Oh, okay. Gihulngan, binignit Gihulngan. Ara ka da sumong sa Gihulngan or ari ka sa Bacolod o kung sa diin man?
3: Binignit.
0: Ah, sa Gihulngan gid ikaw?
2: Sa kuana no oriental?
0: Oo.
2: Oh. Ah, basion kami da?
3: Basion pang.
0: Ah, basion eh, kaya siyempre gapamati isa sa aton.
2: Sa bagay.
0: Nga nakatawag si Sunny sa Gihulngan.
3: Ah,
0: tinga nga Ilunggo inyo hinambalan, hindi, oo,
2: hindi
0: Cebuano. Cebuano.
3: Okay, itindin lang kung Ilunggo pang.
0: Ha?
2: Ha?
3: Hindi lang kung Ilunggo, kay Ilunggo daan ka mo, dalawang ka na karun.
2: Pero ano?
0: Pero Cebuano ginadang hinambalan nyo?
3: Oo. Oh, Cebuano na pang, Cebuano.
0: Di kabalo man kami magambal, Cebuano, hindi kami kabalo magsinibuano, ha?
2: Makamao man kami magsulti ba?
0: Sa mga gusto ni mo, magsinibuan nuhay, Taron?
3: Ako, bilin mo kayo ba mo silti, batay. Mauwaw man sa magsilti, bilin mo kayo, sagay, di ano.
0: Ay, dili, oy. Ang diri sa sagay,
2: kama, sagol man,
0: fluent mi musulti og Cebuano, oh. At the same time kanang Ilunggo. So diri sa mo asaksak sinagol og unsa imong ginasulti diha sa Negros Oriental, makasabot ra mi kaayo.
2: Hmm.
0: Na, pero kanang laom na gid kaayo nga Cebuano, murag magets pud namo, pero dili gid totally nga masabtan namo ang kanang buot silingon, buot silingon. Buot silingan. Traidor nga silingan, ganon. Pila na may imong edad, Sani? Sani, pila na imong edad? 27 years old. Unsa may imong trabaho dira sa Gihulngan?
3: Kuanda nang umaratam.
0: Oh, pila pud ka hektarya imo ang umahan diha?
3: Ah, dumaratam.
0: Wala ka pangitag bayot nga katimbang diha. Nang kanang manug daro ba? Kanang tiguyod, tiguyguy sa kabaw. Pwede ra? Okay, naga plano ba ni siya nga kanang gusto niya nga tabiran siya og ano?
2: Mm.
0: Og unsa gani na og
2: karusa.
0: Karusa o. Oh.
3: Ah, karusa na. Dagahan na diritan. Bawa na akong sigwan diritan. Kaya naman ko yung karabaw sa gutabaw.
0: Siya gani mo bulos sa karabaw?
3: Muna ko yung karabaw. Kaya paguyuro na ko yung karusa.
0: Na, kamao ka mo guyod yung karusa?
2: Ha?
0: Kamao ka mo guyod karusa?
2: Kinsa man nagsakay?
0: Siyempre, ikaw mo guyod. Nga mo sakay, makakay. Ikaw ang gamito ng karabaw.
2: Amo na gani si...
0: I-pull out nato ang karabaw.

0: gikan dira sa inyo pa dong anak sa Gihulngan City proper.
1: Wala ko sa estimate anak pa ko kay layo ko man gitong.
0: Asa man mo ga paninda? Asa man mo ga paninda na nga part? Mm. Asa mo ga kumpra?
1: Edit ka. Ay dolden ka man dumin do na may tinda dia.
0: Sa asa?
1: Binabista.
0: Binabista sa Gihulngan po.
2: Oh, layo.
0: Ah, so once in a blue moon na di ay kamo adto sa Gihulngan gyud nga proper.
1: Ah, talaga para mo gadto nga pa ko. Pagdugo ko at di mo adi gyud.
0: Unya paano og manaay kay makuha nga ka-callmate or ka-textmate diri sa among program, if i-invite ka nga muadto sa ilang location, example, adto ani mo.
1: Oh, adto na ko pa kay
0: o nya, may na kamao na po kamo gamit og GCash og mangayo ang babae GCash. Wow,
2: may GCash siya.
0: Sana all. Mga pila po dang imong ihatag?
1: Depende sa ngayon.
0: Kana.
2: Dol, pila ko no?
0: Depende po ko no, pila ang panginanglan.
2: Ba?
0: Oh.
2: Pakilala ta ka kay Bernadette.
0: Te, gusto nimo nga ipaila-ila ka namo kay Bernadette?
1: Hey, Bernadette.
0: Oh. Oh, sige, be. I-describe sa imuhang self, describe yourself para sa ato ang tigpaminaw nga mga babae nga gusto magpabukid.
1: Ang pagwapo, galing kay Bultan lang. Bisa. Ayun, matinalang gaon.
0: Wow. Unya, unsa po di mong ginapangita sa usa ka bayi?
1: Bisag. Bisag. Wala, bili na. Bili ang Bultan. Basta kayo na. Naarapod sila ba?
0: Kanang lamion po, ibutang po kanang lamion.
2: Mm-mm.
0: Kanang gaduga-duga, gid ba?
2: Oo.
0: Na, lamion, niya ko nang gaduga-duga, gud.
2: Kanang, ano, dako, lagay.
0: Oh, iya, nang lagay. Ang lagay kay sa lalaki, mana, di mo na sa babae.
2: Ah, mao ba?
0: Oh, kanang dako muna eh. Nga tinapay ba?
2: Oh.
0: Muna itong kaunon every morning. Nga parisan sa tuang Santon Gold Coffee Mix.
2: Correct.
0: Kanang saw-saw ba, anak?
2: Oo. Oh.
0: Ah, mauna siya. O niya, ang sama number ni mo, Sunny?
1: Oh, ako na, ilawag, Troy.
0: Sige, sir, go ahead.
1: 09-09-055-11-85
0: Isa pa.
1: 09-055-11-85
0: Salamat sa ani, good luck.
2: Salamat kin.
0: Mayong gabi eh. Daging salamat mga taga Gihulngan. Labota sa Gihulngan,
2: gani.
0: Negros Oriental.
2: Mm-mm.
0: Pero matingala ka no nga ang aton nga lugar is konektado gid ang tanan-tanan kay kung nalabyan mo na Dolph ang Gihulngan, may lalapsan na siya sa Isabela, Negros Occidental.
2: O toot?
0: Yes.
2: Daan sa doon sa Madromage?
0: Hindi mo na siya magyan. Example, abi kung gusto mo mag-tour between Occidental kag Oriental, hindi ka din mag-agi sa coastal area nga rang malabay ka sa San Carlos, sa mga ano na diganing area, digani o. San Carlos, pababaw. Mga ayungon nan ma sa Gihulngan mayroon da shortcut nga lapos sa Isabela Gihulngan from Gihulngan gid sa ilang plaza din police station sa atubang sang police station may intersection adra may dalan ada kung halin ka sa San Carlos maliko ka patuo kung halin ka naman sa Dumaguete maliko ka pawala tapos diretsuhon mo na ang dalan. Dugay-dugay Isabela, Negros Occidental ka na.
2: Ba?
0: Nagmi-nagmi pa ang view.
2: Gani. Oh.
0: So, may ara naman maps. Basi kung gusto nyo daw mag-agi. Si Katona, Isabela. Na, sa si Katona ka malapos. Oo. Wala ka pa na kagi?
2: Wala pa.
0: Pwes, itorta ka dira.
2: Kabay pa.
0: Oh. Kung makadaog ka na sa loto.

0: Namisihin mo ba? Ako pa gusto linahon mo?
1: Nagambal ko, wow.
0: Ako pa madrive pagkatapos, masightseeing ka lang?
1: Nagambal ko?
0: Ikaw bala ang bata sang CEO?
1: Oo. Oh. How I wish.
0: 8 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone, walobod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: paglikod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
2: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: It's 28 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Nagtinundo sa tibala sa radyo. Bation to bala sa Toledo City, Cebu.
1: Wow!
2: Naka-tune in ron ako ang friend yun niya, my long-lost friend nga gikan sa United States of America.
1: Kinsa man na?
2: Ako ang friend nga si Dennis Barowa nga taga San Carlos. Tuwa siya ron sa Toledo City, Cebu.
1: Uy, may maistra ko bala sa unang Barowa.
2: Wala mo ko namangkot.
1: Sige, Barowa. Barowa man iya, pinito.
2: Naminaw ron ako ang friend ang bagong abot gikan sa USA.
1: Wow!
2: Naanas sila sa Toledo, padung na sila San Carlos. Kay tabukunon man na ang Toledo, padung San Carlos. Di ba? Musakay tag barge or roro from Toledo para makasulod na punta sa Negros Occidental.
1: Yes.
2: Nakanto na ka Toledo, no? Or Cebu?
1: Wala pa.
2: Wala pa kanto Cebu? Ah. Sibukaw.
1: Sibukaw.
2: Banago. Oh. Klaro kayo ta sa Toledo. Sige lang kay pag muandar na gyud ang San Carlos nga final na gyud. Mas klaro pag gyud ta sa Toledo, bali magbungguanay na ang signal sa XFM Sagay og XFM San Carlos.
1: Yes.
2: Na so Toledo tanan ang tapon, so kinanglan jud nato nga kanang magsibuano sibuano pudta kay para dili man maulaw atong mga
1: listeners,
2: atong listeners nga mga sibuano pod. Pero kamaota mo sulti, di ba?
1: Oo.
2: Kamaota ganyan mo sup-sup, sulti pa ka.
1: Parang sulti lang, kid.
2: Padayon kita sa phone, pal. Ang ininga programa, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasukay mo immune system, pinagi sa pagtumarsang ascorbic acid, Santon Vitamin C.
1: Kagandulo man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana na Kutis Artista pa.
2: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Grabe no, kanindot dahil sa itong mga tingog no, o magabiin no. Kaya mga kanang na, ang mga nagtululog,
1: oh,
2: ang mga tululog, tapos nagamonitor sila sa... May aragin man tao, Abidolp, nga... gusto nila may nagatikaw-tikaw, may nagagahod ba lang? Biskan mahinay lang. Pero biskan mahinay lang ng ilang radyo, naka-tune in sa aton nga magulpi lang kita kadlaw, sigurado gid kong ila espiritu mabugtaw.
1: Correct!
2: So dapat mga amon nga mga inuras, hindi na ka mumanawag para hindi kami kakadlaw.
1: Dapat amat-amat pa kamo ano? Parikoto.
2: Or hindi gani, patyon yung inyo radyo, hindi yung pag-tune in sa amon.
1: Oo.
2: Kay mga kabugtaw, gid ka mo yan, mga murag-muragan, gid ka mo sa amon opisyo, di.
1: Nga, yeah, mainungon man sila nga, mingaw man, mi.
2: Mingaw? Hindi, oy. Kung kay isa gani, matingala ka lang nga, magulpi mo lang tadi singgit nga, Darna!
1: Correct, yeah.
2: Ding!
1: Ang bato!
2: Tiga o kung ang na-pulverize na.
1: Napakiti na, o.
2: Ay, tawag na ka mo kung gusto nyo mag-intra kay mayara na lang kami half hour para sa among na program. Ang among nga XFM call and text, actually wala rin siya galain-lain. Mumala ni Japon, nasama sa ulo or ma-memorize nyo among na mga numero. So kung gusto nyo mag-tawag, ang among nga smart is
1: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-831-1431. What? 0915 831-1431. Kanami, gidya sa aton kamera, subong. No, do, iya gidya bala ka, ano, kamanggaranon, gidya kamera. Kay, may nakita ko to kaina, kay ti, diba, ng postering ko kaina, upod kong OJT sang TOP. Dito kami sa Old Sagay kay Ina, nagmunong, ay ikaw gali si Troy Tisoy. Nga nga lain ang imo itsura sa Facebook. Guwapo ka gali sa personal.
1: Wow, ha?
2: Oo, munang hambal.
1: Wala ka manggal sa bangko.
2: Pero wow, gingaan ko sa iya 100 para mahambal yung guwapo ko sa personal.
1: Sadason pala. Sadason pala tayo, intra ka din sa santo. Kaindi lang na 100, imo mabato.
2: Sige, pero gipindutan ko. Hindi na damang meet lang kung ano nga law ay ngambalanan. Ari 100 do. Pabatian lang ang tao sa palibot ng ginambalan mo kung gwapo.
1: Oh,
2: 100.
1: Oy.
2: Oh, diba? Di ano pa ng 100, subong man?
1: Oo, ah.
2: Makabakal ka na na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Ha?
2: Santon Gold Coffee Mix. Correct. Nga dala na ininit kag Styro Cup.
1: Templado na, ah.
2: Templado na. Ininit na lang gini dugang.
1: Gani.
2: Makabakal ka pa na tinapay.
1: Oh,
2: pilaman lang
1: correct
2: naman. Oh, di ba? Ikaw, wala ka naman gabakal tinapay. Kaya ara man si Tita, ano na di ganyo?
1: Tita Sweet.
2: Si Tita Sweet. Hindi na panagtag naman lang ganyan. Tita Sweet ang yung loaf bread.
1: Correct.
2: Tapos gilutuan ka pa sa palaman nga langka ni sino to?
1: Ni Connie.
2: Ni Connie.
1: Oo.
2: Na ginambalan ko, Connie, wala umanto ginwisikan sang imo nga laway.
1: Oy, kapamati. Nagsalbato po. Wala na talaga tulog kung hindi sa katapos.
2: Hama ko nila, Dolph Halindorp, imo palaman nga lang ka. Dolph, kamalya agin luto ni Connie sang ano, sang pagpuli ko sa bakulod. Hama ko, hindi lang ko na magkaon kaya basi kong ginlawayan ni Connie. Kaya basi bala kung maluyag ko kay Connie kung magkaon ko siya nga palaman nga lang ka. Namit man, Dolph?
1: Namit.
2: Ah, amagaling.
1: May bana naman na sa...
2: O gani. Di siyempre... Kung lumayon ka blaw.
1: Sa bagay.
2: Di ba? Ikaw kapila ka kaagi nga gin lumay.
1: Ako ya ang gapang lumay.
2: Aba. Tinga ang imo lumay wala gid ka sa ler sa ako na.
1: Madot lang ka pa lumay. Hindi ka naman guro dapat nga lumayon.
2: Ha?
1: Hindi ka naman guro dapat nga lumayon.
2: Nga man.
1: Ha?
2: Nga man.
1: Inlab ako sa iyo, pare.
2: This guy in love with you, pare. This guy in love with you, pare.
1: Diba?
2: Bading na bading. Ganon. Pero asa subong hindi mo gidya malipatan ang ano yan.
1: Ang
2: laway ni Tristram sa imo.
1: Ang ano?
2: Ang laway ni Tristram.
1: Next question.
2: Gagang kilala ko pa yung taga-Bacolod.
1: Sino nga taga-Bacolod?
2: Ay, ambal ko. Iambal ko, subong.
1: Initial, B.
2: Ha?
1: Initial.
2: It starts sa iyang first name with letter C.
1: C?
2: Yun, eh.
1: Ah! Sino ko, no? Natawa yung sa camera kay katulog sa ako na. Amo niya, sino? Ha?
2: Ga-start ang iyang pangalan sa letter C.
1: Ga-ensa?
2: Ha?
1: Ga-ensa, no?
2: Why?
1: Oh, sige, ah.
2: Si?
1: Ha?
2: Si? Ihambal ko.
1: Si Cory?
2: Gagi. Intersection na yung bangga Cory na ito yan sa may nakuli.
1: Na kami gagi.
2: Ay, sa mga taga, ano na taga, eh? Bangga Cory, no? Bangga Cory, no?
1: Bangga Cory.
2: May gabi da, sa mga taga Bangga Cory, labi na gina nga ito, nga mga, ano, mga tricycle driver nga nagahulat sang pipila ka mga pasayro.
1: Yes.
2: Especially ang mga sa call center, bala nga papuli, subong, na 24 hours and then tricycle, di ba?
1: Oo, 24 hours and then.
2: Oo. Kag sa gasolina handa sa tubang. Mayong gabi, salamat gid sa pagpamati. Ang oras, 11:37. Indo naman tagali.
1: Oo, ah. Nga, wala
2: nga nagpalawig-lawig pa tayo istorya. Thank you so much sa mga tech on duty sa mga gabi. Sa tanan nga XFM radio station sa Panay kay sa Negros Island. Salamat gid sa mga station managers nga nagapulo pahuway na subong kag sa among nga boss el CEO Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Madam ugid nga salamat kag see you tomorrow 9 to 12 midnight sa phone pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
10: symptoms persist, call your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabili sa mga butika.

0: ating Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kung si Hazel Unasi sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyant, isaga pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium.

0: Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Dari sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. X.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
7: Go! Let's get it!
6: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
7: Uh-huh.
6: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
8: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadshot ko sa isa ka si Mal ng kaputlay sa pagpinto sa bragit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, ang galang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
10: Sa mga bukika.
1: Sanfone Gold, Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: X. XFM.
13: FM.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Anton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Anton Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. System Pain.
5: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng pilawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold.

0: Morning Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa mumulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuti.

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
3: Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santhon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Wala acid. Sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan. Kag may collagen kag glutathione.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Pagbibili sa mga butika.
2: XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapasog sa atong natulan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Summer.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang gutatayon gapa.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Strong pain. Fast and safe. No! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: exciting, bro.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
7: Sa ako po sa

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Sa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bastra.

0: ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodels ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sampon Gold Coffee Mix na.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, pagkita mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
5: Tingin mo!
3: FM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki ginamon sining atag para matideri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita good to hambalan ta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot sa mga ginakaon naton kun maprepara lang naton itmaya. Kag kun kaisa ining matag-adlaw-adlaw naton sining nga mga ginakaon kun maprepara lang naton itmaya, mangin abundant nga source sang ato sining kinanglanon sang lawas, vitamina, minerals, nutrients na konsumo sa lawas ta adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo maka-text ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
3: Sample Gold Coffee Mix.
1: Sa aton sining pagparaga dupod ta as usual ang aton sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
3: Sample Plus Gold.
4: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sini pagpangalagad upod man sa aton sini mga tagpalamati sa kutob sa malibutan sa aton sini nga pagawaragwag, hindi lang locally Sir Josil kundi sa bilog nga kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani stay tuned naman kita kay sa kinaandan, ginapasimple naton Sir Josil no ang aton sini nga eksplikasyon o kung ginapakilala naton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sini nga aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano ba lang iya sini nga ikasarang pag-abot sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
5: Yes to health.
1: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Tuloy ang amon sining nga diskusyon na ni Doc Leo Subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kun may naga inaway bala kag may naga sinuyaay Doc Leo.
4: Mhm.
1: Mambal nga unta tinanano imang hampol kag igarolan punaya.
4: Mhm.
1: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igaron.
4: Mhm.
1: Tikay ang lampunaya o kon rapunaya sa uma na ginatawag ta, ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Labi na gid ng mga nakabunggo bala Doc Leo na hanog.
4: May black eye ka pwede man ah.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: So nga mo sining nga diskusyonan isang partiya sa lampunaya o kon rapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lampunaya subong ha. Yan ang ginabakal ninyo sa mga plaza, bala nga ginabaligya nga lain-lain ang kolor Doc Leo.
4: Ang aton siniginatumod dre, ini bala Sir Josil ang naandan ta bala nga lampunaya bala.
1: Mm-hmm.
4: Ang native bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong wa sing pesticide. Kaguay sa gina culture para pangbaligya bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatyag kita sa lawas.
3: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Generally ang color yasini is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasining duga. May mga variegated abi nga malampunaya, but diri kita sa native ang sinang-unagi diyang lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga mga nutrients ang ato sinay makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sa inyo da lampunaya, Ang iban sa umatawag nila sini is Rapunaya.
0: The Secrets of Health.
4: Nagaangko ni Sir Josiel sang flavonoids. Example ang dari amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining beneficyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga babakod man ako na baskog nga antioxidants, anti-inflammatory kag nga proteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini lawas. Iupod man aton sini ang tanin sania nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sa pilas, papali sa pilas Sir Josiel. Ara man siniyang various glycosides niya, saponins, nga nagpabakod sa aton sining immune system. Nagabulig siya panubo sa aton sining cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
3: Sample Plus Gold.
4: Ara man ang terpenes, essential oils niya, nga antimicrobial, aromatic, amunin nagpahumot bala sa lampunaya, kag anti-inflammatory, kag ara man ang anthocyanins. Muning manotis na ton Sir Josiel, kung makita na ito niya sa ringa kulor, purple, kung dark purple because of anthocyanins. Ti antioxidant niya siya. Kag nagabulig siya, Sir Josiel, ano, proteher o kung protect sa aton sa ringa vascular system. Kag bisan pa sa aton sa ringa kurason.
3: Sample.

0: So madamo sang benepisyo gali kita makuha Senator Doc Leo, pero we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining inawas. Maghambal kita ng analgesic, almost immediate ang effect sa sinay Doc Leo eh.
1: Tama, Sir Josil.
0: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken, and ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sakto ang proseso.
2: The secret of
0: for those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag nato sinibla, may analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo, pero ano nga to sining himuon agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninyo fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
1: Ariya Sir Josil, decaction na nga ton sa ninyo himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josil. Ang yung tubi nga ginlagaan nato sa dahon na bino. Kapag tapos, pwede man ang iyas ning sabaw ko ng tubig ngayon na ipahid ni mo Sir Josil sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josil para matawhayan ang imo sining pamatyag kag maamat-amat panubo Sir Josil ang mataas nimo nga temperature tungod sa ilanat.
0: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sa ni closed, very closed nga party sa ato sining skin Doc Leo, makapanalupsop siya.
1: Actually Sir Josil, pag abot iya sa hilanat, ultimo obisan ang top water na ton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dira, ibutang nyo, ispray nyo na sa guya sang isang may hilanat. Makabulig Sir Josil sa madasig na pag-nubo sang hilanat. Much more nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sa ningalawas. Specifically, kapin pa ko nagpalanakit ang imo sa ningalawas.
2: Sample Plus Gold.
0: Actually, ang ginihimo sang iban sini, pati na sa amon sini nga balay, kung mahilanat ka bala, hindi lang kay guyang inatrapuhan Doc Leo, especially sang cold one, cold water. Ang ginapalabigid permi ilok. Pamangkot ako nga ilok gid daw. Basta, bayaw lang ilok mo blas niya kay sibinan tasang malamig na tubig. So ilok kaguyali og amo nang masamig din na sibinan.
1: Pamanantan lang Sir Josel pati hita. Pwede gidra sibinan kag ang puson. Of course dalaw na lang gid nato ng agtang.
2: The secret of health.
0: Pero isa ka clue ha sa mga kabataan nga hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-anga. May palatandaan nagtuli sa lalaki sinamo. Hindi man ini bastos, magluyat-yat gani ang itlog sang bata. But tambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat kag trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masami nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
1: Sa mga magagmay lang na Sir Josila.
0: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag nato sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedbackin nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambala, tuod tong hambal mo.
2: The secret of health.
1: Lain man na iya sa mga dlagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat nga daw hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
0: Oo, remedyo niya, istorbo dietary supplement for men. And parte naman niya sa isa diri ka problema naton kung kaisa ti respiratory support. Importante man ni mambal nga undog ginalagkas yang yang paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system Doc Leo?
2: Sample Plus Gold.
1: Ang problema balan Sir Josil kon damo plema, budlay kita sini mag ginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton sa nga hangin, amo ni siling blang ginahapo nga way man ginalagas. Pero ang aton sa pagginhawa, among aton sa ginalagas. Especially sa panahon sa ubo Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulay sa Sir Josil pahalog kagpalabnaw sa mga plema dira Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Kag para sa mga kababaihan na rin, may maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan, especially those nga nag-umpisa na sa ila sini nga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig ya sini, Doc Leo?
2: Sunflow Plus Gold.
1: Ang iya sini Sir Josiel nga rosmarinic acid kag flavonoids mayara sang antispasmodic effect. Bukod benefits sa aton sa ding lawas. Amo ni Sir Josiel ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ilang sini nga puson. Or iban sini masiling sakit akon tiyan kay ara ang ilang sini nga menstruation. Mabuligan ni Sir Josiel ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sini sang lampunaya.
2: Sunflow Gold Coffee Mix.
0: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga, why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini, mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
2: Santon Plus Gold.
0: So, these are the things sa mga kababainhan nga makuha if mag-take ka mo sang rapunaya o lampunaya. Now, kadto kita sa methods sang preparation. And paano naton ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang pwede naton i-take na Doc Leo?
2: Sunflow Plus Gold.
1: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation. Like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. O kung may mga hubag-hubag. I-crush lang naton, pero piso naton. Siyempre matinlo aton sining kamot ha. Pero piso naton, nag-i-apply lang direkta. Sa aton sining samad o kung sabahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung halimbawa, tumaron naton o kung imnon na naton mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano ang hamtong siya isa tub-tub duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation para sa ubo para sini sa hilanat para sa menstrual cramps magamit ini pero short term lang Sir Josiel. Maximum sini lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
2: Sunflow Plus Gold.
0: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
1: Tama.
0: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo sining wound or pilas.
1: Yes, kaya pwede mo Sir Josiel, itapal man ang pinugaan mo. Ang sapal niya tubla, pwede itapal mo sa imo sining pilas. Pagtapos, samburan mo na sa kunputson mo sang gos para nga malalayan Sir Josiel, maproteksyonan, hindi madapuan sang dugang pagid sining higko. Kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
0: Kag isa pa, hindi magpilit ang gos, kaya radang ang iya sining ano, nga dahon sang rapunaya.
1: Tama.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Pwede na ito ini mamix sa ibang sining mga just like for example drinking water i-dilute ni mo bala Doc Leo kag imnon.
1: Kung gusto mo Sir Josiel puruhon mo na lang padalundunan mo na lang sa tubi.
0: No.
1: Kay nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina ako ni dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras kung isa o kung duha ka kutsarita pagtulon mo pasundan mo tubi sold na.
2: Free coffee mix.
0: You know, ang sabor yasin is mapait nga may pagka mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then, pwede gali ining mahambal na tonla gaon Doc Leo.
1: Para sa hilanat man. Kung halimbawa, hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga. Though mas dasig ang efekto. Kung tanay kung puro nga duga, kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sa ninga lawas, pwede Sir Josiel, no? Preparar kita sang napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa lampunaya hugasan naton sang maayo pagkatapos pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal ilunod naton Sir Josiel pabukalan naton ukon paarangayan naton tub-tub 10 minutos ukon 15 minutos and then salaon naton and then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa tub-tub isa ka tasa once tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-aumpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatyag, Sir Josel, matawhayan kita. Kag pwede man gani, Sir Josel, eh, kung gusto mo, para mas nami pagyad ang iyas sininga, kung man-neutralize ang sabor sang lampunaya, kag ang iyas sininga aroma, abiyo though, mahamot sa iban, pero sa iban mabaho, pwede mo mabutangan, Sir Josel, sang lemongrass ukon maupdan pagid sang kinihad sang luya.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
0: Kay pareho sini Dok Leo, kundi sa concoction o kon sa paglaga. May proseso dira lagaon mo pagkatapos para man-neutralized ang iya sining odor, man-neutralized ang iya man sining aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Santon Plus Gold Coffee, Santon Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo?
1: Pwede gid, Sir Josel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo makikita sang coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot, sang tanglad, may gamay nga samay sang aroma o kung kahumot man sang luya. So masiling naton, Sir Josel, nga unique ang imo sa ninyo coffee, pero na-boost pagid ang health benefit.
2: Santon Plus Gold, the secret of health.
0: So initanan, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Initanan, quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store. Arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal, kakun folio ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati, kadto lang ka mo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
0: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ng aton pag-estoryahan.
0: And then we have this Premium D3 Coffee Mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, pero sweetener is stevia. Kung wadaan ka mo bikaron sang Premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang Premium D3 Coffee Mix, gali Dok Leo, makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ini niya kafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa aton sa nga cellula eh. Manotice na aton ng mga nag-feedback sa aton basta maka Premium D3 Capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapagsik sa nila sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josel Blanga, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga modo para gini sa ila ini Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josel, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa sensitive liwat pabalik sa aton sininga insulin para nga mabalanse ang aton blood sugar.
2: The Secret of Health.
0: And then naman ning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking ato sining skin.
2: The Secret of Health.
1: kon sa gisigi galing inom nimo sang Sunthorn Gold Coffee Mix Sir Josiel, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gyud sa aton sining panit nagakurinot, sa aton sining mga kuko nagamat-amat gabuk, sa aton sining mga joints nagahinuni na Sir Josiel kung maghulag ka, ang nagiinigot-igot iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sining Sunthorn Gold Coffee Mix Sir Josiel, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutambalon, hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: The secrets of health.
0: Sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Sunthorn Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josiel mag-observe sa mga oras kung paano mo kwaon ng balunggay. Ibutang na lang mo sa tasa, buo-buan sa mainit nga tubig, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaab. Ang isa nga magbenefisyuhan niya sa aton sa nga lawa Sir Josiel, among aton sa nga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalinlain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes Sir Josiel ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa nga sini posible nga ihalit sa aton sa nga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sa nga ulo. Wala ito na ginhapitan, ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
3: The secrets of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala, gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secrets of health.
0: Ang ngalan niya Sunthorn Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin yung mga ingredient nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
3: The secrets of health.
1: Nga ako nung kinanglang yung Sir Josiel nga maghabon kita. Kinanglan natin maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila Sir Josiel nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sa nga Sunthorn Plus Herbal Soap. Ang oil nga na Sir Josiel, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bakterya, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bakterya, nga kung magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok, diin pang aparte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josiel.
3: The secrets of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bakterya that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino, gidbala nga kutis. Para ma-achieve na ton, ma-maximize na ton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: The secrets of health.
1: Para sa hambal sa kilala na ton, Sir Josiel, ano? Sige ako na, Dok, bisan hindi kid nga hamis-hamis, kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap, kasi sa lawas niya, ginsunod niya man ng aton sining panugyan. Nga gamiton niya ang Sunthorn Plus Herbal Soap, pati ang mga nagpangalisngaw ang na sulbar man Sir Josiel.
3: The secrets of health.
0: Ang trangkaso kagilanat subungin updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw halusun ka maghulag, nga kun may maghulag ani sa balay nyo nagainit dayon ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutngut, may gangutngut talinto sa tiil, may ara sa imo abaga kun hindi nakikamo kagwanta sang pagpalanakit sina, maginom ka mo sang Sisdapain.
3: The secrets of health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gid nga magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sang iban sa ni Sir Josiel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartneran gid nila ang Sisdapain sang Sunthorn Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit, naga-relax pagid ang ila sini nga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha, kun nga palanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Sunthorn Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.
3: The secrets of health.
0: Pero kung habol nang imo sini nga panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok. Kagang isa pa gid Sir Josil, kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
0: Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gid niyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sini nga mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gid nato ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops, kag sa mga tao Sir Josil no nga hindi malikawan balahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa gali sini Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sini nga kalimutaw kun sa aton sini nga mata. So dapat untatan gid nato nina ang late man nga pagtulog sa gabi ug ang pagpulaw nag-affecto man sa aton sini nga mata. Kinanglan ta sang depensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
3: The secrets of health.

0: subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help.
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik ka inyo sa ninyo libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The secret of health.
4: At tulidamo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josiel, ano man ang kausa nga nga nagkakadulaan sila interest sa ila sa ringa sexual activity, which is kinanglanon, good sense yung obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa ninyo blood circulation. So ang liabi sinadira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sini nga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man nga all the way. Nga halin pag inom mo, why nagidya hula-hulaw, kung kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
5: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Sa panahon, bala Sir Josiel nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa iban. Tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami, gid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon kag adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold. Mabuligan kita premium D3 kag Santhon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sini nga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Indo Certified Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
5: Southern Plus Gold.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
5: Southern Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Pain.
17: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadyag ko sa isa ka si mga nakakaputlay sa pagpinto sa bragit ki sa klero sa nag-inom ko sa sister.

0: strong pain, fast and safe. Yay! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
4: XFM 103.9.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever.

0: Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
1: Nakumahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung maka-apekto lang sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
0: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
2: Hello po, ako si Linoy.
3: Tama si nanay.
2: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaaring maka-apekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
0: Aba eh, ayaw.
2: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Broadcasting live from the XFM News Center. Makabalita nga una mo babalatiri mong mababayan. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo ka nasaga, pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM time, alas 6, 16 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiling ka man sa bungabahin sa kalibutan. Welcome, nandali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Hulyo 21, tuig 2026. Kag subong aga kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinaril.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiman pa. Sa mga nagatutok na rakang nagamonitor sa aton, paagi sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa, may ara man kita sa norte nga bahay sa probinsya, XFM Sagay City, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa, sa sur nga bahay naman sa probinsya, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita mga na malantaw sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. May harap makita sa live stream sa YouTube sa 90.3.
1: Mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa ating official streaming apps ang XFM Philippines. Sa inyong mga Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download ng mga katropa nga libre, kag mabatihan dira ninyong kapinsaysenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, may harap makita sa text line na dali sa itong istasyon na atong ang numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:18 na, kag mga katropa, aton padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines. Headlines.
1: Sa mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: City Legal Office nagpanindugan sang ilabasihan sa pagpasira sang 19 ka mga establishmento nga wala sang permit matapos gina-question ang pila ka abogado.
2: Duha ka menor de edad ginbuno sang ila tiyo, isa patay, isa pilason. Suspect nga tiyo nagutas man sang iya kabuhi matapos sang krimen.
1: Election officers dapat magpahibalo sa ila supervisor kung may himata nga manug kandidato sa BSKE. Kag sa itong mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Big time oil price hike. Siningad daw, ginalauman hindi makapag-iyo sa presyo sang Balaklon.
2: Ginaligar bagman ni Senator Cayetano sa Taguig Flood Control Project. Ginkilala ni Senator Lacson.
1: Kag para sa itong mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Linog sa pungsod, Peru, nagbilin sang anum kapatay.
2: Ginpanginwala sang Jordan ang pagsirado sang Aqaba Airport kag Seaport.
1: Kag para sa itong balita sa sports, mga katropa, Alexia Laging kilala sang ukon nga WTA Grass Court Star of the Swing.
2: Samtang sa tanaman nga showbiz news, mga katropa, ining si Catherine Bernardo kag Daniel Padilla posibleng mag-reunite sa isa ka movie.
1: Kag sa tanga balita espesyal, kaupod si katropang James King, pinakadako nga papel ng eroplano, ginpalupad, mga katropa. Alas 6:20 na. Inyo na batihan ng mga pangulong dinalan sa mga balita din sa lokal, national, international, kagiban pa. ka. Gini ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At ang napadulungan ng mga detalye naman sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Duha patay samtang isa ang pilaso matapos magluta ng insidente sang pagpamuno kag pagkatapos ang krimen. Ginutas sa sospek ang kaugalingon sininga kabuhi sa Habay-Habay, Barangay Candabong, Banwa sang Manuyod, probinsya sa Negros Oriental, hapon sang Hulyo 19. Ang nagtaliwan isa ka 11 anyos nga grade 6 student nga lalaki samtang pilasoman ng isa ka 16 anyos nga lalaki. Apang sospek ang kilala sa kay alias JC, 28 anyos, Lonsema residente sa nasambit nga lugar. Sunday sa investigasyon sang Manuyod PNP, nagabot sa balay sa mga biktima ang sospek kag nag-inom sang tubig. Apang ginaligar hinali na lang siningagin pangbuno ang duha ka mga biktima saptang nagatindog sa ilang pertahan. Lusay na kaagom sa pilas ang duha ka mga biktima kagin pangdala sa ospital. Apang gineklarar nga dead on arrival sa doktor ang 11 anyos sang doktor samtang ang 16 anyos naman ang padayang pangaginabulong. Samtang ang sospek nakita na lang nga nagakabit gamit ang higot sa duyan matapos ginutas ang kabuhi sini sang nagluntad ang krimen. Nagagawa sa investigasyon nga hinablos sa sospek ang iyang nga mga ginpang buno.
2: Patay ang isa kalalaki matapos ini ang ginpulihan buno sa wagutod sa PLDT Baybay, Barangay Mambulak, siyudad sang Silay, gabi sang Hulyo 19. Ang biktima ginkilala sa kay alias Erwin, legal lang edad, samtang ang mga sospek ginkilala kanday alias Edward, 52 anyos, kagunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Edison Garcia, ang Chief of Police ng Silay City PNP, antes matabuang insidente, madugay na nga maindi paginsyendihanay sa tunga sa mga sospek ag biktima kag nagdangat na sa barangay ang ilang away. Dugang pa ni Garcia samtang ang biktima nagapungko sa guwa sang iyang gabalay, ginaligar nga nagabot ang mga sospek kag ginpulihan buno sa mga sospek kag gilayon nga nagpalagyo matapos ang natabo nga krimen. Apang giningagaw padala sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor. Ginpahayag man sang hepe nga paagi sa hot pursuit operation sang kapulisan na tigayon nga nadakpa ng mga sospek samtang isa nag sungka kag sa karon na ginaasikaso ng mga dokumento para sa pagpasaka sang kaso nga murder.
1: Nang sapuan nga wala na sa kabuing isa kalalaki matapos sining ginaligar makuryente sa sulod sa isa ka propiedad sa sitio Lupni, Barangay Hilamunan, siyudad sa Kabankalan kagaon sang Hulyo 20. Ang biktima ging kilala sa kay alias Roy, 24 anyos, construction worker kag residente sa nasabit nga lugar. Sa investigasyon sa Kabankalan City PNP, nakita sa mga residente sa lugar nga may naghamyang isa ka persona kag wala na sang kabuhi. Gilemang ipakigangutan ang kapulisan para maimbestigahan ang insidente. Nagagawa sa investigasyon nga ang biktima ginaligar aksidente na tandog sining kudal nga may live wire nga nagresulta sa pagkakuryente sini kag nagresulta sa iyang kamatayon. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sa kapulisan kung ano ang tinutuos ng biktima nga nagsulod sa propiedad.
2: Ginako sa New People's Army o kan NPA ang pagpatay sa kay Jerry Solinap nga nagaedad sang 65 anyos sa isa kapuloyan sa Sitio Tabuan, Barangay San Isidro, Banwa sang Ibi Magalona sa kinalikdan nga Hulyo 13. Sandig sa ginpagwa nga pahayag sang Roslyn Jean Pili Command, ginpamatbatan sang silot nga kamatayon si Solinapa. Bangod sa pagpatay sa mag-asawa nga residente sa Barangay Canlunsong sang 2024, dugang pa sang RJPC NPA, kabahin si Solinap sa mga pagpangawat sang Carabao kag mga kasapatan sa ilang lugar, humalin pa sang tuig 2007. Apang sandig sa investigasyon sang kapulisan nga ginareklamo sa lugar ang mga sapat ni Solinap bangod ni ang nagakaon sa mga pananom sa mga residente. Kumadumduman ginapanulungan sang lima ka maarmado ang balay sang biktima kag ini agin tiro sa makapila ka beses nga nagresulta sa yakamatayon kag sa karon padayon pa nga ginatumod sang kapulisan ang mga persona nga ara sa likod sang krimen para mapasakaan sang kaso.
1: Nagprindugan si City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu nga nagasunod sa nagakaigo kag legal nga proseso ang City Legal Office sa pagpatuman sa closure orders batok sa mga negosyo nga nag-ooperar nga wala sang business permit gikan sa syudad. Ginpahayag ni Cho nga may isa kabugado nga nagreklamo bangod tatlo lang kadlaw ang ginhatag sa iya kliyente antes ginpasirhaan ang establishmento. Apang sunod sa iya, sa una pa lang nga notice may tatlo na kadlaw ang negosyante agad magsugod sa pagproseso sa permit. Sa ginhatagan pa sa ikaduha nga notice nga maidugang nga 15 kaadlaw para makompleto ang mga kinanglanon kag makakuha sa permit. Ginpahayag man ni Cho nga antes ipatuman ang closure order, nagaulat pa ang CLO sang referral gikan sa business permits and licensing office. Kag pagkatapos ini, wala labot sa first and second notice sa ginabisitahan pa ang establishmento. Agad masiguro kung wala gin sa permit o kung nakahingagaw pa. Proseso sa syudad at isipasaradaan. Una naman nga napadalaan na ang notice agad. O kung sang notice agad mag-comply ang mga establishmento sa tinaligdan pa nga Mayo 29, sininga tuig. Madumdumaan 50 ka mga establishmento na identify sa lokal nga pangulohan nga wala sa business permit. Kung sa 19 sa mga iniang ginpasiradaan, tinaligdan lang nga simana.
2: Ginpakigbahin ni Mayor Greg Gasataya nga tuman kadako ang proposed adjustment sa permit fee nga ginpasa sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD para sa mga running events sa syudad sa Bacolod. Sunod sa alkalde, pabor ini sa ginapropose nga amendment apang dapat acceptable kag fair ang fee para sa tunga sa organizers kag sa syudad. Bangod hindi man luyag sa syudad, nagabangod sa pagtaas sa mga fees hindi na maghiwat sa mga running events sa syudad. Dugang paniga sa taya nga mas maayo nga kon ang basihan sang fees ang number of runners kaysa sa distansya. Bangod ko ng distansya pareho sang 42 kilometer nga ginproposed nga ang permit fee ara sa 100,000 pesos tuman ini kadako bangod madyutay lamang ang nagadalagan sa nasambit nga distansya. Sa karon yara sa 100 pesos ang permit fee apisar sa distansya kag kadamuon sa mga runners. Madumduman gin pasa man sang BTTMD ang proposed fee sa sanggo ni ang panlunsod sa sining mga adjustments. Ang minimum permit fee yara sa 10,000 pesos sa race distance up to 10 kilometers to 20 o konto 10 kilometers 20,000 pesos, more than 10 kilometers to 21 kilometers 50,000 pesos, more than 21 kilometers to 42 kilometers 75 pesos kag sa more than 42 kilometers yara sa 100,000 pesos. Magadepende naman ini sa space uno pa sa alkalde kag ang kwarta nga magkuha sa permit fee ang makadto naman sa gihapon sa revenue sang syudad kag magabalik man mismo sa programa sang syudad.
1: Nagpatigayan sa orientation sa mga empleyada sa syudad kahapon si City Administrator Attorney Mark Mayo para sa patigayunon ng random drug test sa syudad. Sunod kay Attorney Mayo, wala ginhambal sa ila kung saan o patigayunon kag sino mga malakip sa drug test sa syudad. Pagpahangop sa City Administrator nga ang due process o procedure lang ang ginexplikar sa ila. Pareho sa kung may mag-positive, mag-aagi pa ini sa next nga step nga amo ang confirmation. Kagiban pa nga mga procedures para man sa ilang nga kinamatarong. Una na nga ipahig ni Mayor Greg Gasataya nga luyag sining nga drug-free ang mga empleyado sa syudad. Akon makapang, akon agod nga makapangalagad man sang maayo sa publiko.
2: Sa mga election officers nga may himata nga magapapili sa natalanang nga barangay kag sanggunian ang kabataan elections, dapat magpahibalo sila sa opisina sang Provincial Election Supervisor para malakip sa posibleng pagbalasa. Ini ang mensahe ni Attorney Ian Lee Ananoria sa mga empleyado sa ang COMELEC kag bisan pa sa mga katapos ang canvassers. Nagapadayon ang pagbaton sa COMELEC sang dugang manging katapos ang Electoral Board bangod nagdamo ang clustered precinct sa one-wall elections. Bisan sa obserbasyon sang COMELEC nga masako na ang mga magpapili sa pagtipon-tipon kag wala man sang pagsupak sa kasuguan ng ilang ginahimo bangod hindi pa sila kandidato. Ang filing naman sang kandidatura ang matabo sa September 28 tubtong Oktubre 5 kag sa katapusan gisibana sang Oktubre ang campaign period bag-o ang Nobyembre 2 nga adlaw sang eleksyon.
1: Alasay si media na mga katropa niyo na batin ang mga detalye sa balita sa lokal. Ginangin na dulong sa inyo makatropa sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: Para sa mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
1: Ari na nga lang nga ginulat sang tanaan kaya ginalauman nga magatas ng presyo sa produktong petrolyo subong nga adlaw Martes, Hulyo 21. Sarig sa pagulag sang world market sang langis, ginalauman nga magatas ang presyo sang mga masunod. Ang diesel, 10 ka pesos tubtob 11 pesos kada litro. Sa gasolina, 3 pesos tubtob 4 pesos kada litro. Sa kerosene naman, 11 pesos tubtob 12 pesos naman kada litro ang posibleng saka. Ang ginapabot ng pagtaas sa presyo sa langis ang ginaangon sa liwan kapag nagapaday ng atensyon sa tungasang Amerika kag Iran.
2: Ginpahayag nga natumod na ng Senador Panfilo Ping Lacson ang bagman ni Senador Alan Peter Cayetano nga ginaligar sa likod sa Ghost Flood Control Projects sa syudad sang Taguig. Lakip sa mga proyekto nga nalista sa idalom sa mga kompanya sa mag-asawa nga kontraktor nga Sanday Curly and Sara Descaya. Apisar nga wala giningadlan na ginpahayag ni Lacson nga ang nagatipon o kung nagatipon sila sa nagkaigo nga ebidensya angot sa nasambit nga bagman. Suno sa Senador na kasandig sa investigasyon ang desisyon sa ombudsman kagang sa ebidensya nga ginatipon sang iyang team. Samtang gipahayag man ni Lacson nga nadiskobrihan sang iyang team nga ang mga proyekto sa Taguig humaling sang 2020 sang nagserbi bilang House Speaker si Cayetano ang nalista sa idalom sang St. Timothy kag St. Gerardo o Conirardo lunsay construction firms sa mag-asawa nga Descaya apang ginpatuman sang iban nga partido. Ginpahayag man nga mayara sang kopya sa mga cheque ang senador apis sa nga ginako sini nga work in progress pa ang mga findings kag subject sa validation. Apang sunod kay Lacson, mahimo magwa nga may deferensya substandard o kon ghost nga mga proyekto.
1: Nakaanda si Department of Public Works and Highways sa Secretary Vince Dizon nga magkooperar sa National Bureau of Investigation o kon NBI sa ila investigasyon sa ginaligar irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ginpanindugan sa Teglicom nga matinlong iya konsensya bangod una na nga naging basura ang reklamo nga ginpasaka batok sa iya kag sa ibang pang mga opisyal sa tong December 2021. Unumduman nga si Dizon ang nagserbing nga chairman sang Basis Conversion and Development Authority nga sa to nagdubala sa pagtukod sa mga sports facilities sa New Clark City.
2: Si Senador Panfilo Lacson nagpanumpa man nga ibutang sa presuhan ng iya kaupod nga Senate Minority Leader nga si Alan Peter Cayetano bangod sa pagkamalaot sa iya nga integridad. Pagkatapos nga gag-question ni Cayetano ang manggad ni Lacson, ang anay Blue Ribbon Chair ang nagbalos paagi sa isa ka post sa social media nga X sa nga tinalikdan nga Domingo, Hulyo 19 nga nagasiling nga nakigsugilano na siya sa pila ka mga informants kag witnesses direkta o kung paagi sa mga manog patuga nga handa na sa paghatag sang impormasyon kag ebidensya agud ibutang si Cayetano sa iya nagakaigo nga lugar ang Payatas QC Jail. Bilang senador gipahayag ni Lacson nga wala siya nag pasakop sa anuman niya sa isang pork barrel spending kagin sikway ang paglabis ang kwarta kabaylo sang paborabol o kon paborabling legislasyon. Ginapanggid man niya ang ginlaragway sini ngayara sa 6.79 billion pesos nga pork barrel-like budget insertions ang ginaligar ginhimo ni Cayetano sa 2025 General Appropriations Act.
1: Alas 6.34 na mga katropa nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa National. Kaginig na dulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Softgel Capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Di magnubo sa anumang napatay kag masubra 30 piraso matapos na duha kalinog ang nag-igo sa nabukid nga bayan sa Peru sa tinalikdan nga Domingo, Hulyo 19. Sunod sa National Seismological Center sa Peru, isa ka magnitude 5.1 kag magnitude 3.7 kalinog ang na-record sa probinsya sang Chupaca sa rehiyon sang Junin. Ipaig sa ngayensya ang unang alinog ang na-record sa kadalumon sa nga 24 kilometers. Sa tayo kaduang alinog ang may kadalumon nga 18 kilometers. Sa next initial nga report, ginabanta 48 ka mga balayang ang tuman nga nawasaka. Samtang 18 ka iban pa ang nahalitan niya. Nga nag-apekto sa ginabulubanta 300 ka mga residente. Kag sa karoon, ginatagan sila sa mga tents bilang temporaryo nga ilistaran.
2: ginpaginwala sa gobyerno sa Jordan sa Domingo nga ginmando sinayang pag-evacuate sa International Airport kag Seaport sa Aqaba matapos gitpahayag sa US Embassy sa Amman nga gin-evacuate ang mga pasilidad bangod sa pagpamahog sa seguridad. Suro sa spokesperson sa gobyerno sa Jordan nga si Mohammed Al-Mumani, wala pa sang mando ang mga otoridad nga evacuate ang mga pasahero kag mga trabahador sa Aqaba Airport kag Seaport. Dugang paniyang nga wala sang potential threats nga nakilala nga mahimo magkatugas ang risgo sa seguridad.
1: Alas 6:36 na, mga katropa. Hindi na batayan ng mga detalye sa Balita sa International kagining nadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: At naman padulungan mga katropang detalye sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
1: Napilian si Alexandra Acon Alexiela bilang grass court star of the swing sa isa ka online poll sa WTA website. Nagdaog ang Pilipina ace paagi sa isa ka landslide kag nakakuha sang 89% sa mga boto. Ginlutos niyang Wimbledon kag Berlin Open champion nga si Linda Noskova nga nakabaton sang 7% kag Bad Homburg champion kag Wimbledon runner-up Carolina Muchova nga mayara sang 3%. Ang iban pa ka mga nominees, amo sanday Queen's Club champion Donna Vecek, Wimbledon doubles champions Kristina Ladinovic kag Guohan Yu, three-time Eastbourne champion Madison Keys, Bad Homburg finalist kag Wimbledon quarterfinals Naomi Osaka, kag Berlin finalist kag Wimbledon quarterfinalist Jessica Pegula. Subong at tuig na kuha niya lang iya ay kaduwa nga WTA 125 title sa Birmingham, nakalabot sa semifinals ng Berlin Open kag naghimos ang historic run sa fourth round sa Wimbledon. Magatutok siya subong sa North American Hardcourt swing nga magasugod na sa DC Open sini nga bulan. Ang balita sa sports ginadulong ini sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At ang padulungan mga katropa ang balita naman sa sports o kung sa balita sa showbiz.
3: Express Balita, Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz sa karon ginalantaw mga katropa sa mga online o kung sa mga insiders sa showbiz mga katropa. Kag sa pila ka mga source mga katropa, especially sa field sa pelikula mga katropa o kung sa film industry. Ngayon si Catherine Bernardo kag Daniel Padilla nga mag-ex mga katropa o kung ex-couple for almost pila ka years, for almost 12 years, pero to 7 or dira, mga katropa na nalipat na ko. Pero, ati, ma-reunite mga katropa para sa isa ka movie. Imagine na mga katropa nga after some breakup, sini mga katropa sang duha, why na ini nakakitaay, why nagsapakanay, nag-anfanuhay na, everything. Pero mga katropa, posible nga mag-reunite sila kung may reunion para isa para sa isa ka movie. Amo ni mga katropa no ang nakuha nga balita iya sa mundo ng showbiz mga katropa matapos siya nga ti makita naman subong ino nga klaro na mga katropa nga naka-move on ang duwa kay ti makita mo si Daniel Padilla mga katropa together with Kyla at the same time Catherine Bernardo with Mark naman mga katropa no kag ti sa karon ginaistoryahan abi mga katropa nga ti ang ilayang posible nga pag-reunite night sa isa ka pelikula mga katropa ang makatugas ang dako na naman nga wave para sa film industry kay mga katropa basta mag-reunite ning duha mga katropa ti imagine sa una gani galambot ni billion no ang ilayang ano mga katropa eh nga kumaga makuha sa ilang film no million and billions ti how much more nga ti from breakup nga mga movie sila liwat ginalauan mga katropa nga dako gid nga wave sa industry sang film Philippine industry mga katropa kay ting dan si Catherine Bernardo primetime queen primetime king no mga katropa isa ka kumbaga ginahatan-aw nalantaw nga pilahan gid no kung blockbuster ini sa mga sinihan kung matigayon kay ting mga katropa sa ano no sa nasambit yang ining balita si Asia Superstar galit nimo ginatawag no nga si ano si Catherine Bernardo Asia Superstar matapos nga isang last 2023 nagkuha ini sang award mga katropa no bilang Asia Best Actress. Pero ti imagine mga katropa plus ang si kay, ano si Daniel Padilla nga ti child star man halin sang gamay man like Catherine Bernardo ang balita nga ti si direct Cathy Garcia mga katropa ginahikayat no ang duha nga ti magupod sa liwat sa isa ka pelikula kay ti effective kuno ang convincing power ni Direk Cathy kay mga katropa madumduman yung mga sikat nga mga pelikula sang duha ni before si Direk Cathy ang direktor kagati mga katropa sa karon hindi pa muna ka clear gid kung nagahambal ba lang ano no ga decline ang duha wala man sang ano eh decline nabi nga natabo that's why nga ti ga hope sa karon no ang film industry sang Pilipinas nga ti possibly madayon mga katropa pero ti amo na gani sa karon ti duga pahuway ang duha sa showbiz especially si Catherine Bernardo so amo na pag-iisipan kuno danay mga katropa kay ti ang mga fans sa karon especially mga loyal fans ni Catherine mga katropa no ang excited da kay ti dugay si Catherine niya nga nagpahuway gawa sa pelikula like si Daniel Gali test mayara siya sang action action nga ano eh nga series mga katropa eh, no? So amo ni sa karon ang ginalantaw mga katropa kay tiway gani sang pagpangindi sa duha so posible mga katropa nga mayara sang chance no through Direk Cathy mga katropa so sa karon ginalantaw man kung ano ba lang nga klase pelikula o kun nga movie ang mangin genre sining in caso no nga magsugot sila nga ilaya ubrahon mga katropa. So ti dako ni nga balita no paraya sa mga fans kag mga film enthusiasts sa Pilipinas in case nga magupon sila nga liwat nga duha. Oras naton mga katropa alas 6:41 na kag aton nga showbiz balita ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una ang aton nga Santan Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santan Plus Herbal Soap ang mga prevent kids early signs of skin aging. Magpaputi sa aton mga panit sa mga natural sining ingredients kag para gid sa bugos nga pamilya namin gamiton adlaw adlaw antibacterial madula gid ang amoy germs kag baho dira sa inyong lawas mga katropa through our Santon Plus Herbal Soap and syempre sa mga mahilig naman dire sa glutathione sa mga kojek mga katropa ariyo ginimpunan pagid sang VCO kuno virgin coconut oil ginimpon sa isa natad kahabon sa Clear Skin Herbal Soap.
0: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:43 na mga katropa, yun nabati ng balita sa showbiz. Kagato naman padulungan mga katropa ang balita espesyal. Kapod si katropang James King. Balon tani mga katropa, sa diniblang may pinakadako nga eroplano nga papel. Istoryahan niya ta. Basi nagsakay di siya blaw.
0: XFF, balita espesyal. Balita espesyal.
4: Kabalo-kabalo ka tropa mag-ubra sang paper plane. Ano kada kung na-ubra mga paper plane? Kumusta ka mo mga katropa? Welcome sa atin nga Balita Espesyal. Kupod nyo si katropang James King. Dari sa inyo ba katropa station 103.9 XFM Bacolod. Well, para sa atin nga Balita Espesyal, yari o, pinakadako nga papel ng eroplano sa bilog ng kalibutan na palupad sa Italy. Sino pala sa ato nang wala nakagihimos ang eroplano ng papel? Isa ini sa pinakasimple nga mahimos ang isa ka tawo. Apang sa Pisa, Italy, hindi makabig nga simple ang ginhimo nga paper plane sa mga estudyante. Nakaset ini isang bag-o nga Guinness World Record sa iyakadakuhon. May kalabaw nini nga 7 ka metros kag 20.4 metros. Ang kalaparon sa nga pakpak kag nagabugat sa nga 28.49 kilogramos. Agud makuhang record, dapat mapalupad din sa isa katawo kag makalabot sa 15 metros. Sa sulod sa pila ka bulan na kompleto ini gamit ang halos 300 kakilo nga papel kag 60 kakilo sang glue. Naagaw sini ang record sang 2013 kung sa din madinalagon nga napalupad sang isa ka team halin sa Technical University of Brunswick sa Germany ang 5 ka metros nga paper plane nga may kabugaton nga 24 ka kilos kag wingspan nga 18 ka metros. Bao daw burador na nino, mas dako pa sa burador. Wala lang galing sang higot, paper plane gidya. Inakatropa ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas, magturbo dietary supplement. Para sa nagugyon na Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Madamugin nga salamat sa kay Katropang James King sa iyang balita espesyal, mga katropa. Wala ya barko. Baruto. Papel nga baruto. Anong tawag sa atong baruto na muno? Makita dang may gamay nga stream. O, oh, bramo papel nga baruto. Ipaano ba na yun? Patayog-tayog labot kundi. Basta nga mabasa. Kag mga ano na siya. Maguba na bala. Ano na lang mga folding. Ang art of folding, tawag na sa Japan, is origami. Origami. Mga swan. Pinaka-famous ng mga ano na, ng mga ideas, ng mga pag-fold sa ideas. No, ang pinaka-famous nila is amuna ang swan. Yara na yung butang yun, palutaw-lutaw nila. May aras ang paka. Kung ano-ano na lang. No. The art of folding is origami. So, sa ilang buot kong yung piyot-piyot, man to nila.
2: May glue man to ila.
1: May glue to yan.
2: May glue.
1: Oo. Magaling ti, imagine na ba yung pinakatako, mga gin-fold nga papel. May mo na. Papel daw ako, ibla ka papel aw. No, kartolina, dabe. Pero galing ka may magkartolina, no? Dapat, ano, dako-dako yung papel, no?
2: Alaman. Manila paper.
1: Di man Manila paper. O, oh, kung gusto mo mag-break man sa record, pero galing ti. Dapat magmalupad, kasi babaw at top ka na.
2: Hulog mo lang sa'yo.
1: Dapat ang makabit, pero sige dako ay katropang Chris.
2: Pilot.
1: Hindi siya magsakay, makabit siya sa dalom niya. Pakinitin ko. Paano mo sa blau, palupaton mo sa, no? Meron na pa contest, di ba? Patayog-tayog, lupad. Patayog-tayog sa makatuan mo. No? Na. Ba, meron na mo. Ito yan, isang energy drink bala. Nakita mo na? Mm-hmm. Ang ibang bike sila, tapos galing ang bike na may pakpak. Tapos malumpat sila sa katapusan. Tutob na ko dito malabutan sang inihimo nila nga do may way, ano na nga do eroplano no amo na sa may pa contest mo muna sa aton do wala din no muna papel lang yung mga kabataan sa eskwelahan tipiod-piod ng papel no na para may nami umbra pa layo lupa galing ila tuyagin gamitan gito yung kung ano to mga glue patapik na nung mga light materials, no? Alas 6.49 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga detalyes, mga balita dali sa lokal, national, international, kagibang. Pero at least kami na nabila magtakop, eh, pakilala anay namon sa inyong mga produkto sa nga Yes to Health, mga katropa.
2: Mga katropa, ang itong mga produkto sa Yes to Health ang mabakal sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located mga katropa sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag mga katropa, mabakal man sa mga butika, mga katropa sa Necros Grace Pharmacy, Watson's, Generic at South Star, kag TGP, mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar ko sa mga lokal ka butika dira. Pamangkutan nyo lang ang produkto sa Yes to Health, kukunin ng mga Suntone products. Kag syempre mabakal man online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga mga nag-upod sa ato, narin sa katropang Mindelo. Good morning, dra sila. Mga gana.
2: Yes, good morning sa mga katropa peeps naton. Sumungi ang agang nagatutok ka. Dria sa programa naton sa Express Balita. Good morning sa ilan ni Sir Lloyd Davales na kagahapon daan na ulihi siya komento. No? Good morning. Mayong aga sa kay Canada sa Damgo. Mayong aga. Wow, mayong aga man sa kay Jelwin Drio, kay Sir Jelwin, tapos sa kuno share kagpapuli naman siya kunuhalin sa eskwelahan na nagdulong naman siya estudyante ya. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man, nagamonitor subong sa may XFM Kabangkalan. Sa kay Pantunyal Rosalie, good morning man. Sa kay Sir Ivy Chris Casiris, mayong aga. Kay Ma'am Shirley Arevalo sa Kabangkalan man sa liwat, mayong aga. Sa kay Ma'am Marina Destro, good morning. Share and like naman si Ma'am Andreo kag ginapatamyal niya ang XFM campus. Sila yan ni Sir Jelwin, ni Ma'am Aline Antonio Talde, kay Jessica Gonzalez, kay Robilin Calao, kay Jenny Lia Lanario Gazon, kay Ma'am Miss Pamarano Conmarino Montaño Villanueva, kag sa tanan yung mga members ang aton nga katropa Conalom Chapter Himamaylan area, o kung mga class na aton mga katropa, kung katropang listeners and solid supporters. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Sa kay Junior Alegria, mayong aga man. Sa kay Ma'am Mills Tolentino, mayong aga, good morning. Kag kay Celtrina Hibikos ko no sa London, mayong aga man dira. Napatamyaw man din ni Junior Alegria ang mga taga Makagahay, Moises Padilla sa may Kapihan kuno sa may overflow na Subang. Good morning sa inyo. Kay Tristan Wyatt Gulay, yes. Good morning man, mayong aga.
1: Mayong aga sa inyo. Salamat guys. Sa mga nag-celebrate sa birthday today, July 21, happy birthday mga katropa.
5: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Enjoy your day, ya, no? Alas 6:52 na, kay magabulos ang bulos ay kaupot si katropang Erwin sa inyo. Mga katropa, sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinaga.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyo niya Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: XFM 103.9.
7: The Secret of Health.
8: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kay permisa ginatuyo. Sa mentalidad na to, ninom ko kafe parang hindi ko matuyo.
3: Seven Plus Gold.
8: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwa'y sa kondisyon.
3: Santon, Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
8: Malabo, Sir Jose, lang mo sa nipipensaro, lang mo sa nga memorya.
9: Perme ka lang nag, ano?
8: Nag-lag?
9: Loading?
3: Sample Gold Coffee Mix.
8: And then, Sir Jose, lang kung kaysa, manang silim lang, Sir Jose, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapin pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Jose. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasing focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
3: Seven Plus Gold.
8: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule. Ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Yes, to help! mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
11: The secret of health.
8: Kay indi man naton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala Dr. Erwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal, didto kagid na namitan mag sa gitilaw.
11: The secret of health.
8: Di kay hindi ka ganyan maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
1: Mm-hmm.
8: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning premium D3 coffee mix.
12: Yes!
1: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
8: Ang Sunthone Gold,
1: yes.
8: May ara sing mangustin.
1: Mm-hmm.
8: Nga may ara sing beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes,
1: mm-hmm.
8: kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagdampag function sa aton sining pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
1: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
11: Premium D3 Coffee Mix.
1: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
11: The secret of health.
8: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
1: yes.
8: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
12: Yes, to help!
1: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
11: The secret of health!
13: Sample Plus Gold.
14: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
13: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Vision Next! Marami na ang natulungan!
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
20: Introducing the Turbo.
21: Turbo.
20: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
22: Go! Let's get it!
20: Wait,
12: I'm not talking about the car. This is for the driver.
19: Uh-huh.
12: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
22: Sister Pain.
23: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto sa bragit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
25: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
26: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD. Kaharing gabi, matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santon Last Gold.
22: Mabibili sa mga butika.
12: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
24: Available at Diddings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
24: Available at Diddings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
27: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
28: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
29: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Sister Pain.
30: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgid ay pekto siya ako sa Sister Pain. Nasigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
31: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na wound.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
32: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026. XFM 103.9.
0: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music. Pagkatapos bugtaw ka, blam. Mayarap ko yung mga balita, blam. So, nami, pagkat sa mga DJs na lakad.
0: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Tiki mo!
0: XFM 103.9.

0: and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan ni

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka. XFM 103.9.
2: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para makaintra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa,

0: dito sa ilalim ng tore, mabuti siguro magsiga tayo para matanggal ng mga to.
1: Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout.
0: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga nga rin. Salamat, Linoy!
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
2: Kamaturan ang salandigan sang kanatarangayan.
3: Before the president and ensure a piece of paper and you ask me to do it.
2: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
4: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
2: Bullseye!
5: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
2: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
6: Nilwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
2: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki na ito niya at panapti. Welcome na sa pagpangalagad ta. Dari sa Bullseye. Panibago nga daw mga katropa, panibago nga simana, no? Ang aton nga atubangon sa siling panahon mga katropa. Maraming panahon ta subunga. Okay panahon ta. Waisang ulan, medyo mainit pero kaya. Medyo maginot, mapaang, pero okay lang, no? Sold lang. Mga katropa natin from naglaylayan ng mga barangay sa Negros Occidental, sa Bacolod City, mga aga sa inyo tinan. Musta? Ang aton nga pagpangabuhi, mga katropa. Kabalo kita, medyo bulubudlay, pero okay lang na. Importante, mapisan kita nga mag-atubang sang pila ka mga kinanglan naton nga atubangon adlaw-adlaw para sa mga workers naton, no? Sa Negros Occidental, sa aton nga mga kauturan nga nagatrabaho sa ilang mga opisina, mga katropa manyaga, medyo mabulabol na ta. Dugay-dugay alas 8 na, masunod na ta. Dugay-dugay, radang aton nga mga obligasyon, mga katropa. Medyo mabulubugat-bugat, no? But nonetheless, no, welcome sa pagpangalagad ta. Ako naman sa katropang Win Salinas. Upod natin sa technical side, katropang Chris Lebrando. Amra, para mas kugling intro lang, no? Ito ang Bullseye! The boxing. The boxing lah. Katropang Chris Lebrando. Servisyong totoo para sa bayan, katotohanan. Mga katropa, nagsaka na naman ang presyo sa petrolyo. Makita ta sa mga sa mga gasoline stations, nagasakit buot ah. Bukat naman ha? Sa tagipusoon sang tagsa-tagsa ka mga pumuruyo ta, maybe ikaw makambal ka, okay man lang niya, wala man problema, wala epekto sa ako niya. Okay daw ka ano man lang ah, hindi tapunggan nagambal ta ting gobyerno ta, wala man memo ang gobyerno ta, wala man hindi ta mabatsyakan ang gobyerno ta sa problema sang petrolyo. Kung paano nila ginauyatan eh, paano ina ginasolba, ginatagaan sa pagdamot. Okay, kumamati ta sa gobyerno, kadamo man sa programa, damo man sa mga gusto himuon sa kong gobyerno ta. Pero daw wala nagatupa para sa mga sektor nga apektado. So di mga katropa, dito man sa Japan sa istorya sa ayuda-ayuda. Tidray mga katropa, kadto ka sa mga gasoline stations, makita mo na ang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Makita mo na nga may ara na gidya sang halin sa 70 subong, mga katropa, may 90 na. Mayara na sang sobra 80 ang kada ka litro sang petrolyo, katropa, sang gasolina, kag diesel. Ere matapos nga kahapon gin-istoryahan naman to nga mayara sa pagtaas ang presyo sa petrolyo. Gin-expect na ta, that's 10 to 11 pesos sa diesel ha. Tres tub-tub 4 pesos ang pagsaka mga katropa, no, sa mga gasoline stations. Amo nga ito medyo hindi na namian nga nagkakatabo kay kung ang istorya ng sinaka ay dasig pa sa kilat ang sakay mga katropa. Subong niya, full na ang ato nga mga gasoline station. Sambal nila kung dapat amat. Ang amat-amat na impose lang na, na implementar lang na sa mga rollback. Ngayon toon nilang tao, bla. Ang sistema, amosini. Ang sistema, amosini. Kung rollback, mambalta nga may ara kita agreement sa aton na Department of Energy nga ginagrihan nga dapat staggered basis, staggered basis kung rollback. So ang ginapatuman ang rollback amat-amat man, for example may 10 pesos kada first day, ang rollback nila 2 ka piso. Bawat Pilipino ang ipinagawa
1: Second day, i-rollback nila piso pagid. O, 3 pesos na. Dason nga adlaw, 4 pesos naman. Ma piso naman, 4 na. No. Ang sadyada, ang rollback pagka Sabado, kagka Domingo, kag Lunes. Kaya dapat ma-implementar na nimo, no? Base sa agreement, mga katropa, ang iban nga mga gasoline station, if not all, nagapatuman sa rollback nila, dapat full scale na ni, dapat na patuman na siya 100% by Saturday, Saturday, Sunday, kag Monday. Ang sadyaya, kaya why na, why na gasolina? Bal, ubos na. Abot lang ako niya paglantaw ko malang niya eh. Pero damo-damo sa mga experience at ha. Nga mo nang gasoline station. Ang DOE, hambal nila, ireklamo nyo. Ireklamo nyo na ang mga gasoline stations nga wala nag-pati sa patakaran sang ano, sang aton nga agreement. Makadok ka mo sa e-gov ho. File ka mo. Pagkatapos, picturean nyo, no? Ay inspeksyon nun, amo na. Amot lang. Doon ka namin, man paminsara, pamatian. Pero kami pag lima problemas na da, ara ka mong ensa da. No? Kami pag lima reklamos na da. Kung wala sa reklamo, to is man. Ha? Amo na yung mga pamaagi, mga katropa, mga mikos-mikos, majek-majek sa mga gasoline stations. Sa bilog ng Pilipinas nga, hindi ma-tikma sa ngaton yung mahinsas gobyerno. Why man sa proper inspection mo? No? Are pa. Oh, kundi for example, ang mga ano, ang mga gasoline stations Martes papasaka sila. Aga katabo amre, wala na sa gasolina. I-declare na nila, why na kami sir diesel? Why na kami amoni? Why na kami sa supply? Ti mahulat-hulat ta karon alas 7 sang gabi. Eh para mag-abot ang stock, bag-una na ang stock. Pagka Martes, mga katropa, gabi pa lang sang restocking nila, na implement na nila ang panibag-o ang ilang presyo, mga katropa. So meaning to say, ba antes pa mga alas 12 sang tungang gabi, nga tani may impose sila sa mga saka sa presyo sa petrolyo, nagpasaka na sila alas 7 pa lang. Amo rin hambal na nga dasig paniskilat ang mga oil station magpatuman, magpatuman sa ilang mga saka ho. Oh, plus white kabalo sa mga ilang supply da kung ara pa kung pila pang bilin mga katropa ang bilin na may ara makabing reporting abisor sa DOE kung pila ang amon stock nga nabilin antes kami magpasaka. Oh, pero 1 week na iya nga maubos ang amon nga supply kaing restocking ta ang replacement sang oil sang langis nagakatabo 1 week before mga katropa. Oh, sige ti, in 1 week before, antes pa lang Tuesday, saka ano na, kulang-kulang ng amon supply na. No? So that's why, pag fill-in, replacement, mga katropa, sang presyo, ang atong isaka to, hinapatong na nila. No? Nga, ti replacement cost, kuno mo? No? Replacement cost. Pero kung magnubo gani, din tong replacement cost para sa magnubo sa presyo sa petrolyo. Nako, kung kisa medyo anuluoy yung tao. Abalan ang tasing yung may arat na sa mga programa gobyerno ta. Ginapakita man sa gobyerno ta o may amayuda. Kung numero istoryan, mubo-believe kagid may namin. Oh. Pero tanawan nyo bla, bisan sa mga vulnerable sectors, mga katropa, this time, ang pinakamaigo ng mga sektor subong ang aton nga mga transport sectors, mga katropa. Pero tanaw bla, ang reklamo sa mga transport sectors subong, ang reklamo sa mga drivers, ka-operators, tasing hindi na itong mga ayuda, tumanduway, tumatsaganto, ang ginambal nila nga mapatuman sila kuno sa mga subsidiya, mga ayuda, pero ang requisitos dito ka maliligit. No. Naintindihan taman nga may ara dapat sa proseso nga ipatuman ang ato alin sa gobyerno para papanghatag sila sa mga ayuda. Pero dapat antes pa lang naghatag ka mo, may mga data na mga kamos na da, no? May ara na kabangko ang mga data. All we have to do is to update na lang. No? Ti, kung i-update nyo na, nagalabot patabulan-bulan. No? Pero tanawabla, ang epekto, Pebrero pa to. Ah, Pebrero pa to. Ang natabo katropa hasta subong petsa ano na petsa 21 na sang ano sang Hulyo. Ang iban ng mga transport sectors naton, mga drivers, operators, way nakabaton sa iyo. Dati din dur kadto. Amo na niyaton po, hindi mahimo mga katropa mo, kumod-kumod mo, no? Sa atong gobyerno kung kisa, para makatag makita sang kamuklatan sa pinakamakuturan ta, nga inisistema kung kisa, kung hindi mo kituro at inintuanay porsyon. Oras mga katropa, 7:30 sa pagpangalagad ta, pinakama-update naton sa aton nga pagpangalagad rin sa XFM sa Bullseye. Ariyo, ang aton nga BTTMD nag-propose mga katropa sang ining pasaka sang presyo sang permit mga katropa sa mga running events, no? Why ko kabalo kon in what extent, no, mga katropa, in what extent kita magasukot sang dako nga permit para sa mga events mga abyan. Okay, pero amo nag propose mga katropa sang BTTMD. Why ta kabaro ko na nung tinutuyo? Kay nagapakigangot na sa ila, wala man isla nagasabat. Amo ni sa mga public officials sa subong unong uso nga pabungol-bungol. Amo ning uso sa mga public officials ta nga sa pabungol-bungol nila kung kisa gakalayunan silang gabungol na gitang sila. Pero hambal nga ti ipasakaan ang presyo sa permit mga for example fundraiser ka, no? May aras ang dedicated nga support mga katropa as much as 20,000 10,000 nga mga permits nga propose sa BTTMD. Nag-react mga katropa nga tundi nga alkalde nga daw tama naman ang kamahal gani oo. Abot mo gid your nga daw ka tama naman ang kamahal pero mga katropa ang sitwasyon naghambal ang aton nga alkalde nga hindi na nagakaigo, so hindi pabor ang aton nga alkalde mga katropa sa ginaproponer nga pagsaka sa permit para sa mga running events diri sa Sures Bukunod mga katropa. So yan ta na bala karon, no? Pointa kabalo. Kabalo ko ang Sudan sa Bacolod ginapa-intensify niya ang iyang taxation para makatigom sa dako nga budget mga katropa para gastuhon man sa may mga problema. Okay lang na. Pero kung nag-hatag sa kabudlayan sa pinaka mga activities naton kay kabudlayan nagit kamahal. Well, ako balo ko na nung pag-tanaw sa BTTMD basi yung takanas na guru iya sa mga panran. So, kay ano sa dalan. Pero more and above siguro pinaka nami lang taon tadi sa isyo sang mga events mga abyan. Ang ini ka mga tao naghihimo man lang sa mga activities nila intended puntani sa ilang mga ila ka advocacy mapa-fund run ka kay gusto mo sang idoso ang nang kun isa ka health advocate, no? Nagapahimo ka sa activities mga katropa, nagahimo ka sang event kay gusto mo nga mahatagan mapa-incendi sa pila ka makuturan ta ang importante sang health natun kung mapapandran ka. Depende sa objective abi, no? So gusto ta nga kalaway man sang termino pero gusto ta kwartaon ang ini nga mga aktibidades mga katropa. Ti daw kalaway bla pero naawan ta. Kabalo kitang sudat mga katropa kapangita sa pamagi para ma-intensify ang iya pagkolekta sa iya mga taxes. But this is not the way to do it, no? Nag-event man ang pila ka mga eskulahan, no? So what have you? They have to spend. Kabalo ka mo kung may mga sponsors na eh. Abal nila dako ko ng sponsors pero sa mga gagmay event siya, no? Oh. Basta makakatupas punto lang i-declare mo sponsor mo, i-declare mo ang imong sinong imo sponsor, pagkatapos i-control naman sa gobyerno ang sponsor, kada sponsor may ara sang kolektahon natabo ni sa mo, no? Pila kabilog sponsor mo? Pila kabilog ka mo ni? Mabal sa pulo, sir? O kada pulo, sa kada isa, 2,000. Ting sponsorship kong kisa, tag isa klibo, 2,000, 5,000, di kada sponsor, abod lang ng event. Sokton taman natin sudad eh. Di ba? Kung magpa-fan na rin, sudad ta. Usually, mga sudad, mga, ano lang ni, mga activities man sa mga festivals, gaya kalatabo, mga katropa, di ba? Pero, amuna, naghatag na sang statement ang alkalde nga hindi sa magsugot sang ining presyo. Presyohan na isang permit sang running events sa Sudan's Pagkakas. Well, siya, no? Until san o ini mga katropa, basi inaduso ni amon wala akong kisa, sabi TTMD ta, mas mayo man gina-explicate akong kisa mo ang aton nga, basi na-misconstrued lang, basi lain manamo pa i-gendi. Pero, tiyan mo na isang sitwasyon ta, hindi ta ma-intindihan kung proposal niya mo ni, ano gina-problema niyo sa mga event hao? Ano problema sa fun run hao? Sa mga running events hao? Kaya gina-deploy mga, ano ta? Mga BTTMD personal ta? Di obligasyon ta man na. Ara mo na sa aton nga mandato, no, to secure sang flow sang trapiko. O, di tagani ka kay Osa. Beating the red lights. Hindi tagani ka laot sa mga may mga problema at trapiko din. Hindi tagani mga sulbar. Di ba? Para mo sang scope abis ang BTTMD mga katropa. But anyway, sige lang, no? Anyway, ari pa mga katropa nga ari pang isa ka sa Janice Makulod subong kay ti amo ni naintindihan ta nga ginapa sanyog pagit nila ang tax collection nila. Ang aton nga CLO aton City Legal Office mga katropa ang aton nga nagapanindugan sa pagsira sa pila ka mga establishment commercial nga wala sang permit, no? And several times mga katropa, we witnessed na may ara sa mga establishmento kag gisira na tungod wala sa permit, no? Ang ginaproblemahan pa ang mga ambulant vendors bla nga kuan sila sa special permit mga katropa, para makasi makaano sila, makabligya sila. Ang problema lang kay ti ang ining mga propiedad, wala man isang lease of contract, no? Wala man sang kontrata kay nagakalabanan ka squat man ini sila, no? Ti kabudlay, no? Kinanglan mo na occupancy, kinanglan mo abis ang mga permits or fire kag kuno ano pa para sa mga establishment commercial. Di hayob-hayob lang to. Kuha mo get fire. Ano man lang to? Tulda-tulda man lang to. Kuha mo fire. I-zoning ka pa naman, no? Pagkatapos, may building permit ka pa, no? Amo na yung proseso. Pero sa mga gagmay, mga katropa, sa una, ang practice na hindi na mag-agis zoning, diretsyon lang, business permit na lang mga katropa. Para makolektahan sila sang taxes sa aton nga syudad, katropa, ti paano mo ma-impose ang proseso sa pagkuha sa permit kung mismo hindi sila regular nga nagabaligya sa isang lugar, no? For example, baligya to sila sa Barangay 27, Dasun Adlaw, ito sila Barangay 28. Paano mo na malaot man? So, amo na, ang aton City Legal na panindugan nga ti istrikto ipatuman sa gihapon ang ining mga patakaran sa aton nga syudad sa Bacolod mga katropa sa paglaot sa mga establishmento nga wala sang Why nag-requeer sang ilang mga permits mga katropa sa ilang negosyo. Oh, so be it, no? Alang taon ta, no? Kung tugtugtian ina sa mga katropa, may mga duwat-duwat. Anong, kumusta ang financial standing sa Makolo daw? Paghalin to sa nagligad niya mga administrasyon, pilang nabilin nga kwarta? Or basit na pindiho kita, kailanubog ta sa mga kautangan, obligasyon ta? Kinanglan talaoton ang aton nga obligasyon tungod sa mga utang sa aton syudad, mga katropa. Ang ginimo sa pila ka mga naglalabay ng mga obisyon. Ako rin tsadihan ko man sa Mayor Greg Gasataya mo. Makon mo, agyan sa duwa ka mga alkalde, ang utok sa puro utang niya. Namutang sila. Di, subong amo rin kinasukot, no? Nagkanto sa termino sang alkalde. Yung alkalde ning maantanan, no? Siya ni tanan siya na manabat kag manalo. Sa tanan ng mga utang sa mga nagliligat ng mga alkalde. Kabay pas mayor, Greg, hindi ba mamansan ka mga utang naman ko? Haboy ka lang. Haboy ka lang na dason ka mga alkalde. Ari mga katropa, pinaka sadya man yun. Headlines. Ang Philippine Coast Guard mga katropa, ang membro sa Philippine Navy nagka-enkwentro, katensyon dito sa West Philippine Sea. Sakay sa inflatable boat mga katropa ang ining Chinese Coast Guard. Pagkatapos, ara naman sa rubber boat, gamay niya ang iya ka Pilipinas nga members ng Navy mga katropa. Purposely, daw malabay lang ah. Daw may ginpunggan, kagibarabagan to sa Chinese Coast Guard mga katropa. Naglilamposana, isla iya sang daw ano to, daw baston, abi. Ang resulta, ang itsura to sa aton nga mga Navy, mga katropa, at ibugbog na bugbog man eh. Amakon mo sa kadamo, sang ining Chinese Coast Guard nga nag-hold sa ila. Nagkalabuklan, napilasan. Ginpakamalaot ni mga katropa sang aton nga Coast Guard ang ini nga akto nagapadalong pagit sa problema natun sa aton nga seguridad dira sa West Philippine Sea, no? Sa claim natun dira sa mga lugar na sakpan sang West Philippine Sea. Maprotesta naman ta sa Johnny, no? Kay ti this time primero to canon na water canon, subong iya bukol kag pilas na sulod. Gamat-amat na grabe ang agresyon sa China dire sa West Philippines si mga katropa. Tanawon ta man pirak man itas mga diyan karon. Hapon sa ato impeachment mga abiyan nag-announce hatag sa announcement ang presiding judge mga katropa si Senator Judge Chess Escudero nga naghambal sa nga may ara sulat nga nabaton ang iya talatapan ang impeachment court angot sa o kunhalin sa mismo sa kay Senator Rodante Marcoleta nga nagapanawagan o kun nagahinyo sa impeachment court nga i-consider ang iya boto kay para makapartisipar siya sa iyang kun makapatigayon siya sa iyang mandato bilang senador sa Senado. Para i-cast niya ang vote sa mga decision-making sa impeachment court. Ini mga katropa ang mga bagay, dagdag na lang ni Senator Chess Escudero sa impeachment body, no, whether to approve or not to approve ang ining proposal ang hinyo sang senador. Ikaw ba na? Pabor ka ba na, mga katropa? Nga ang ining mga senador naton ambal nila, we are presumed innocent until proven guilty, kung mo, no? So kami, gin-detain kami, wala pa sang conviction sa amon. No? Whether convicted kami sa kaso nga plunder or kaso nga graft. And so therefore, mga katropa, pwede kami maka-participate sa mga aktibidades na sang Senado. Kay kami, elected official man kami, incumbent kami nga mga senador. Kag-part kami sang Senado. Isang ari kami sa prison. I-hear na karon mga katropa sang impeachment court ang ining mga i-result ina mga katropa sang aton nga Senado pag aton nga impeachment court whether or not mga katropa makounted ni sa mga boto no, sa mga senador mga katropa sa may kangtanan sa ilang sitwasyon nga ara sa prisuhan subong. Tanaon-tana, na, no? Oras na ito mga katarap, 7:45 na sa pagpangalagat tap-dasig sa mga inuras, diba? Sige lang, no? Mga katarap, ha? Ari pa, isa sa mga latest development, no? Sa impeachment. Ang mga back records, mga katarap, ha? Ginaprubahan na sa aton nga impeachment court nga igasumon, no? Ang mga bank statement sa Vice Presidente kag ipresentar sa aton nga impeachment court. Tanaon-tana karun. Kung ano ang maging basihan sa paglantaw pagbukas mga katropa sa mga bank transactions under sa Anti-Money Laundering Council o kung AMLAC nga ginhinyo sa prosecution nga dapat isumon at ipresentar. Ang question is that kung ikaya ipakita diris publiko ang mga bank transaction mga katropa sang BC Presidente, no? Di amoring hindi man to sang prosecution nga baldila gusto nila nga abrihan ang bangko ni Attorney Carpio nga bana sang Vice Presidente kag Vice Presidente mismo. Medyo malayo-layo pa rin nga away mga katropa kag dibatihay dito sa impeachment. Ari pag yung pinaka-latest development mga katropa ho. Si Department of Agriculture kuno Francisco Laurel makadtos makulod din para magpamati kuno sa mga sentimiento sa mga 28 ka mga sugarcane farm workers mga katropa dito sa Hacienda Luleta, Barangay Luleta, Barangay Luna, Hacienda Luleta, kaduhaan angot sa claim nila sa ining mga beneficyo nga ginapangayo nila sa kay Mr. Sa land owner mismo nga si Ginoong Aurelio Gerardo Valderrama dito sa Cavite City mga katropa. Dito na ang tarikron sa pagpangalagitan. 747 mga abiyan, mga commercial ako. Isa-isa ako na ito kinugaya ang aton nga mga koturan, aton nga mga Facebook partners sa aton programa mga abiyan. Dito kinugaya. Pantonial Roslyn, good morning. Salamat kit sa kay Sir Vincent Villero Helbulario. Why ganyan nag-comment si Sir Vincent ho? Ho? Naglantaw lang siya? Budbura Costa may aga sa kay Lloyd Navales, morning. Good education is a sound foundation of professional success by President Gloria Macapagal Arroyo. Morning sir. Jessica Gonzalez, morning. Sa kay Mamriana Diestro, sa kay Len Antonio Talde, may aga, Miss Pa Marino, Montaño, Villian Weva, ako na kay Pastor Katropang Winston Villanueva, kag Marcel Largo, Diana Bacani, may aga. Ma'am Ria Lobrado, may aga. Nakamonitor kami ni Rizka Mangkalan. Thank you. Salamat gid. Ma'am Jessica, done like and share. Salamat gid. Jelly Tihok. Din dampi, ma'am. Din ka mo. Okay. Sa Barangay 16, sa Puro Kingfisher A, may aga. Salamat gid, Jelly. Sa pag-upod programa, Marivic Jor Casten, may aga sa inyo. Salamat kit, thank you for staying diri sa aton programa. Oras na ton, 7:49 na. Makomersyal ko na eh. Barikanta mga balita na ito mga katropa pagkatapos kin lamang sa mga panundong. Standby. Bullseye. Bullseye. X92.
2: XFM 90.3, XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom, itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Copa Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Copa Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Copa Mix. Sarap!
5: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sistapain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagdudig sa lawad na mapagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom usang Sistapain.
9: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Santon Gold Live Testimony.
11: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabatchab ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibigay siya mga Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
11: Come on, Karis. Centro. Come sa Bullseye.
12: Department of Agriculture. Kamusta ka?
13: Ayaw na.
9: 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
14: Further then, yung nag-atras ang public opinion.
9: Objective.
14: Prangka,
9: kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pasalaya.
9: Ini ang Bullseye.

0: Oras mga katropa, it's 7:56 na sa ating paratingin. Ma'am Shirley Arevalo, good morning sa kay Tristan Yatgulay. Thank you so much sa pag-upod sa programa natin mga katropa. Pinaka-latest update sa aton palibot mga katropa. May ara naman, Jesse Shetty Anyoso. Ambot ah, anon lang yun. Jesse Shetty Anyos, nakuhaan sang sabo sa isa kabulutuan mga katropa sa Bacolod. Oh. Kuhaan tayo naman detalye with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa. Because nga ti ini nga mga bagay daw na kibot naman tabla, minor naman, no, estudyante naman ang nagdakpan sang ininya ano sang sininga tawag sini illegal nga droga. Gina-check na ito mga katropa ang mga pinakamadetalyes ni with the katropang Franz Andrew Burgos. Subo lang, no, sa pinakamang kuturan ta bata mo ti dabo pa ni isang oportunidad tani nga maka ano nga ma kabulig tani sa aton nga oportunidad para sa aton mga kabataan. But since kinsugdan na sang illegal ka droga, diri na kita nag problema. Good morning sa kay Vincent Hilbulario. Morning Dan Sharing. Permilang nag pambuli ang pungso China sa Pilipinas sa pag-angkon sa West Philippine Sea. Ang kadagatan, mga isda, kag mga corals, wala na sang mga tag-iya kay gintuga na sang Diyos. Sakto gina Sir Jelwin. Ang buta nga gina nakabudlay gadya sa China. Hindi na napaghatag na sa atun, sir, no? Nga kita man na putoy-putoy da. May tao. Tuod na, sir. Balikantas katropang France, mga katropa, sa mga detalye. Jesse Shetty Anyos, nga bata, nga estudyante, nakuhaan sa illegal na droga, mga biyan, ho? XFM Live Reports. Aha, katropang France, mayaga.
1: Katropang Irvine, do ginasikaso na ni sa karon ng mga nagakaigo ng mga dokumento kag tikang para sa sininga minor de edad. Matapos ini katropang Irvine ginaligar makuhaan sang Shabu sa iyan nga bag mismo, no? So sa information tala nga nakuha with the police lieutenant sa Benjo Calio Alio ang station na commander sa Bacolod City Police Station 2 katropang Irvine. Ang ining involved dire inaligar isa ka grade 9 student sa isa ka National High School dire sa Barangay Banago sa siyudad sa Bacolod, no? So katropa Irvine, ang ining nakuha sa Shabu ng estudyante na edad siya 17 anyos. So amo na mga lesyon. So di katropa Irvine, sa payag nga gin palabot sa to ni Police Lieutenant Benjo Calio Alio, ang ining insidente, may isa ka do outsider kata pa Erwin, hindi ba sila ng outsider pero do another student pero hindi kilala sang sining nakuan sa Shabu nga muning nagpalabot kata pa Erwin sa guard sang bulutuan kag ginaligaran ini nga estudyante kuno may armas. So gilin ini kata pa Erwin nga gin ko lang attention sang sining estudyante kag ginrekisa. So katropa Irvine, dito nakuha sa iya ang ining Shabu, no? Do duwani ka putos sa Shabu katropa Irvine. Ang nakupiskara sa sining bata. No? So gilayin ni siya nga gin bisigaran, gin ano man ni katropa Irvine sang atong nakapulisan do gin ano naman ang iya ang mga dala, kaya ning mga possession dira sa mga ako na nung unod sa bag sini. So tingka sa Farwin, dito nakuha ang nasambit ng ano nga arma amin ang ininga Shabu sa sininga estudyante katropang Irvin. So ongoing ni sa karoon ng investigation sa sininga bata kay posibleng si ang ininga minor de edad ang datripan lang. So kay tika tropa Irvine ginaano pa mo dugin padala man sa crime lab ang nasambit nga mga ginaligar sa bu. So ginabuluban pa ka tropa Irvine may ano di siya ito may nagabalor ni sang 204,000 pesos. Ang nasambit nga sa bu nga nakuha sa sininga ano estudyante. sa sininga bulutuan sa tropang Irwin.
0: Oo.
1: So ginpa crime lab ini, posibleng imbestigaran pa si pamani man siling kita sa Irwin kon ma-direct nila na sa siling sa bukid ni. Pero tayo sa Irwin sa physical appearance, so kung nang taon ta, makasilingkit man sa tuod ng, ano no, ng illegal droga kung siya po. Pero katropa Irwin, doon may dako na ansang iyap lang ang mga physical ng